0: dali wax nak ne waye nak xam nga wax ju moy li man hali ihtamada ñeel ku wiru ci mom doy lok doy la alquran wol lepp do takki xaw do takki bejeul do takk dara ci lo xamne day nuru lu jëm ci walu ak cirque wala yu nuru yoy waye alquran dal nga doy lo mo xam nak boko doy lo nak mom la ci am solo moy selal ga nak nan ga sango ga tak ga ci kaw selal ga
1: mang yi nga xamne
0: 6 doy nañu ci lepp mom dagal nañ ko mang yi nga xam nak la wax seen pass pass ak seenu ragal yalla ak seenu ak gem alquran ak doylo alquran ak xam alquran deug deug xam ñom lan ñu ci andi daganal ko ci ñun doy nañu sekk moy manuma ci tak manuma ci nan manuma ci sangu ndax buñ ko waxul won duñ ko wax waye ñom ñoko bind ci seen téré yi jëm ca lolé wané nangam ak nangam ku ko bind tak ko ba nga nan ko ba ga sang ko bi ci top nak moy ka am pass passu jang ga it man na lepp waye sëriñ bi na waman abahu turida ko bañ alquran def nako dakku dé sa hasratin muy borom perte wana dami ak ku riccu té moy ko xamné dafa won gannaaw alquran ko xom kana bo rewé ci Ahmad Sulayman wana waxé na ci juroom benn yo xamné ñak manam ak juroom benn cyay yo xey mëna dox dig nit ki jang alquran nga xamné nit ki nga xey la won gannaaw alquran ba ko layel leneen cyay gu ne ci mom kep la go xey señ bi léral nako bu yagg walé nak fami nek moy day jël leneen diko tekkale ak alquran wala di jël leneen di wax ne kuko jang man na wotti li dedet bu be don lolu kon serigne bi du bind di jangale santani jang alquran santali wax li ngariñ alquran ndax bu de ca masaliku ji nan daf ne la adim tilawatan li sil kitab walau salasatan min al-ahzab saxal jang alquran don te ñet ci la parbis kala wax lolu niwu la leneen man nga yor leneen man fi won gannaaw alquran lolo mom ay khurafat la niñ ko miné ci yoon ay magi mag ñoo xamné xamuñu sam ak leneen rek janguñu dara ba xey legi kalaaw né ci kër yu xet yi xayna ñoom yoyé sax amna ci guñu gëna japp né mom rek lañ ta man ci yoyé sax mom amna ci mënta jang ñu daal di bëgg jël lolo nak bëgg ko tek diko wax naan ku jang xiss di ni lañ wax daar du ci dëgg akay alquran ay lepp nihmal kitabu lati qat anjasal bulakha wa kalla an mislihi man yur'ifu alqalama wax joju bo demé ci mimi ya xasi de gog da nga fek dal ni akrim bihi min kitabi qat safani lalan oh qat anqasa sahbatan min raddan wa ama batay ci mimi ya xasi de ak mi ak xasi de la yow mi xam xasi de mimi ya da nga fek wax joju xasi de mimi ya moy khasigi tambule al khalb minni fi sal yawmi khat salima min kulli ghaibin wa bi rahmani khat halima khasigi ko doy war te reey lol te magel lol bo deñ ko class ci khasigi yu magi so demé seigne touba neena akrim kawtef kawtef ga makhon ci jesbu rek akrim kawtef bihi ci mom min kitabin tuke ci tire bo xay khat safa alalan moy safar ragga qad anqasa sahba qatlina anana yaronte bi sallallahu alaihi wasallam turan mo le sen min radan wahama tuki ci alkare ko silma alhama ngumba te ngumba gi mun ci djublu ngumba xol dari wax ne wa kitab la si larib fi hudan li kulli man yattaqi duran yurim wa kama sude ca ra'ya mom bude ca dede do ra'ya le amad sulaiman dafa wane wal kitab la si larib fi hudan لكل من يتقي فتنا وسيرات المستقيم لنا وكل من هافه لقى شقاوات فوف نون لاكو جيفانديكو دا ما يور مو نيكو سيرات المستقيم لنا دا نكو كوكو سوس سيني توبا نكو سوس القران دا جي تخي سوس بوبو نك دا نكو فرا دي ليرال تسور ndax koy jàngale donte aw ma xam-xamu jàngale waaye koy nab nabi mbaa nga yeete donte yëwwo mooy gàttub caawo xar moo xam ne ci caawo ga la juddoo amaana sax mustrek tànkam ci kër jëtt gaa nga ci àll ba it lay foree

jagade yam lo ci gis dana den bul jag ba soppi doxi nak wax dawal sori lor te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melni momula lepp faf melni wajile wajilar buñu yar te donte yow xey nga momit rew yalla yi far melni momula lepp faf melni lar buñu yor te donte denc nga junni junni ci sa keur na melni dencu la sax ab tank wajile far ko xamni ki sa su ñaké mba mo am dara bis nit ñepp degg ko ko ak yar ba dess na bu wër ko xamni ki lu mu lambo ñepp xam ko du nit nit day muñu ñak muñ xiwal ni gum mu ni mbeur mbeur day lewet yaru am laf tuuti wax reey jeuf bu su ko say kañu muy ub jeep lambu ju gor aw fas lamay rawe ay fas loola kay du nga xal aw xel wu yemu la jiem jito fas ya ak jeefi ngor aw fas lamay rawe ay fas loola kay du nga xal aw xel wu yemu la jito fas ya ak jeefi ngor aw fas bu de daw te ci xenul du fo ka nga xel ndagam da nga beug raw nopil te def jeefi ngor aduna laf matu ci yakam ti ngir lu ci ñew and ak ay boye bo sak far lu jëm ci ndigal ngir lepp lo ci bege kay keur keure bu ñewé day wañ sak top yet lay aajo far la bugal nekkal ci saw sas di domal dala kay rafetal ludul ngeeram ep na geso ke wekk saxol bu an ñewé geeramal bu an ñewul na nga muñ lu man di xew ak am bul yoqi bul yolama lu ñew fa bal lu ñewul bu tuddu sax lu ci jëm nural ci saw sas te def asgor ni ciel di sol asgor da fay fatte ab agn tay fexé yewenal satam wa rek te doy lo yalla muñ lu ko dal lo xamni li faaw day ñew mo lu jar di ca wax ludul ñewit lu ca jar ay wax murid bi waxal ludul ñew ak lay xelo ñew lepp den ci ko fer te soxla wo lañu lay def lo ba faf ko jubal lo def ludul japp sax njambur ne pat di wey bobé defo lañu lay def lo murid bi yegal ku nek fi dab yu fess ak safara ki posen te gumbate yalla war teyel bané fi mosal teel bané ci la ndab li fa ko yobbu sa kër kon lo ci mus muy ndariñ dalal ngeeram ak ipal bul fatelé te sa mbir ngir kèn du faté sa ñun ku bañ ñu faté la waccal lepp japp ndigal gaaya ngi tax ak jël soxna ak jëndi wata xiwal gi tax nañ fa def kèn xamul lu kota alal ji ñewna te doy lo ak doyal amulit nit ñangi fi gëna bon saytane ne xulata ku ñak day fat ni ñakam ga ko té mëna dem te ku yamit daldi galankoru yal nanu te rerek xamak ñak ak amam du tax ni ta bon du tax mu baxit ko xam li kon nga mat ni mata du ñak lay taxa bon dum ko amalay taxa gan nun ñepp yal nanu xamé sunna ak farata amul lu te dara am baluy waral dara am ku mucci mbate mu te yalla ko def ci tata bayil lu bon defu yiw li war ci lar bu ne nak ku lay xamal bi le xam xam ko kasab xarita ku yor sa ndjek te giso lo jënd do tané nit ko ñak ndjek te gisum jaayit mu far ko fata bakam bi japp ko yar ngir sas ngone su jubul ku saytu sas ngone bo jappul te yar du jubal bakam bi japp ko yar ngir sas ngone su jubul ku saytu sas ngone bo jappul te yar du jubal buy lek bo téréwul day lek lek ba far buy wax te fe moko yi day wax ba far la la jël te buy nelaw boko yewul day nelaw ba fa jar mbajant fenk tawal ab yar mu yewu ca ndjel bul top mukkati bané xam te deug fa bal ab yar bu dé jadd ngay ciaw de nga lolou ndigal lo sante muy bañ te bokoy ciaw mu def ko bu gën bakkan manul tale wul lot ak mu nangou tagal lo saf mu yobbu safal lo xagn mu ñak xagnal dalay mebi fitalek jase ki yattu dal lo bëgg def mu ni bul def lolou kon te ma dé te xamni kat bo defé it lolou leuf du ko dal dooral mu mokk bu mokke lepp jagté ewen lo soxla kat moko yor buy mokk dé fi lafal bakkan bu koy baat yow muy dox di mam makawé fiqal malabam ji bo fiqul mular la asal day mama kay daw di wey jëm nak barab ba nga sip lu bëgg bëggati aw xel ne ko mag du dawal digul gogam bi mu dang ko xamni neena yalax gogam ba san ko ji bul jabal waral ta doxal tay sas ngone ngogu bo sayto ta yar ko mu jub ta boko ba rek ak bopam du jub du jubal ta xolakum japp ak tuub ak sikar su bari tay dam mu sab seeta kay daw gaay tay lu bari fumar sandi sak jigen ak sheikh ak teretang di nek boko mané yow deug dé fa sori barab buñuy nek saytane nga fo fa suray ta bo fa dé xand yit dal fay loro kaloré ndegam dogal ba dala fa bolé ak ñilé nak jappal ci yalla di muslo kay yalo katari bu kenn mba len tax ngay genn mukkundi geul bu kenn mba len tax ngay def lu dé fi téré

0: bukenn mba len tax ngay genn mukk ndigal bukenn mba len tax ngay def lu defi tere lo beug bay ba ndigal lola nga far ci ndigal te lo ragal bay moy ci moy la nek gore sonate bul son la yow baxal te bul yabe yow kharate bul khad yow jitul te bul segere santal te bul damu yow segal ñu war zakaw noyal ba faf safu deur bul jagg ni mu fa fare warlul te bul warle leuf nangul te bul tege leuf yombal te bul jafé yit nekkal di kuy defare bul sik nit bu ko bañ bul yaqab deramit jappal sa xol japp say cieur bul woro ka waré saytane baaxul bala am jamm dox sa digëg say bokk ak say xarit ngir bëgg la soxaré nekkal bu wér yow di jaamu yalla waxtu wu jot te nekk nak di liggéeyal sa sëriñ lu bari moy lu bon kem sa katan dam ngeeram la nga man lu yalla def na nga gis do gis ludul lamu def moy lu bon kem sa katan dam ngeeram la nga man lu yalla def na nga gis do gis ludul lamu def mo dawlu ak moy te dab lu jup ko raw lamu daw nang ba mu jot lamu dab yalla xamal li lefa xamal ni kenn deful leuf yalla da la fi def mo bind jaamam bu nek ak jep jep ju mu jep ku def bindu du def leuf ndax manul dara sax te bind man lepp tay def bul mereti ku dof te kuy merab dof akup dof ñaari dof lañu faf ñaanal ku dof bamu wer mo gën dire ka suruf fo seru ab dof te man ko faj fajal bamu wer ñega mëno ko fajit ñaanal ko mucc ak yef ab dof tayul lam def ngir kenn beggula dof ak dof ndogal la guñuy tek nit du kenn mu saf ko seru jub la faso ko seru baax ko saf ko gis mu def nak lu bon saytane rek ko fef saytane baaxul bu daxé nit ba ko kale raw mu daldi wañi ko ci gayam di yota ka geuf day sak buntu bu ñaké buntu faawu ci yow mu sak buntu ci saw nit waana yalla du xef day jema guddi garab buy lotu daldi yesam garab ga ndax xob ya rot aslef mu yobbu ci leuf ndagam da fay beure te mo seti gayunu moy xiban yu bon lanu yuy wut la fa kay mayelaf nongi fi mbeur munu doy nongi fi mbeur munu saf mu boole mbeuri yep gor pel yep farni xelef kuni jeme ak barakee soro kay abdunu saf ngir nongi la ko fi mbeur mo xamni man nata def monuy fegal kunu yap monuy musal ci lu bon monuy begal banu beg monuy defal dunu def monuy fegal kunu yap monuy musal ci lu bon monuy begal banu beg monuy defal dunu def sañal sa nopi tay nopi ke gem mudi wey bu diglu bul waxte bul xoleti ngir mangi nit ñepp gis nañu ngir mi xam ko xam gu rafet ba nopi teggi ko wey lor jangi ay waangi ken fonkatul joxe ko gis day ni rub tere tang di dente kay wuti yef jax gangi lab waangi murit yi war nañu ngir ko seru beug na leuf te denci leuf niki man ay amna war yaangi ku war ñu war ko ku bañ ay nax ta bañ ku ko war na daldi delu ca kaw ngir maangi mbir maangi ko jadd ne fi ko jiddu yar bu tang bu saf tay mba ala jadd matna muslu yar yaangi ñaku yaray taxam mus ay yar ku beggul yar na daldi jebule leppam yar bu mat baangi jëm leena jëm ci serign bi fa waang di gelam te jox ko mbir yep ak jur gep yi waangi serign bi joxna boromam jekk tay limu am boromam it ne ko sam rew ak safal gangi bayna sa sam bamu je no tollu non ci fexé dal nak sunu sas te bay sas yaangi an yaangi ku nek joxna la awsas jox la ñam wu ko bay ba nopi nak dila xoli geut geutam yaangi kurus geutam yile fo jam ñep bokku la rus tefab la tek la ca kaw nan so bu ngir maangi xamal ni yalla bu tije buntu ken du ko tek te molati jillasal buntum ngeeram ngeeramal ngeeram ko sant ko ngir cianta ngeeram ku ko def mayam ga dolli ko waandef sant kat bariwul ko gis boromam dako may gu yemu gu reey moy joya kay jallu li motax ku am bariwul xewal dugub la ju ndaw tek cianta ko ina taxal ngir cianta modi taw xewal ku sant doyal ko xamni sant na tolu xewalam du maral ku sagane cyant nak tolam ba dal di maral ko xamni may na la bo sante mu dolli la leuf koy sante fa wodi am yalla ka yokku alal ko xamni mbole mo romam yep deena mu dess muy xul te santul boromam yalla li rafetul te yalla mi bu ko soban ken du joya ka xul koy joya kay xul bu deewan dotu joya ka xul ak cyant mo gën ku santul moy na yalla bu bir teblar moy sanga koy tax muy dajje ki mbugal serigne bi yalla nan fegal non yep xetu mbugal tegal ko kep ku nuy andal te farnu begal alhamdullilah fasna yene tambule tay ak cent go xamni dootul dog te no gi dogul te no gi sax bu doge may sant faaw waka may sant faaw ndaxam ngir yalla may nama ak no at yu yag asal ko xamni xam nak may am nam tollu ko kadu man samay gi xoma ka man samay gi epp na xel man mi duma daf duma bi yeferte di fuma khas te yalla mi bu ko so ban yep bokuma dal man gumbawul lagiwul wopul te ñekuma laf ludul lu ban gaay man mi lak tawat waratul gemal ci lepp luñuy ayé ka banta ragal ak moy moyul gis lu neexul yalla yow ci sebeut tabil sahar ak digal faw ak sa lepp te bul geneeti bul genn ay la ci nit yamal ci saw dig te bañ ko wessu mukkati yow ko xamni yam nga ci saw dig wenn ay dula jot na nopi bi diglu wax jo xamni amna njariñ te tax ci wax ju ñu santul faw fo meuna jëm bayil boyal rek say cer cer bu nek di def lu nek kay jom jëm kay wërelu fune bul wacc say cer ñu melni bay yu dag di wey yewal sa cer yep ni bay farlu gune yaral sa cer yep bul saggan ku saggana bon day yakkay yakale kay son la fegg muné labal salam meñ wi yaw lameñ aku fasa yam buy recc dem fula neexul faaw di gu ko yaw moñal ta nopi ku no so nopi gën ku ne tay ku nopi wul leñu xagn koy gaayu baax ak yu malul ku xamalu ngir wi waxtu ken du ci wax kudul ku dof na nga mallo ndax te nga raw ñu tuta mucc ci lammeñ ak loram te ko daw ba mucc faaw ci lammeñ ak loram mata naw wax day jañu yiw di ñoddiw ay di wañ njariñ di yokki lor na nga koy waajal ba far ko ba yow buural te sakul lu lew lo def ci koll bi yow bul de ci sab koll lepp lo xamni li leerul yengul te yengul ba am lo xamni sel na lew mo gën di wey ci luy jekul jaadul baaxul rojal ca teele ba ken rujul te farlu ci bay mba sax nga jog jelo gis leuf tay mayo tilimal beugal njariñ faawu tay bañ lor di bañ luñu jam tay sante yalla ka daw lo xamni li leerul yotul ci sab loxo yow yotul ci sab loxo sawi wu rek ak sa njariñ bol def ci sab loxo leuf lo xamni li du njariñ xel day xalamal sawi uta sax ca bu wer lo def te jek ko xalam lole mu ñak njariñ yarul te bul baj baje kay yengalub loxo yow di redd suuf ak fo kay def lu ñak njariñ bul def ci fay ndare awi lo ci def lu ko moy mu din mbugal ci yow ak lo bañ te ken du ko faj yalla nte ngay muñ din ak yalla ak def la la war ba yalla dik ak nga neelam faf sa ajoy faj moyam lu ñuy faje aajo ki tawat ku ko nek mu boole say tawat ak say aajo bis faja faj tënkël sa tànki bul dox mukk jëm ci lu bon jëmal ci tool ak sëriñ ak jàkk ak yu na mel kuy jëm ci lëf lu ko dul faj lëf du sangi kemam bul jëm ci lëf lu la dul faj lëf muñal te jubal kuy dox di dem fenn kay daagoo ka dox lu ñorul du am ci yàlla lu ñuy naw mukk dee su ko fal yom ak yoxeet jëm ci ak mooy jekki fawwa ko gën jekkil sa kër mbaa nga jóg yow jëm ci luy yewenal xoolal sa xol bile yow sàmmal sa xol bile yow ngir xol bi dong lay teg bëtam ak si ak aseet xoolal sa xol bile yow sàmmal sa xol bile yow ngir xol bi dong la yàlla y teg bëtam ak aseet làqul ci yàlla bu sab xol jëm ci lëf lu ko moy yeewal ci yàlla sa xol buy bëgg a dem nga ni déet baaxal jubalal say cër di wàññi sa xol di jëm ci yàlla ka daw mboolem lu bon ak a teet baaxal jubalal say cër di wàññi sa xol di jëm ci yàlla ka daw mboolem lu bon ak a teet sëriñ bi kenn la maasam muslaam te du am moo jiitu sang ya dee faa dégg ak yi nu xam mboolem sëriñ bu ko def maasit na sàkk ku mel ni ibra faalake seex ak ibra faati nu gis sëriñ si yéen a ngi nii tee ngeen a xëy daje bis te dikki def nii nu def jëbbal ko seeni kurus day yokk diine di ful warsak di guddalu fan di fek lor ak tartar ak kër ku weddina mos ku mos moseeti ko ngir suukar la waaju ko mos moseeti faw mosal bul faala yow ku la xas ku fas ni bàmba sama aasum baaye dëgg jógal ànd ak sa jëmm te dem làmbar na del sinu gis ku fas ni bàmba sama aasum baaye dëgg jógal ànd ak sa jëmm te dem làmbar na del sinu gis subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulilahi rabbil aalamin.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Largué FM.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawati na bokki talibé yi ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolou mom bari wut ñuko ñëw wax ci sen garab FM garab la yo xamne tan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu swatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoyu mën nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki mën ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamné dañoo am ciir bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamné dañ koy masser ci ciir bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour ciir bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoyu nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamné buñu démé toilette day gene deret am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi inshallah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci woté té amuñu safaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé néw katan dana téré am doom ci goor dana yaq ndoxu man yu dana téré am doom ci jigen yoy yépp city bokku na ci yikoy def kon ku am tawal city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamné dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamné day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferraay bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci suuf day jam wala seeni beut tambali di son wala buñuy tour ndox mu gis na day changer wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferraay bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañoo am tuberculose manam wala ñu amé asthma nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthma da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthma te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak febar la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci ci om yi jëm ci ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay l xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te ba ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebas ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigil bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indi tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discale la am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te ba ko fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatale hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinale hernie yi nak bari na hernie inguinale hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yepp ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinale yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nekku warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke ne fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinale wala iatale wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metté la momi tam muy tawat jo xamné ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 66 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencer am choono ñi buñ xifé lañuy commencer am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox li ñu wax blocage urinaire sen ndox dafa yi bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegguy ci articulation yi ci ndegguy fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 750 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu dañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mag lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek mën na la yobbu ci AVC té kon day gëna compliqué ku soxla garabutation bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko liggé ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mode de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekke ne jébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandarga la yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mode de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk
2: seen garab
3: bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna ss am as am sa gëna yaat lolu waye ku am drépanocytose bëkk ko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal avc dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu avc la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbakalé japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donj xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kyste yoy yep dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañu am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mëna japp mak mëna japp goné kyste ovarien ak myom ontren yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañu am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax soppis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gi ma tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 650 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

ko gëna té nan kërsawu nan kërsawu ci sunu gëd yi nañu téy sun lamiñ wa sañ ko sun nopp yi ci lu bay nañ ko téy sunu gëd yi ci lu wërta xol lu aram kenn wax ko way lu sip ak lu ñaaw ci lañuy tambalé diko daw tambalel ci la ñaaw ak lañ sip kon do yegg ci lu haram la lu aram re upp na yegg tambalé ci li ñaaw dong yam ci tekki lañu sip mu tekkene fa fil hadisi tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana hadis bobu neena genn sa pilian ci ak ndand fay fay tok ci jakarlo jawwi yalla ji mu woor la ne ngelawang lay joge fune ta ngelaw li ci ngay noy ba nga juddo ba legi ci nga fekk say mam ak say mami mam depuis mam adama ci ngelaw li lañuy noy ta neena ngelaw boko noye bu genné day yaq ta ngelaw li bax pour noy jeexagut xola xerañ gogou nekete yalla wutna ñu nek ci jawu ji di noy lolo nga noy won ngir mu baxat xamne lo noy bam yaqku rek amna ko xamne lolo la soxla mo koy dundal te bu ko genné lamuy genné nga soxla lolo mbokki lolo man nga ci xalaat rañ ba diwet man nga ci xalaat sa biiru dundu yalla rek ka man lolo ludul yaqku lu sette du kilib lu sekk ta du rus moy ngelaw li ñuy noy lo noy ba genné ko rek gantax gi mom la soxla mom la garab ge soxla mom la rabbi soxla dañ koy daali noy bu gennate mom nga soxla yow itam waye nga xalaat ci picci yow ya nga dëkk ci kaw suuf fi nga wursoy dëkku kay waye ñom ci jawu ji lañ dëkk xolal asman ci ñu tim kañ nga ko fi gis noko gisé ni nga ko fi gisé ni la ko fi ñepp gisé ñi la fi jitu won ta dem ni lañ ko fi fekk ba bayyi ko fi dem ni nga ko fi bayyi di dem kenn mësta dégg fu asman ci wacc fu asman ci wad kenn mësu ko dégg motax yalla wax na ci alcorane ne defuñu wutaluñu asman ay jenn yu ngeen di gis nga xamne kon yalla kon wutal nako lu ko tey way dañ ko gisul yundul gis mo fi am yo xam dañ koy gis mo fi amul waye amna mom num def ba teyey ko fi rawatina bula alquran ne asman du ben yu bari la yu bare la suuf su du ben yu bari la xalaat ci yu mel ni waxuma dara waye sa jëmmi bop ji rek mbokk yi man nga ci taxaw ab dir bo moytu da nga gëlem sa jëmmi bop yi bo dele ci sa bop bi di xol ciir yi ben ciir par ben diko xol diko setantal am len mbokk yi sa gëd yi bo jëlul ñi dak xalaat ci aduna nga di len laaj fan ci yaram moy fo xane gëd man na fa nek fudul fi ko yalla tek mbokk yi bo doon xalaat lolu ren ba di wen sama yep bo len dajale won di len laaj ñu xalaatal la fan ci yaram lañu wara mëna poser geut yi sun ñaari geut yi mu yek fa go mëne da lañ ko gis de du ci kanam du ci gannaaw du ci kaw du ci suuf geut fi ko yalla def dong la mëna ne fi dong la placer xola gemmiñ xola fim ne han lo xamne dang ci def mu wad wacc bu nekkon suuf kon du wacc de yek han lo xamne da wara dug bu gennam jotey mu genn xol ni ko yalla liggey sunu jëm ji rek bo ci wété di ci xalaat da nga xamne ci def li mom do nga man kenn mënu ci def li do nga man kenen mënu sunu jëm ji xol nopp yalla mi ko def ñaar ak fim ko def da xamne day deglu fep kanam ak gannaaw ak fep lay deg nopp xol tanki fim ne ak ni tank di liggey nga xane mo lay tukhale fi yobula fe han xolal yu xay

0: Mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew katan ci walu sey kilen ko inil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil sibtul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziarra di leen ñaanal jamm ak tawfiix da ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jeureu jeu cheikh blaye li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamné da ci def ay jéxé ci doom adama ñu garab go xamné nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko né ci ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka génné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko défé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do né di tangal ndox do né tangal mé wala dara amul lén ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko fe 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi taala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokku na ci ak mbokk ak yenn sechar gi defar ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamne def nañ ko ci muy lepp di netaral lo xamne dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di ne bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci seigne mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man yi waaw place mafal ji nga xamne fofu mom bo fa démé waxtu wako soxla di la ko jox inshallah bi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëna leer ci yow inshallah bi taala
0: jeureujeu mbokk yi kon mi ngogulé lool mom moy garab nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidil mokhtar sil sibtul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu amé new carton ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokki bo ci touba ak liko wor man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lajté placeu mafal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbettem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: kun fa yakoon la dambe xam xam bi kamam balik sirul alquran magam serigne bar
3: Touba ci kanam
4: yow talibeb serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dekk bu sel bi du touba ba yengene touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci deggu sel bi di Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax way len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wevle orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne Moutakha Mbacké mu yag fu lol te weur ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
5: مثلك ما بجاي خير من نبات وجل لاي مسكني توبابات مثلك ما بجاي خير من نبات
0: ak fi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokk yi amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngenté ciet mariage ak bép xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fepp fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam leen ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay bo nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci rew mi ak fi fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna nu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wër mi ci ndox mu wor mi
3: Mbokki Sénégal, ku koy jiem ak ku ko man duñu ben. Mamadou Sidy Bey Diop tali patisien am xama macc ci podium Tiofane ka dem facilité di bay askan bi. Mamadou Sidy Bey nek facc kat bo xamanteni kenn dootul na table li nga xamne dakoy facc. Yow mi nga xamne da nga am hémorroïde interne wala externe. Dawal gaaw nga dem sédi Mamadou Sidy Bey, ma nga am loxum sidi cataracte. Mamadou Sidy Bey dana ko facc juroomi similité am la opération. Way nak bu len facc garab bu am solo bobu nga xamne mëna defé djouni djouni. Yeen ñi nga xamne da nga am impuissance sexuelle. Taw ci leen gaaw ngeen sét ci Mamadou Sidy Bey ak garabam muccu ay bo nga xamne mom modou joni djou modou sidibe dana fajj li di figom pertinent sa yax yo xamne day metti tank yo xamne day tan di ruux wala bop yo xamne da fay metti momodou sidibe andi na ci ay garab yo xamne garab yu muccu ayib la yeen ñi nga xamne da ngeen am bepp jangoro bo xamne mu ngi ci walum beut bu ngeen dawe setti momodou sidibe mo dafa leen ci safara ci dañ ko bëgge
0: ak mohamedou sidibe sidibe ngour nekk fi ci Touba garage darul mohti ci étage bi dende ak dara di ci garage darul mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga wo ko mom mohamedou sidibe 77 304 29 29 77 304 29 29 Mohamed Sidy Bey Mbour ngay fajj hémorite fièvre bête siti impuissance sexuelle infection ya ci mën waye chefis ken du ko xëtto yow ndax yeen ki def fegnal fepp hémorite moy lan ak nokay safara
6: kepp ko xamanteni ya nga am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamanteni da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamanteni semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamanteni sante gibi day met hémorite du moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hemorrhoide moko def wala ki nga xamantene bo leke touti da ngay gaaw fess hemorrhoide moko def wala ki nga xamantene hemorrhoide bu fekkentene yagane ci yow bo demé douche da fay deggene pitch bo xamantene day genn wala ki nga xamantene bo dem douche da fay genné direct yoy yop hemorrhoide moko def kep bo xamantene ya nga am yoy bu fekkentene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe la inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser bala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gat inshallah rabbika bu fekkentene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay genn lolu bu sobe la inshallah rabbika bo ñewé dama ko lay jox yo xamanteni forot la bu nga xamanteni dang koy diw su ko defé inshallah bala semaine picc bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu soobé inshallah rabb
7: man la modou sidi bi nekk garage daru dama ñëw fon fajj sama jabar mo am imri bu genn ni mais yalla def na benn bu dul lama jox benn bu dul man na sama soxna nang bu ko nané mom sama imri bi do xay genn néw na ma del soir sa way mu juba del soir waaw mais benn bu dul dong lama jox kess woon na serigne fallu mbacc lolu moma ma nangu wax lajuma lu cher sax dana mon yo mécanicien wala dama nako dié man do mécanicien damay takal rek yalla da mu jox benn bouteille bima jox ci lewu sama soxna ci nan non la affaire do xey sey barke sin touba waaw
0: waye hémorite bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy ratale fa dama beug seeni jaax ni jeex
8: du suma ko melni yow waye lolé man na ko man ñew na ak dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp hémorite bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko faj joni joni bo déme ba nga xam sa carte neew na bu yalla dogalé nga ñew bu la joxé ni teum bi boko nané do ko jeexal bu yalla dogalé nga nan litre bi ba nan ko ba mu jeex do jeex sax litre lo man da ci bagay gona dang ko man na fa ci jambaana te werna te wax deug yalla ak wexalam zero nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man man ni de yewon ci man di li nako ma ngi ni to wax deug yalla dara yegatuma ko sama xamna ay city muy ndoxum city emori dama dama dem ban naw ka new kat ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom ba mu jox la gal dara li tan yi boko nané do jexal li jambaal twarkal la twarkal
0: ak mohamedou sidi be sidi be mbour nek fi ci touba garage darul mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage darul mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci darul garage daru gile nga wo ko mom mohamedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
3: wéte gis bokku ci ni ngeen di dégg da leen safara ba no
9: sen do tuddu man pierre pierre john
3: lan nga fa ci ci
9: fa ci mom mo la dal
3: man mo rit dal
9: ah ay mo rit bu gën wa mohamedou sidi be ana fa ñu ko def
3: sa ko bu mu wër
9: mohamed sidi be
10: sécurité ñu né li nga xamanté modi impuissance sexuelle joni joni def légui gis légui wa mohammed lolu yéne na yépp
6: yalla moko may lolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay dem ci né problème impuissance sexuelle amna nga xamanté imuri du moko def ci nit amna nga xamanté do siti moko def ci nit bu sobé la bala mo wax dara moy borom bi da bo dégg sama wax bi fékénté né problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mo déggal li malay wax da nga xamné problème impuissance sexuelle la faiblesse dafa am yo xamanté da ngay gaaw yegg sa bokk lolu yépp problème amna yo xamanté imuri du moko def amna yo xamanté problème do siti moko def képp ko xamanté yaang ñi am problème lolu bu sobé la problème faiblesse la la wax dé bobu bo jélé garabam joni joni nga koy gis mom nekkul li nga xamanté da ko jël garab dem suba wala da ko jël garab dem gennaw suba lolu joni joni lay doon lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni joni ci mom
11: waaw assalamu alaykum wa man mi sidé bé problème neew katan la amon wa ci jour magal ma dégg ko ci la ñew fi ci garage daru mo ñé mu jox ma garab joni joni bi wa garab joni joni bi mu démé bune butel lama jox ci guddigi ben casse yi ma naam ci ko la amma sama ngoro ma xéy la ko mané ko faj faj werna sax mune ma continue garab bi wa sidé bi ma faj ñom wer wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi bu ko déggé sax gëm mako waye bu ma ñëwé ni faj da bu mu wer wa ko am problème neew katan da ndoxum ci to emirate wa ñol fi ci garage daru mo fi ci garage daru wa bu ñëw bu daral bi boko wër mu genn wa inshallah
12: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi leen di nuyu mbokki Touba ak mbokki Daru Musti man defa la joggé goné la nak lima am ci at mo tagut fan wër yaat ma amon neew katan wa deug yalla bima deg lo radio bi deg sidi bi mbour ci la ko wo waxtan bu jibok mom mune ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab yi ci sasilar jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamné da nga am emori wala ngay séré wala boté deg sa soxna sa yarab sa xel du ci nek nga am fébor yoy ñewal ci four bo ñé bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baakha baakha baax man nak contente na bu baax limam ci at nak beuri wut motu ñaar fukki at ak nangam wala fan wéré at yu manki touti la way wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben kaas la ci nan bu diguma ko nané ci la gisat resultat yu lu léra léra léra lér sama digante ak yalla nak mo tax may wax sama qulay taala waaw mang koy sante bu baax diko gërëm o fogalé mesim nanon gidmanu na pa bo paax to santa rogo yalin tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yal mi koy kam je problème new katan u jaxé uté lol nda rar jotlé rogo taw fo katam fa sidi be mbour meki Touba garas daru ta ref new katan emorite bo ñamu na reyo ba bos kep ko wanona ko jé febar néné ko da gar no tin lam mi dé wax dé yalla fanwéri ak té war mo jé jé new katan ara fo ko rogo fo katam fo ten boy ndamir na lay taxamaté na sasi ga atum katane sa dakuy damina sasi ba fogo le sere kep ko wono nande je gaw neena problème giro garde sidi men garage daru musti sidi be mbour men Touba garage daru musti wala xoy na 77 304 29 29 wa salam
13: merci en wax touti la sidi be mi bari na ñi fi ñew indi fi ak neew katan te biñ fi joge bañu démé ba ci ngon sere seen xol sé dina guuy luñ doon wut ci katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi dem ba mëna ci la gone yi fo seen bokk yalla nako yalla katanalé non sidi be bi nek garage daru musti ngo su laaj la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax neew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do doone do ci ne ci yow moy bokk fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu neew ci dootu lé ci yow té lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fukki at amna ko té ngénti na bëkk dem waye man mi dé jégué na juroom ñaar fukki at sama xol dégg na sédd té sédd na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dem ba tay yow fi dugé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gër demay tuur waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xoraat sa bop na na man mi ma du lañ may lékolo kon nak yalla nanga yaa bimay sa garab gi diko nan ak reeg yeg na ci sama yaram gi luma geje yeg luma juromi atangi di yegum ko beug ko la fajj dal beug lu wer ca wo ñewal ci sidi be nek garage daru
14: ak mohammedou sidi be mbour nek fi ci Touba garage daru mokti ci etage bi dende ak daral gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gile nga wo ko mom mohammedou sidi be ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: Mohamed Sidi Bé Siti moy lan
6: Siti Febar Tiossal la Siti dafa bari jamono bi parce que Siti dafa def ñaari façon lay donte ni ñet Siti fepp ko xamantene problème Siti ngay am commencé ma Siti moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu ne genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay woko do mu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème Siti Siti kep ko xamantene problème Siti nga am bu ñewé inshallah rabbi ka bala semaine da ngay content ci borom bi
10: mais Siti dafa nek jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fakkati ci bopam daf leen neul
6: wa Siti garab la yi nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak yi nga xamantene bu fekkantene ci bir yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci bir da ngay nan après mu jeex parce que Siti ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy diw ci kaw pour mu meuna dem inshallah rabbi
13: walu Siti bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di genn kep ku ci am Siti bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal seeti Siti bi mbu garage daru mu
15: di len xamal ne man de dama amone febar bo xamni bi ne dama tey won ñew katan ndoxum Siti jangalo kadior ak tank metti yeb ak bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xamna ne fumay wax ni man amna na ma juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko degalé bi asaman da don set li nga xamni mom la ma waxon dama ko gis international kenn ko xamni ci deug nga ko dama xamni lolu dal na la bo ñewé garage dar musti nga la Siti bi mur ci étage bi ñu tektal la ko
14: ak mohammedou Sidi Bé Sidi Bé Mbour nekk fi ci Touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara bi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: ci Sidi Bé Mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
6: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit ci katrak ak ak golokom golokom mon mënu mako fadi bu démé ci golokom mënu mako fadi mais katrak commencé ma katrak bi moy sa boti da fay dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassene lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu jissul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé na ko fadi bu mu jiss bu fekkante li nga xamantene golokom la mënu mako fadi ki nga xamantene tension bot la bu mako fadi xamantene degg nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene guddi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolou nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gisul dara xana bu taal lampa ngay gis wala bu taal courant ngay gis lolou nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci saasu ma gis inshallah rabbi amul bën dik inshallah
14: ak mohammedou Sidi Bé Sidi Bé Mbour nekk fi ci Touba garage daru mokti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru mokti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru lu garage daru gilé nga wo ko mom mohammedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: Mohamed Sidi Bé Mbour ngay fajj hémorite fièvre beut Siti impuissance sexuelle infection ya ci meun waye chefis ken du ko xato yow ndax liñ ci def feegnal fepp hémorite moy lan ak nokay safara
6: kep xamantene ya ngay am problème hémorite bu commencé ci yow sa bir bi day séré séré nga xamantene da ngay séré ñaari fan ñetti fan do dem douche wala da ngay def séré bi nga xamantene semaine do dem douche lolu moy problème hémorite wala ki nga xamantene santé gibi day metti hémorite moko def wala ki nga xamantene sa tanke yi day cramp day dis hémorite moko def wala ki nga xamantene bo lekke touti da ngay gaaw fess hémorite moko def wala ki nga xamantene hémorite bu fekkantene yagale ci yow bo demé douche da fay deggel pitch bo xamantene day gendi wala ki nga xamantene bo dem douche da fay gene direct yoy yop hémorite moko def kep bo xamantene ya nga am yoy bu fekkantene ki nga xamantene ci bir bir la nek bu sobe na inshallah bo ñewé ci man dama lay jox garab bi nga xamantene bu ko commencé utiliser wala ñaari fan ñetti fan da ngay tagaga mom bu gat inshallah rabbi ka bu fekkantene ki nga xamantene da fay def pitch bi nga xamantene da fay gendi lolu bu sobe na inshallah rabbi ka bo ñewé dama ko lay jox yo xamantene forot la bu nga xamantene dang koy diw ko defé inshallah bala semaine pitch bi da fay toj inshallah da ngay am li nga mel bu ñëk lolu ngay mel bu sobe na inshallah rabbi
7: man la modou Siri bi nek garas daru dama ñewon son fajj sama jabar mo am umri bu genn ni mais yalla def na ben budel lama jox ben budel man na sama soxna nang bu ko nané mom sama umri bi do xay genn néw na ma del soir sa way mu juba del soir waaw mais ben budel dong lama jox kess woon na serigne fallu mbacke lolu mom ma la ngi wax lajuma lu cher sa dana mon yow mécanicien wala da manako de man do mécanicien damay takal rek yalla def mu jox ben budel bi ma jox sila sama soxna nang non la affaire do xay sey barke sin tuba waaw
10: way umri bobu nga xamantene wax nga ko dafa am externe ak interne bu neub ak bu fess ba lepp dang koy rappeler fa dama bëgg di seeni jaax li jeex
8: su ma ko melni yow waye lo ne man na ko rek man nga ko man ñew na fi dajé dama ak yow waye jangoro bi nekkon ci man yépp emorit bi dañ na andi na fi ñu seeni ba lendam dang ko faj joni joni bo déme ba nga xam sa carte neew na bu yalla dogalé ga ñu bu la joxé ni teum bi boko naané do ko jeexal bu yalla dogale nga nan litre bo nan ko bamu jeex do jeex sax litre lo man da ba ci bagay gona dang ko man man na fa ci jambaana ci werna
16: ci rfm lergfm
8: nit la ko xamanteni bi limuy def man nako xamna ay jang nako ba man man mi dey liwon ci man dilina ko ma ngi to wa te yalla dara yegatuma ko sama yalla xamna ay city muy ndoxum city emory dema dem ba naw ka new kat ci sa walu keur bu yalla doxale dama lay leni nga ñew ci mom bamu jox la gal dara litre ni boko nané do jeexal
14: Tuwal kalau. Alhamdulillah sidi besidi bimbur. Neki fitu tumba garazu darul mukti. Ci etaz bidende ak daragi ci garazu darul mukti. Dende ak defar ketu penui. Wala bonye baki darul garazu daru gile. Nga woko mom Muhammadu sidi be. Ti 77-304-29-29.
3: Mete gis boku ci ni ngeen di deg. Dalena safara ba no.
9: Sendu no dudu. Man Pierre John.
3: Lan nga fa di ci wo. Fecet mom mo la dal.
9: Man mo rek dal.
3: Ah emori bu genn bi Mohamed Sidibe ala fañ moko def
9: ay jé ko bu mu wër
10: Mohamed Sidibe ñu li nga xamantene modi impuissance sexuelle joni def légui gis légui wa Mohamed loolu yéne na ñepp
6: wa yalla moko may loolu problème impuissance sexuelle ñaari façon lay donti né problème impuissance sexuelle amna yo xamantene emori du moko def ci nit amna yo xamantene do ci moko def ci nit bu soobé la bala mo wax dara moy borom bi da bo dégg sama wax bi fekkantene problème impuissance sexuelle momo dal inshallah rabba bo mu déggal lima lay wax da nga xamné problème impuissance sexuelle la faiblesse da fam yo xamantene da ngay gaaw yegi sa bop ci lolu yepp problème amna yo xamantene yimuri du moko def amna yo xamantene problème do fi moko def kep ko xamantene ya nga am problème lolu bu soobé la problème faiblesse la la wax de bobu bo jélé garabam joni nga koy gis mom nekul li nga xamantene da ko jël garabu dem suba won da ko jël garabu dem gennaw suba lolu joni lay don lolu moy problème impuissance sexuelle bi bobu garabam mo tuddu joni ci mam
11: waaw assalamu alaykum wa man mi ci debé problème neew katan la amone wa ci jour magal ma deg ko ci la ñew fi ci garage daru mo ñew mu jox ma garabu joni bi wa garabu joni bi mu demé bu ne mutel lama jox ci guddu gi ben kaas yi ma nan ko la amat sama ngoro mu xey la ko mané ko faj werna sax mu ne ma continue garab bi wa ci de bien faj ñom wer wa li waxuma ko pour mu fay ma way ki man mi mo dege sax gem mako waye bu ma ñewé ni faj na bu mu wer wa ko am problème ne ko tan da no xom ci to emrit wa ñol fi ci garab daru moy fi ci garab daru wa bu ñew bu daral boko wer ak mu genn wa inshallah
12: wa assalamu alaykum mbokki juliti mbokki talibé ma ngi len di nuyu mbokki Touba ak mbokki daru musti man defa la joge goné la nak lima am ci at motagut fanwer yat ma amon new carton wa deug yalla bima deg le radio bi deg sidi be mbour ci la ko wo waxtan bu jibo mom muné ma ñew bima ñewé mu jox ma garab yi buma jélé garab gi ci sa silar jota sama carton waye sama carton nak ñakon nako ma ng koy sante bu baax kep ko xamné da nga am emory wala ngay séré wala boté deg sa soxna sa yaram sa xel du ci nek nga am febar yoy ñewal ci four bo ñe bo jëflanté ak mom da nga am contente bu baaxa baaxa baax man nak contente na bu baax limam ci at nak bari wul motu ñaar fukki at ak nangam wala fanwer at yu manki tuti la way wax deug yalla ñak neew carton mom amon nako way bima ñewé bu mu jox ma garab yi ben kaas la ci naan gudiguma ko naané ci la gisat resultat yu lu leer sama digante ak yalla nak motax may wax sama akulay taala waaw ma ngi koy sante bu baax diko gëreum o fogole merci na non gidmanu na pa bo paax to santa rogo yaal en tamit santa sirno Touba santa borom daru gidma rogo yaal mi koy kam je problème neew katan u jaaxet uté lol nda rar jotle rogo to ko katan am fasidi be mbour meke Touba garas daru muhti ta ref neew katan emori bo ñamu na reyo ba bos kep ko wana na ko jek febar neene ob da garno tin lam mi de wax de yalla fanweri ak te war mo jeg jet new katan ara foko roga foko tam futen bo indamir na lay taxamate na sasi ga atum katan sa dak wi dami na sasi bo foko le serer kep ko wono na de jegaw neena problem giro garde ci din mene garage dar musti sidi be mbour mene Touba garage dar musti wala xoy na 77-304-29-29 wa salaam
13: en wax touté la ci dibe mi bari na ñi fi ñew indi fi ak neew katan te biñ fi joggé bañu démé ba ci ngonté rek seen xolcé dinu guuy luñ doon wuté katan am nañ ko kon nak ñong koy ñaanal yalla noni muy katanalé mag ñi mu dem ba mënatu la gone yi fay seen bop yalla nako yalla katanalé ci dibe bi nek garage daru musti ngotu la bi la su bax la su nango dimbalé aw mag la ndax neew katan soko fi indé so démé dé boko yobalé tam bu jant bi soy do tone ci yow muy bop fi indalé so ñibé sa kër dé so nané ci garab yi su ngone boko sétlo yaakar na ni dootu né ci yow katé lolé goor ga waxon ni juroom ñaar fu kër amna ko té ngénti na bëkk dim waye man mi dé jégué na juroom ñaar fu kër sama xol dé ñaar sét té sét na tay kon nak fokk ma wax ndax bëkk dim ba tay yow fi dibé lék sax bobé dawuma lék sax buñ ma tébé ci téré duggu gër demay tour waye woor na yalla digënté fan yi limay lék ma dem bay xolaat sa bop nana man mi ma do lañ may lék lo kon nak yalla nanti ya bimay jël sa garab gi diko nan ak rég yépp na ci sama yaram bi luma gëjë yépp luma joomi ata ngi di yépp mu bëgg ko la fajj dal bëgg lu wërté woor ñëwal ci Sidi Bé nek garage daru mu
14: ak Mohamedou Sidi Bé Mbour nek fi ci Touba garage daru Mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru Mohti dende ak défar ko tupunu yi wala bo ñëwé ba ci daru garage daru Guiné nga wo ko mom Mohamedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: Mohamed Sidi Bé Sidi moy lan
6: ci febar ci sala Sidi dafa bari jamono bi parce que Sidi dafa def ñaari façon lay donte li ñëtt Sidi kep ko xamantene problème Sidi ngay am commencé ma Sidi moy da ngay xassal sa yaram bi wala yo xamantene da fay tangal sa yaram bi wala yo xamantene sa yaram bi yépp day téel ci guddii day metti wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay xassal bu ko def bulbul bu ñuur bu na genn sa yaram bi wala ki nga xamantene sa yaram bi da fay wokko bu ay def ay tache tache sa yaram bi lolu mo problème Sidi Sidi kep ko xamantene problème Sidi nga am bu ñëwé inshallah rabbi ka bala semaine da ngay content ci borom bi
10: mais Sidi dafa nekk jangoro jo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoo di fajjal ci bopam daf leena teul
6: wa Sidi garab la yi nga xamantene bu fekkantene genn na ci kaw yaram bi lolu garab li nga xamantene dafa nga dang koy diw ak yi nga xamantene bu fekkantene ci bi yaram la nek lolu da ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser ci bi da ngay nan après mu jeex parce que Sidi ñaari façon bi il faut ngay am garab bi nga xamantene dang koy utiliser pour nan ak garab bi nga xamantene dang koy dew ci kaw pour mu meuna dañ inshallah rabbi
13: walu Sidi bi na nga xamni mom suufu tanki yi day tangi piki di genn kep ku ci am Sidi bo jappante ak mom inshallah rabbi yalla dina la takale ak mom kep ci nga xamanteni manam faible sexuel yi ñi wax ku ko ci am demal sét Sidi Bé Mbour garage daru mu
15: di len xamal ne man de dama amone febar bo xamni bi ne dama tey won ñew ko tan ndoxum Sidi jangale kadior ak tank metti yeb ak bari lendem waye kero bi mo xamni bi ne yalla dogal na may dem di wër ak ci mom yalla xam na ne fumay wax ni man amna na ma juroom ben fukat duma wax lo xamni li deug li yalla do nga tax may wax bima ko debale bi asaman da don set li nga xamni mom la ma waxon dama ko gis technician kenn ko xamni ci deug nga ko dama xamni lolu dal na la bo ñewé garage daru mu Sidi nga laj Sidi Bé Mbour ci étage bi ñu tek talako
14: ak Mohamedou Sidi Bé Mbour nek ci ci Touba garage daru Mohti ci étage bi dende ak dara di ci garage daru Mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru Guiné nga wo ko mom Mohamedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: ci Sidi Bé Mbour amna benen jangoro jo xamantene te mu ngi lembe jamono dafa sensible feburu beut ñu la ci yalla may
6: wa problème beut ñaari façon lay don ci nit ci katrak ak ak golokom mon mënu ko fadi bu démé ci golokom mënu mako fadi mais katrak commencement katrak bi moy sa boti da fay dem dem wala sa boti da fay café wala boti da fay xonko wala boti da fay joy wala boti da fay xassel lolu moy problème katrak yi du sobe na inshallah bu fekkante ne katrak yi dem na bu ji sul dara bu borom bi ñew inshallah bu ñewé na ko fadi bu mu gis bu fekkante ne li nga xamantene golokom la mënu mako fadi ki nga xamantene tension bot la bu ñu mako fadi xamantene deug nga sama wax bi nga xamne problème bot ñaari façon lay donc lende nga xamantene goudi da fay leer mais becc da fay lende wala ki nga xamantene bo do ci laaji sa boti da fay fulu lolu nga xamne problème katrak la wala bu demé bu gis dara xana bu tal lampa ngay gis wala bu tal cour ngay gis lolu nga xamne problème katrak la bu sobe la bo ñewé dama koy faji ci charge ma gis inshallah rabbi amul bën di fay inshallah rabbi
14: ak Mohamedou Sidi Bé Mbour nek fi ci Touba garage daru Mohti ci étage bi dende ak dara gi ci garage daru Mohti dende ak defar ko tupunu yi wala bo ñewé ba ci daru garage daru Guiné nga wo ko mom Mohamedou Sidi Bé ci 77 304 29 29 77 304 29 29
10: taw len setti ko moy safara moko jang moko xam Mohamed Sidi Bé Mbour

לגלבל יעמודר! יוסי נלברה!

0: dooma na sëy boo demee ci kee di sëy garab gi daf koy faj. Ki nga xam ne rab moo la tëleloo garab gi daf koy faj. Ki nga xam ne neuf jàngoro yi ma fi lim moo la tëleloo garab gi daf koy faj. Garab gi dafa efficace ci ndoxu siti, dafa efficace ci sucre, dafa efficace ci prostate, dafa efficace ci tour ndox bu jegee, dafa efficace ci soppis ak infection. Ak jigéen ji nga xam ne du yëg bànneex, ak jigéen ji nga xam ne dafa amee infection wala régalam normalut, garab gi daf koy faj. Garab gi ni muy faj ci nit ki yaramu doomu aadama day raxas deret tecc ba pare. Bu fekkee da nga am problème sidide wala problème nerf sciatique wala problème ay jafe-jafe ay douleuru yaram, garab gi traitement bi daf koy faj. Traitement bi carte paquet la. Képp koo xam ne jafe-jafe yi muy sa yaram boo jëlee garab gi suñ borom dina la ko saafaral. Promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo, ndax bari na ñu ma woowoon te amuñu garab, ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi. Tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab, te ñi ma woo bari nañ te bugguma tas yaakaaru kenn. Mais buñ gàmmoo ba ci subaga la promotion bi di jeex, nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon. Traitement bi 40,000 lay bëgg di jar. Garab itam képp ku ko soxla, bu dee Dakar nga nekk, jàmm gën nga ñëw. Man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk. Boo ñëwee ba are jàmm gën nga laajte tablo xaadim. Boo taxawee tablo bi koo laajte ka Seydou Fay Baye Fall ñu won la ko. Wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tali bi, féete la sa loxo càmmuñ, troisième la, deuxième bi ci laa dëkk. Su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi, foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi. Ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab, foo mën a nekk dina la yóbbante garab bi. Moom Dakar la féete. Man sama numéro téléphone 77 018 04 07, 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro. Foo woote ci numéro yi, foo nekk mën ngaa am garab wala ñu orienté la. Garab gi kenn ku ci ne fa nga ko jëndee, soo ko jëlee mu wax la ni nga koy jëlee ci bis bi, dama ciy insistewaat nga jël ko ci guddi gi, amul benn réaction boobu la wan ne lii dina la faj, te jël samay garab nga delloo ko. Képp ku wóolutin jëndal nga dem nga isin, su baaxut nga delloosil ma. Man may naa loolu nit ñi ci sama bopp, ndax xam naa li ma yor. Garab gi nit naan ko faju la itam toxut toxut teewut garab yi baax. Garab yu efficace la. Garab yi du metti bopp, du tàng aw yaram, du xaptal nit ki ci ëpp sëy. Benn bañ ne garab yi mën nga koo naan dem doxi say soxla ba def li nga war a def ba waa yow bëggee jëfandiku nga xam ne naanoo nga garab. Ndax garab yuy faj la, amul effet secondaire, amut luy lor nit, amul dara loo xamante ni plante naturelle la. Man maa ko liggéey. Amut benn dëkk boo xam ne garab yi jóge na fa ci benn folonceer ñëw ci réew mi. Garab yi ci réew mii lañ ko defare, muy plante naturelle di sunguf ak reen. Li may waxaat foofu mooy garab yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo di ko naan, ñu koy fajee ñun fajkat yi xam nañ li ñu war a composé. Mooy que ne xob ak doom, meññeefu garab ak xob, moom la nit ki di composé wee garab yi nga xam ne nit ki da koo war di jëfandikoo di ko naan. Ndax lu ñu xam la, xajul ci émission bi waaye dañ koy leeral. Képp koo xam ne jënd nga sama garab, ma koy waxaat ndax émission bi dafa gàtt, jël nga ko ci bis bi, gisoo résultat, indilaat ma sama yëf. Ndax boo ma ko joxee su la jariñut man dina ma jariñ. Gon jarul nga koy yàq, jarul nga koy teg fi naan ah jarul ma koy woowaat yàllaa ko dugal. Déedéet man doxuma ci loolu. Xam nga ci lan lay dox? Am yéene wu faj nit ki. Amoon naa yéene, yow amoon nga yéene faju, fajuwoo delloo sil ma sama yëf. Bul tiyee sama garab ndax soxla naa ko. Sa xaalis bi itam boo ko jotee mën nga cee dolli leen nga dem faju ji feneen. Ndax jàpp naa ne garab bu kàttan gu baax gu efficace boo xam ne boo ko naanee wér ki la koy jaayee 15,000 francs war ngaa xalaat li kooku namm ci loolu. Li ma ci namm mooy sama garab yi yaatu ba àdduna yépp xam ko. Moo tax ma toog di wax ak yéen pour ngeen jënd garab yi ndax damay liggéey te dama koy jaay. Mayew ma ko, saraxew ma ko, damay jaay te damaa bëgg nit ñi xam garab yi. Moo tax ma koy publicité pour nit ñi xam ne garab yu baax am na ci réew mi. Garab yi itam képp ku ko soxla, bu dee Dakar nga nekk, jàmm gën nga ñëw. Man jàmm gën fa laa basé wu fa laa nekk. Boo ñëwee ba are jàmm gën nga laajte tablo xaadim. Boo taxawee tablo bi koo laajte ka Seydou Fay Baye Fall ñu won la ko. Wala boo xoolee di nga gis étage boo xam ne moo tiim tali bi, féete la sa loxo càmmuñ, troisième la, deuxième bi ci laa dëkk. Su fekkee Dakar nga nekk bëgg ñu livrer la garab bi, foo mën a ne da ngay woote ci numéro livreur bi. Ak foo mën a nekk boo woote ci numéro livreur bi soo jëndee garab, foo mën a nekk dina la yóbbante garab yi. Moom Dakar la féete. Man sama numéro téléphone 77 018 04 07, 77 sama numéro 018 04 07 mooy sama numéro. Ku woote mën nga jot. Ki nga xam ne yàgg naa faju itam te gisut benn résultat na ñëw mu jël mu essayé mu xool. Su baaxee nga continue, su baaxut tëjël. Soo continuer sama garab ba am ak moom ñetti fan bul ma woo. Ndax boo ma woowee it doo déglu la neex. Ndax wax man neexaluma nit pour ngay jënd sama garab wala ma lay neexal pour nga may jox sama xaalis. Ma naan la ay aw ma yeneen garab yu ëpp doole garab yi. Garab yi képp laa yor. Boo ko jëlee baaxut ci yow xamal ne man mënatuma ci yow dara. Soo jëlee mu baax ci yow continue. Boo gisee keneen ku bëgg yebal ko ci man mu jënd. Waaw ndax it damaa bëgg garab yi dox na leer. damay liggéey. Wasalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Bilahi samil alim min asari shaytaan rajim. Bismillahi rahmaani rahim. Allahuma inni a'udhuka bika wa suriyataha min ash-shaytaani rajim. Rabbi a'udhu bika min hamasati shayatin. A'udhu bika rabbi an ya'duruun. الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين وبعث إلينا محمد الأمين ونصره وأيده بأسياب خر الميامين الذي يعلم أزكى صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سني يا فتح كل يوم سعادة وبها بصير قومي. بكي جلدي بكي تربي كان بنيو سنتاتي يلا سبحانه وتعالى ñing leen di nuyu, ñing leen di siara di giital ci nuyoo bi siara bi señ Mahamadul Muntaka ak mboolem xalifa yi ci kalifa yi ñing leen di nuyu, ñing leen di siara. Yéen a ngi déglu seen réseau
2: TRM
1: ci fréquence 95.2 lëngaloog leer gi ci luwa ci 94.6 waaye lëngaloog seigneur ci Dakar ci 98.6 kàddu gi bàyyi ko fii ci Touba Ansnul Maab ci xale yu jëm Tindoudi. Seen mbokk Habibullahi Mamba la ñool sëñ Touba nee na ci kàddu gi, waaye mbokk yi ci xarala gi ñu ngi leen di jaajëfal si ñoom lay sàmm di nuyu mbokk yëpp, bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Siyaare mbokk yëpp jiital sëñ Mahamadou Muntaka ak mboolem xalifa yi ci këri diine yi, ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di siyaare. Mbokk yi ñu ngi ci xëcc ak gës bu waxtaan yi di suñu fukkeel waxtaan ak ñett, ñu toll ci bunt bi nga xam ne muy ci gës bu bunt bi nga xam ne sëriñ bi day wax ci alquran ak li ci nekk ci ay ngëneel, waaye li ci nekk ci ay muxjisa maanaam kiimtaan ak ya caaju yëpp insha allahu taala. Di siyaar ñëpp rek moo tax sëriñ bi wax ne ayatu taha ahmada ahmada la tatanaha sarmada wa nashquwa sawi lhuda an qatiha bilxalami. Moolay xaaj bu sul nee na kiimaanu taaha, taaha tur la ci turu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Xam nga yonente bi daa bari ay tur, ay turam bari na lool. Am na taaha, am na yaasin, am na mohammed, am na abdullah, bari na ba ci basiroog, bari na trop ci ay asma, ay tur yoo xam ne yàlla borom bi subhanahu wa taala moo ko ko tudde. Ay sahiroog, sahiroog yëpp ay tur la. Mu basiroog, basiroog, nasiroog, munsiroog, nuuroog, sidaajunoog, yooyu yëpp ay tur yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la. Ay mujjiboog, mujjaaboog bari na. Wante taaxa nag ma ansalna aleyka alquran, ay gis nga wax ci alquran kii a bokk ci ay turam. Mu wax nag ne kiimaanu taaha kay ahmadu du yam fenn mukk, wa natquwa sawi lhuda an qatiha bilxalami, lott na kàttanug boroom njub, lott na kàttanug boroom njub an qatiha
2: wajga
1: bilxalami ci xalima. Foofu lañ yamoon. Daal di wax ne arsalallahu ila kulli lwara murattila sikkaran allahi unzila xoddan li si taalum. arsalallahu yalla yoni nako ci ila kulli alwara ki mbolim bindef yi waye nak muratila muy toftale lan lay toftale sikran ali utira alquran joy waccina ci mom hudan ngir jubal li ci taalumi borom xam ndax alif lam mim salikal kitab la riba fi hudan ta hudan gog rek muy lepp la riba fi hudan hudan moy ak ngib hudan moy diine hudan moy ngem ngem hudan moy pass pass hudan moy aw yol hudan moy leppi son borom subhanahu wa ta'ala ci hudan lako tek ndax hudan na tax mu bindu te moy andu ba muy bind hudan rek mo tax kon nak alif lam mim salikal kitab la riba fi hudan lil mutaqin mi tire bo xamni mom sunu borom subhanahu wa ta'ala mi ko wacce waxna ci lune misal na ci lune ndax alquran leppam am njangale la ay misal la ay jinjju la ay teunk la la lepp ñew na ci alquran mu téré bo xamni matal na ci lepp waye mo wédam lo mbollem waxkat yi nga xamni bi alquran di wacc dafa fekk ay waxkat yu mëna wax yu eloquent am safaha am safahatul kalam di mëna wax ci liñ daan jaamu ñoom diko layal diko di len way ñu way yi jaamu ñi di len wayal ñi ñi gëm len top liñ ci ndax lutax moy ñim ñew ci ñoom boba ñoña mëna wax lool mëna way lool waye alquran bimu ñewé nak mo wélam lo ñoon ñep ci seen wax yoyé muy téré bo xamné bimu ñewé it fekkon na fi ay téré yi ñu jox ko ay yonent yi téré asaman la ñu jox ko jox asaman comme niñ ko xamé waye bimu ñewé muy ñent téré yi nga xamné wala ñetti téré yi nga xamné bokut ak téméri téré yi té ñetti téré yoy moy tawrat sabor injil waye ñetti téré yoy ak téméri téré muy 13 téré di fukki wala bok 113 téré waye alquran bimu ñewé nek mu nek 114ème té moy téméri téré ak fuk ak ñent alquran bimu ñewé mo wérab lo mo folli mbolém téré yoyé yépp nga xay dañu nil dañ leena amatuñ ben valeur amatuñ ben atté lante atté won dara dogatu ci dara doxatu ci ndax la tax moy alquran mo ñew ñu wara bayyi lolé lepp bayyi téré baag ñeñ téré yépp top ñu yagalé
2: ñu ngi déglu Ténière FM 88.6
1: ndax alquran moy téré bi té ko na xamna yonent bu ma sa ñew rek yalla da lay jox ab téré rabbana wabhas fihi rasulan minhum yadlu alayhim ayatika wa ya'lamu alkitaba wal hikma wa yusakkim innaka antal azizul hakim lolu yonent bu ma sa ñew rek moy mën ta ñak ab téré ñew bo xamne ci lañ ñi sukkandiku de lay wi nga xamne moy gëna bi mu yone yonent bi moy di téré bo xey nak moy lox seen dig ak ñoom téré bobu moy ni tuddé alquranul karim ta ko na xamna ni bi mu ñew fekk na fi ay ko waxe mana ay téré waye fekk fi ni mako waxe legi ay borom xam xam manam ñu eloquent ñu manana way ño xamne dañu xalaton alquran bi mu ñewé war nañ ko mëna wëlbeutee ci neneen wala waxé ko neneen ba tax na ñu ko doon xépp ci fann yu bari wa yalla ne leen lekay yeen kay bu fekkénté ne li ngeen di wax dëgg la moy andi leen donté askiar sax la wax aw sar askiar rek so xey mañ na ko dénalé ak alquran ñu neew rek ñu sét ba xam wayé bayila yawmina managu ñoo gis kenn téré wala lenn lo xamné manes nako dendalé ak alquran lu mëna doon nak lo xamné dess nako mëna dendalé ak alquran wala lo xamné dañ koy tekkalé ak alquran dé dé loola mën ta am tax alquran sunu borom nako koté bo xamné kulut yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour nga man ko man am ag ci mom da nga am fo yaa loola tax ya mu wax leen ni nak su fekente ne li ngeen di wax deug la moy andi leen donte as tiar la sax so xamne da ngeen ko nurure ak alquranul karim xam nga lolu sik amul ne munta nek ndax alquran dalut manam benn moy du mbindafa waye lan la moy leer gu joge ci no borom subhanahu wa ta'ala munis ko transformer ci benn ci benn anam budu rek bi ma doon ci benn anam budu bi nga xamne rek mom la kon nak lo seugni nan tafhim musa talafu bi moy wedam loona manam nga xey dal bi mu ñewé mom wedam loona ñep ci lepp waaw motax seugni mi nak wax ne Mawlay Khadim Rasoul waxne akrim bisalikal kitab fihi huda wa sawab fihi kitab wa jawab min rabbina sil khidam Mawlay Khadim Rasoul neena akrim bisalikal kitab kawtif tedd nga bobale tere kawtif tedd nga bobale tere kawtif nak sañ ko xé rek moy lu yéme moy lu kim tane lo jaaxal ñep ba baatu walaf ci jëfëndikoom rek moy kawteef bu dara dalé ci kawam lu ko jaaxal bu déggé lu mësta dégg mbaa mu xam lu mësta xam daal ñe kawteef kon nak Seyd Touba né nak kawteef ci téré bo xamné é kawteef tedd nga ci boobalé téré nek na ci njubam ga ak yolam ba njubam ga ak yolam ba akrim bisalikal kitab fihi hudahu wa sawab fihi nek na ci hudahu njubam ga wa sawab ak yolam ba tayt fihi alkitab wal jawab bi rabbina sil khidam nek na ci waxtantem waxanteba ak tontu la tukke ci yalla may borom jitu ka fihi alkitab wal jawab bi rabbina sil khidam ya fihi alkitab wal jawab nek na ci waxante ba wal jawab ak tontu la min rabbina sil khidam tukke ci yalla may borom jitu ka non tire bop dali wax ni wasifa min kulli da liman alayhi i'tamada wa man abahu turida sha'asatan wa nadad seymina téré bobu nak ma ngi len di xamal té ngeen bayiko xel té jappuko té bañ ko yamalé ak dara mom téré bobu moy téré bi nga xamné mom dana safar gep rak o wasifa min kulira waye liman alay etabra ñel ko wëru ci mom moy bo ci yamé bañ ko boy dara lo bëgg ci safaro mën nako safar mo xam raggi xol la mo xam raggi yaram la mo xam raggi pos la mo xam raggi dépense da wala soxla la wala su meuna do rek raggu soxla raggu yaram raggu xol raggu pos raggu lepp Seyd Touba neena alcorane doy rek doy rek so beugé xaliss doy na lepp so beugé wergu yaram Seyd Touba neena doy na lepp so beugé ñakare yu dañ ci yow Seyd Touba neena doy na lepp so beugé jeex dañc ak stress dañc yow ba nga xamné non stress ngay dund Seyd Touba ne alcorane len bala nga xamné nga doylo won ko rek won gannaaw lepp yam ci alcorane da ngay don ni nga wax non stress moy do amati ben problème adina ci ay jaaxlé ci ay ñak ñagi xol ci ay jafé jafé ci té lolu xana xana bu dara li doy fatihatul kitab day na lepp ah mo waaw basmala nak xana luy doy doy na fatihul kitab ben aya bu ne rek doy na lu ne ben aya bu ne juroom ñaari aya ben aya bu ne doy na lu ne señ tuane wa sifa min kulli da mom lay safara gep rak te waxna la rag yi nga xamne mom lañ xam ci gardo madama muy ragu yaram ragu xol ragu ajo juta ragu pos aywa yoy yep moy rag yi gune ci rek alquran dal di wax nak ne way nak xam nga wax ji moy liman hali ihtamala ñeel ku wiru ci mom doy lok doy alquran wol yep do takki xaw do takki bejeul do takk dara ci lo xamne day nuru lu jëm ci walu ak shirku wala yu nuru yoy wayo alquran dal nga doy lo mo xam nak boko doy lo nak mom la ci am solo moy selal ga nak nan ga sangu ga takk ga ci kaw selal ga lola lu ne ci mag ñi nga xamne seen pass pass doy nañu ci lepp mom dagal nañ ko mag ñi nga xam nak la wax seen pass pass ak seenu ragal yalla ak seenu ak gem alquran ak doylo alquran ak xam alquran deug deug xam ñom lan ñu ci andi daganal ko ci ñun doy nañu sekk moy manuna ci tak manuna ci naan manuna ci sangu ndax buñ ko waxul won duñ ko wax way ñom ñoko bind ci seen téré yi jëm ca lolé wané nangam ak nangam tak ko mba nga naan ko baga sangu bi ci top nak moy ka am pass passu jang ga it manana lepp way serigne bi ne waman abahu turida ko bañ alquran def nako dakku de sa hasratin muy borom perte wana dami ak ko ricu te moy ko xamne dafa won gannaaw alquran ko ko mom la kana bo rewe ci ahmad sulaiman wana waxe na ci juroom ben yo xamne ñak manam ak juroom ben tiay yo xey man na dox dig nit ki jang alquran nga xamne nit ki nga xey la won gannaaw alquran ba ko layel lenen tiay gu ne ci mom kep la go xey seug bi leral nako bu yagg wala nak fami nek moy day jël lenen diko tekkale ak alquran wala di jël lenen di wax ne ko jang man na wotti li dedet bu be don lolu kon serigne bi du bindir jangale santane jang alquran santale wax li njariñ alquran ndax bu de ca masariku ji nan daf ne la adim tilawatan li sil kitab walau salasatan min al-ahzab saxal jang alquran don te ñet ci wala par bi kala wax lolu niwu la lenen man nga yor lenen man fi won gannaaw alquran lolu mom ay khurafat la ni ko mine ci yoon ay mag ñoo xamne xamuñu sam ak leneen rek janguñu dara ba xey rek legi kalaaw ne ci kër yu xet yi xeyna ñoom yoyé sax amna ci guñu gëna japp ne mom rek lañu ta man ci yoyé sax mom amna ci mënta jang ñu daal di bëgg jël lolu nak bëgg ko tek diko wax naan ku jang xiss di ni lañ wax daal du ci deug akay alquran ay lepp nihmal kitab la si qat anjasal bulakha wa kalla an mislihi man yur'ifu alqalam wax joju bo demi ci mimi ya xasi de gog da nga fek dal ni akrim bihi min kitab qat safani lalan oh qat ankasa sahbatan min raddan wa ama batay ci mimi ya xasi de ak ni ak xasi de la yow mi xam xasi de mimi ya da nga fek wax joju xasi de mimi ya moy khasigi tambule al khalb minni fi sal yawmi khat salima min kulli ghaibin wa bi rahmani khat halima khasigi ko doy war te reey lol te magge lol dagn ko class ci khasigi yu magi so demé seigne touba neena akrim kawtef kawtef gam waxon ci jessu rek akrim kawtef bihi ci mom min kitabin tuke ci tire bo xay khat safa alalan moy safara ragga ya khat قد انقص صهب قتلنا انا لا يرنت بي صلى الله عليه وسلم تران موليسير من رادن وهما توكي سي الكاري كوك سيلما الهما غومبا تي غومبا دي مونتي جوبلو غومبا خول داري واخنا وكتاب في لارب في هدى لكل من يتقي درا يريم وكما سودي تي راي موم بودي تي دير درا يلي امات سليمان دا dafa wax ne wal kitabu li si laal bi fi xuddan li kulli man yattaqi fatinan wa siratu mustaqib lana wa kullu man hafuhu laqa shaqawat. Fofu noonu la koy jëfandikoo, da ne mooy yoon wu ne ca wujub wa siratu mustaqib lana, daal ne ku ko soos suñ tubaa ne ku soos alquran daje kexee soos boobu nag danaa ko fara di leeral tusur, ndax koy jàngale donte aw ma xam-xamu jàngale, waaye koy nab nabi mbaa nga yeete donte yëwwo mooy gàttub caawo xaar moo xam ne ci caawo ga la juddoo. Amaan sax mustare tànkam ci kër jëtt gaa nga ci àll ba lay fore, kooka bu dem ba doon mag ñu jàpp ko yeew ko andi ko ci kër gi jël ndab loo xam ne daa mel ne xet gu sedd, lu mel ne xetu ndawal wala jën wala yu mel noonu. Xam nga ne gàtt boobee bu fuunee rek bu tiimee ndab li lu mar xetu odoor boobu bu ko duggee rek bu na ko corax rek day war bakkañ rek won gannaaw ndab la. Mbokk yi loolu mooy soos suñ tuwaale koo def alquran la jeg te xeet fa kullu man haafahu laqa shaqawat huwa alhuda wa sirat almustaqima lana fa kullu man haafahu. Bu dee ci xëcc gi nag daf ne huwa alhuda wa sirat almustaqima tuuba li saxsin bihi xat kaana muctasima. Bu dee ci Amar Souleymane wax jooji ma la wax huwa sirat almustaqima lana fa kullu man haafahu laqa shaqawati, loolu mooy ku daje ku ko soos daje texe di. Fii mu ne huwa alhuda wa sirat almustaqima lana tuuba texe li saxsin yel jëmm joxey bii ci alquran xat kaana lek muctasima di ngëb qad kaana muctasima di ngëb xaaf googu xaatuk taxxiix la de xat xëy mu ñu ko tax mooy dañ la wax waaw kay loolu leneen la yeneen xam-xam. Ñu ñëw ci ok ba tey maw laa yéen kon nag wa sifa min kulli dha liman ali ihtamada wa man abaahu tu wala rek des na la dàkku duma yi tar te ak tore daa mooy dox sa digg ak lépp loo mën a jëriñoo addina wala loo mën a jëriñoo àlaxira. Baata tore daa mooy li ngay bëgg a jëm ñu dox sa digg ak moom, xar mi dëgmal mbalka mi bëgg cee naan te borom di ca roor yat wa nga koy sànni mbaa nga daw kar ko, loolu mooy tore daa. Dañ koo dàq waaye dañ koo dàkku dañoo dox digg ak moom. Bu fekkoon ne da caa sëgg bay naan dañ koy dàq waaye ba mu demee dëng ma ndab la te ëggu ca dañ koo dàkku. Yow mi bañ alquran ak sëñ tubaa nee naa tore wa man abaahu tore daa mooy lépp luy yanuma di addina ak àllaaxira moom kat ak katam du ko xeeñ. Moo tax saa xasalatin muy borom perte nga wana dami di borom gréc. Kon looloy alquran sëriñ bi daal ne wa kullu saxsin alxada fiihi walam yajtahida bi tawbati liqaraba min rabbihi almuntaqim wa kullu saxsin alhada e daal di wax ni bépp wa kullu sax bépp jëm bu jeng fihi ci moom walam yajtahida te farlu wut bi tawbatin ci tuub mu dajek alkane mu dajek min rabbil muntaqim tukki sun borom bay aji fayanto min rabbihi muntaqim kon nak wa kullu saxsin alhada bépp jëmm bu jeng fihi ci moom alquran walam yëcceyda ti farlu ci wan ko gannaaw kenn amu ci soxla du ko tudd du ko taas du ko laal du ko kii du ko jënd du ko te ki néegam du ko sellal amu ci soxla. Sëñ Tubaa nee na fihi ci moom walam yëcceyda ti farlu wun bi tawbatin laqarada ci tuub dana dajeg alkane min rabbi ji tukkee ca boroomam waaw alkane gutuke ci boromam kay aji fayu fayoja aji fayoja dal wax ne wo wala ci man yahtada bi hadihi nal huda wa yatawi fawsa qada zahismatin min naqad seigne touba neen wala ci man yahtada mom moy kok ku ginde ko ci njubam ga wala ci man yahtada bi hadihi seigne touba neen mom alquran mom moy ku gindiko ci njubam ga nala huda dana am njub wala ci man yahtada bi hadihi nala huda seigne touba neen alquran di mom moy kok ku gindiko ci njubam ga am njub wa ya'tawi fawsi qada dana laq ak tekhi alak sa ismatin di borom mucc min niqami ci mbugal nam alquran motax bo delo ci xasi dekk batay mimiya mune wa faman bihi la yarumul khayra qad saquma fa wasabilu lati ma fihi min dede wal muna wal hula wa nuru lil qurama faman bihi la yarumul khayra qad saquma allahu akbar wal muna mom alquran waye wal hula mom alquran wa nuru mom alquran lil qurama kon nak faman bihi la yarum khayra kep ko xey sakku yu alquran seigne touba ne qad saquma neena ragna febarna de baye mo wuti ko faj tayit nak ko wan ganaw docteur bi la wara faj boko wone ganaw foy safarawo medecin bi le consul bi la man xey mo la meuna consulter wax la lan moy sa jangoro virus bi num la duggé ak nuñ koy calmo ak nuñ koy genn ci yow nga wal ko ganaw te al koku moy alquran moy medecin bu mag seigne touba ne nga wal ko ganaw alquran mata mune wul muna wal hula wa nuru lil qurama xolal li alquran da jafé dal di wax ni faman bihi la yarumul khayra qad saquma ndax lo rek la seigne bi ne dede wa wasabilu lati ma fihi min hawajin li sha'ir lil ladhi qad awjada ni'ama la hakwar mawlay neena wa sabilu moy yon wala ci wa nga xey ma fihi ma dir fihi di nek ci min hiwaji ak deug li sha'ir ñeel aji lox ji jëm ci li ci la nga xane khat aw jada ni'ama amna ko ci ay ek xew kon lolu moy alquran waye mbok mi sama technicien neena ma waxtu la yarham no ngi dogant di ziar ñep alaji kombe doy fele ci jakkay muuma ñi koy ziar soxna ajalatu soxna jaxu sambu ñi koy nuyu diko ziaré fele ci ay barasis way di ziaré mbolem mbokki talibé yi fuñu mëna nek no ngi len di ziaré di len jox seen waccu way señ mbokk yoyele ci barabiya e seigne Ousmane Diouf ñom mbokk yoyu ñom seigne Moussa Ley ñom seigne Modou Fay Mbacke Bari waye seigne Mbay Seck Munawirul Bunyan seigne Cheikh Lo seigne Modou Bey Sar mbokk yoyu yeb soxna Fatou Diagne 30 seigne Cheikh Bombali ñi koy ziar seigne Amar mi ngi fele ci 30 Mbacke Bay wala fele ñi wax tantu mbacke bari wa mu ngi fofu seigne dam sila muallim alquran la seigne cheikh sila mu ngi fofu seigne mudi job taif way duñ fatte seigne abdou gay ferdaw sil manan seigne balla jaxate muallim alquran la ñi ngi koy nuyu di ziaré mbolé muallim alquran yi seigne daru so ñi ngi koy nuyu seigne dam sey seigne malik nger mbokk yoyo duñ len fatte duñ fatte baye cheikh ndjay baye fall sonna ndjawa gi mbokk yoyo yep ñi ngi len di nuyu bu baax ñi ngi len di ziaré seigne mor ngom ñing koy nuy fofu ci daru minam soxna aidatu rek mbokk yoy yep rek seigne cheikh sek seigne mohammed sow mbokk yoy yep baye mor fall ñing koy nuy diko ziaré soxna fatou fall ñep ñing ci corniso beral seigne ibrahim fall mom seigne abdul khader ñing koy nuy seigne cheikh fall khattari borom la bay tanki ndam bay dolle ko tutu rek barkala ñing koy ziaré diko ñaanal tawfiq taysir saadatu daraini ndombay de mom tuat kala ñi ngi siare mbokk yépp bayiwuñ kenn Serigne Amdi Wad Corniche ñing koy nuyu, waye Mam Thier no Mbay ñing koy nuyu, Bay Serigne Kay, waye gannaaw bañ siara Serigne Saliou Mbacke mom Serigne Sidil mom Serigne Cheikh Bay Cheikh Khady fele ci yari Dakar mbokk yari Dakar yep ak la ko wër Serigne Adam mbokk yele ci Njambur ku melni Serigne Adama Jaxate soxna Issa Diagne bëgg fallu muy fof ci yoonu potu mbokk yoy yep ñoom itam ñi ngi leen di nuyu bu baax, ñi ngi leen di ziyaara, ñi ngi leen di ñaanal tawfiq tay sir Serigne Ahmadou Sour ma nga fali caan naboo jeeg mbokki naboo yëpp ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaare. Serigne Mbacke Bousse moom Serigne Omar Diambou ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara, waaye duñ fàtte Cheikh Abdourahmane Niang Khalifa Serigne Baara Niang soxna Maram Xuma soxna Naar Xuma soxna mbokk yooyu yëpp soxna Aïda Bey mu ngi nuyu mbokk Zalbe yëpp rek Alhaji Mame Dame Cheikh Khassa it ñu ngi koy nuyu Serigne si mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ñaanal tawfiq tay si saxaada tuddaare bi ñu ngi ziyaare ku mel ni Serigne Fallou Seck moom Serigne Mohamadou Seck Taqi Serigne Moustapha Diop mu ngi foofu ci Daara Koudos Serigne Cheikh Niang mu nga fali ca Garbu Daw mbokk yooyu yëpp rek soxna Khadija la suma yaay soxna Ba Serigne Baara Sarr Malimul Quraan la ñu ngi ziyaare mboolem Malimul Quraan yi fu ñu mën a nekk ñu ngi leen di nuyu soxna Ndey Ndaw soxna Mame Diarra Joxaane waaye soxna Ndiaye soxna Biigé mbokk yooyu yëpp rek soxna Mbène Ndiaye soxna Soola mbokk yooyu Serigne Dame Ndiaye Kër Wele waaye Serigne Dame Ndiaye Ndindi Waalo Serigne Albouri Seck ak ñoom Serigne Sarr Seyi ak Baye Ndiaye Bale mbokk yooyu yëpp soxna Bintou Top ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bàyyiwuñ kenn. Serigne Thiam mi ngi foofu ci Aliya ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara. Serigne Omar Loum mi ngi foofu ci Aliya waaye duñ fàtte Serigne Abdoulaye Seyi sant Baayam mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu. Soxna Tuuti Kebe ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara ak booleem mbokk yooyu soxna Dial Sy la ma nga fële ca Domine ba mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu. Serigne Fallou Thiam bàcc katu Mourri la mi ngi foofu ci Garas Daarul Mouti soxna Khadija Ng suñu yaay ñu ngi koy nuyu soxna Amine Diaga moom itam mi ngi foofu ci Asalem waaye soxna Khadija Ng fële ca marché Serigne Sidi ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara di ko ñaanal tawfiq tay si sanre daari ni mbokk yi ci Garas Daarul Mouti Baye Mbaye Samb Sy Ibrahima Dieng Sy Ibrahima Diop waaye Serigne Mor Serigne Mor Guèk ñoom Serigne Ibra Sey ba mbokk yooyu Serigne Fallou Niass mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen nuyu Yacalla Mbaye soxna Antelo soxna Safet Cissé soxna Nar Diop mbokk yi nekk Garas Daarul Mouti yëpp rek ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaar asalaamaaleykum.
3: Te yaa jamilu xaama jay sasi daa warta yaa jamilu xaama jam sasi jazabta yaa jamilu xaama jay sasi daa warta yaa jamilu xaama jam sasi.

كريم سنا لا غدا بي كل زائر وسنا ومالك لا تدري من سنا لست بوالد

يبدل والكرم أدبر كل ظالم سجاني إلى ثواني وبالمجاني.

وفي اللسين يسوكي وابلي ما لم ينلو السالحون قبلي وسلم.

88. Ñi nga xamne dañu am romantisme ak arthrose. Romantisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi, ci ndëggu yi, ci articulation yi, ci ndëggu yi fofu lay japp. Bu dé arthrose nak mi ngi japp ci om yi. Mom dafa am cartilage, am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté, muy lu metté metti. Ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli, wala sax da ngay gapru. Ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé romantisme nañu wo 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala ñu woñ 76 550 34 34, wala ñu ñew rebas ci pakku ferraay bi ñu wote ci numéro yoyu dana ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra. Amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche, ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox. Dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop, mais da fay mayé mass lay mayé, day défar sa jëm ba nga ba mucc ayib machallah. Fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse, ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids, indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro. Mom itam da fay mayé yaram, ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88. Amna ño xamne guatar lañ am, guat nak aw xor lay doon, ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki, ci bolig yi fofu lay japp. Dañ koy ëppalanté nak, dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal. Guat kum dal woon ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga woon 76 550 34 34, wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo wote ci numéro yoyu rek ñu gindi la inshallah. Amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek, ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek, ndax bi yek mom ñu upp ci ñimi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC, man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare. Kon ku xamne da nga amé tension bu yek fexel ba régler ko ba mu normal, budul lool rek man na la yobbu ci AVC, ta kon day gëna compliqué. Ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88, 77 943 06 88, wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi. Amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie, am asospermie, am asanospermie. Suspermie yi bari na, moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom, lolu kum dal dom du la yomb. Liggéey nañ ci garab yu wér yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na, wala lim bi nga xamné mom la wala ndian yi wara am matuko, fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop. Dafa nañ len garab go xamné ñu ko liggéey ci suñu garab yi, muy garab yu wér yo xamné traitement yi yagut. Ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88, wala nga wonu ci 76 550 34 34, wala nga ñew rewes ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah. Ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la. Amna ño xamne seen genn walu bop moy metti, ñukay wax migraine. Am ño xamne cholestérol lañ am, ñi dañu amé tension, bu fekké ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def, ñi seen digg bop moy metti, ñi seen ndal bop li, ñi ci ciukel ba lay metté. Yoy yep ay mandargala yo xamne ay mititu bop la. Kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88. Ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente, ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko, muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40, am ño xamne 24 heures da koy am sédate ñu dem doxi seen soxla, am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla. Buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër, man nañu wo 77 943 06 88, wala 76 550 34 34, wala ñu ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab. Bulletement de vente
wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolé di joy di rire suba ak ngone buñ togué ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñëwé dañ ci fekk seen garab insha allah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñëwal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jëluko fofu wala yenn sey yu jégué yanto yi motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ 76 750 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischémique am hémorragique moy bi japp ci yoonu deret ji ak bi japp ci your gi yoy tepp ay xétu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw daleena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret bu ñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traité tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome uterin yoy yépp dañ koy savoir fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonécoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yépp dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gi nga gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi new katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebas ci pakku feray bi ngeen wote ci 76 750 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim

0: tubarkala suñu yobalu tay ñu bokko jëme ci lo xamne da nañu jariñ ci moy tax ñu mëna xam fiñu tek suñu tank way tubarkala itam yalla ci borom digël ñuko ta moy ñu roy yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam mbokki roy kay dafa bax ndax ñi nga xamne dañu bëgg yaq sax dañu fex ba lañu bëgg kañu bëgg kañu yaq mel ko dañu wut am model bu mel nona fex nak ba solal ko ay mbalane ya nga xamne dana gondi tayim ka nga xamne mom lañu bëgg yaq ndax mu sopp ko ta ko sopp dang koy bëgg tap dang koy bëgg top dang koy bëgg melne mom motax da lañ ko jaar ci film fexé ba acteur ba la ndaw di soxla day nekk ci mom muy tar ba ndaw dafa bëgg lu rafet waye muy njambar ga ndaw day bëgg ak njambaré toujours bu béré moy daan bu jambar lo moy gagné mom acteur ba day bari pexé ci lu dugg man ca génné lool lepp dañu fexé ba mel nonu kon dañ koy faral ndax lan bu ko defé ci biir nañu bëgg yaq ga nak ca lay nekk bu defé acteur boba nu mer rek ndaw li da koy bëgg di topato lam solé lay bëgg solé lamiy waxé lay bëgg di waxé lamiy jëfé lay bëgg di jëfé niko no artiste bi tam lam solé lay bëgg di solé lamiy waxé lay bëgg di waxé lamiy jëfé lay bëgg di jëfé motax artiste bi day fexé bu né ba ci scène ba day am nu muy mel ci ak tol ci ay waxin ay jëfin ay melokan yo xamné léla sax ñom ñu né la man li ci kaw scène bi rek la koy mel wala ci théâtre bi rek la koy mel waye suma ko wéso ba dem sama kër nañ la mel ca lélé sax bo leen gisé fanen da na wuté nañ meloon ci théâtre ba wala nañ meloon bañ nekk ci kaw scène bu bok jëm ci gisé won ci film waye ndaw la mom lay sa ndawati na muy goor muy jigen nam gis rek lolay bëgg roy ndax naw nako ndax amna niñ ko melal no xamné non la ndaw li bëgg mom ku mel non lay fa ku mel non lay naw bu ko defé da ko dal top no lool bokk na ci li andi yaq ki l'islam nak dari nekkon loola mo ci jitu gina mom dafa bëgg défar momit fokk mutal ndaw li model namu bëgg mu mel ko dana wut ko xamne sakku ko xamne mom yalla sun borom moy sakku ko xamne yoyep moy melokan yoyep jikko yoyep dakoy def ci koka bu ko def dana xol len ci mom xam lu moy jang li mi nga xam mo gëna dal mo upp jeexit lol motax image am solo image day jeexatal motax gis nga fete television yek cinema yu mel non mo xam dang koy gis ci internet bi lolou limi yaq bari na lol man na defar de waye limi yaq bari na lol ndax image tax léla da ngay sim sa téléphone bam yag ñu jek gar la ina image nga bo amul dimbal deug bootu man nga ca taxaw diko xol ci beut dafa am ak jokkolo ak xol lu ñu tok ci beut wax nañ ne lu ñu tok ci beut da na tok ci xol ñaar bo taxay xol rek bootu sa xol bi da koy dal di bëgg wa defé nga commencé ko xol motax bu ne bëggé garal ak film wala dara wala ben audio buñ bëgg nga diglu ko wala lo xamne dañu bëgg nga sétan ko ñaar da ngay gis ni day am ñu koy titéré wala day am image bi ñu koy melal no xam da ngay li da foko ma sétan ak triqué commencé sétan mu tambali la dugg lolu lu mëna yaq la lolu motax kon yalla suñu borom tam jëfëndiko lu mel nonu ngir bëgg rek nit ñepp baax motax mu andi ñu yonenté yi ba ci na ngeñje yonen nga xamne moy akmalu wara khalqan wa khulqan zahara wal misu qatl mira wal mira fi shami desan gëna mat ñepp jikko ak bind mu dalé nak ñi la bëgg ñen mel ko ci jikko ci li nga xamna nañ ko roy ci mom digënté jekku balé du togn ci ko togn mu bal la yiwe ci wax ak jëf ak jëfiñ yiwe ci ciol ak ciolin yiwe ci wax ak waxiñ yiwe ci jëflenté du wor ta ko bañu wor la du naxata ci ko bañ naxata la don ko xamne lepp luy melokan ak bax nek ci mom yalla suñu borom dal nak koku moy sen doy kay roy len ci mom sen doy ci mom dal nak suñ ko topé da ngeen djub mu sallallahu ta'ala alayhi wasallam mom yentou sallallahu alayhi wasallam mo wane kon ni ñu wara doxé ak ni ñu wara mel ak ni ñu wara comportement ba tax ñu mëna am gëreumul yalla ak itam naktu bi ñu nek itam ci aduna ndax am naktu la bu ñu démé ba mu jeex kuy dem rek da na fekk yow nga mëna réussir moy lan la doon natto kat jall nga ab me nga bu ñu wax ci walu jang ñu na ab me nga wax nañu bëgg nga mel ko nga xam fofu lañ koy xol fofu lañ koy natto mo yentou sallallahu alayhi wasallam yow fofu lañ natto ba xam yow jégg nga ko lo gëna jégg rek koka moy ki nga xam mo la raw wa tashaykhul khadim radhiyallahu anhu annaka labista siyabul majd wal fadl wal ula wa fika min al akhlaq ma ajzakula tagal sa baram fofu dañ ci ñëwaat insha Allah xana ko ñilaat waajal dalli ko dalle
1: bi tawsi'atin kalailatil qadr ahyanan fa ahyana
0: tabarkala dole ko dole ñu and ak señ may bey mu am bi ñu ubil ñuko ci khasida gi di muqaddamatul amda
2: katabtu wa kulli fa'arakan sanbu shirka
0: tabarkala kon dole ko dole ñu bako dore ci rubrique bu ñek bi di alquran karim ñu won tambate ci xolum alquran ñu doon wax ci tafsir moy lan waye ta'wil moy lan ak lan moy li ñu ragnale digënté tafsir ak ta'wil ndax ben lañ wala duñ ben amna ñu ne ben la amna ñu ne duñ ben waye lu ci nekk kenn ku ci nekk am nga noko définiré kon waxon nañ ci jotaay be ba wax tafsir am ño xamne wax nañ léral baat bi am ñu déssé ko jëfëndiko ci baat yi gëna tuma ranké bu dé ta'wil nak déssé ko jëfëndiko ci baat yi gëna matalé waye lé lañ jëfëlé ko ci baat yi nga xamné djago la du matalé yoyu doon nañ ko wax bismillah ñu dem ku naan matridi néna tafsir moy nga dogu ci né baat bi day li lay firi liñ ci djublu daal li la dang ci dogu waaw man nga sérel yalla sax ci né baat bi li lañ ci djublu waaw bu dé nga am ci alcorane da nga nan yalla suñu borom li la djublu ci baat bi am dang ci dogu bu ko defé su boba na dañuy dogu xol nak dañuy dogu xol fofu nak lañuy xolé ci fofu tam la digënté ñaari xéeti tafsir yi di fégné mo tafsir buñu dogu nga moy bi wër ak tafsir bo xamné ci xel la téggu té lolou dañ koy téré su féké né mu fasir bi dogul na ci baat bi né li la ci yalla djublu dañu xol bu dé ko dafa ko lënkelé ak tektal ci alcorane bokay tektal wala ci sunna yene gi djublu dañu wara né kat baat bi li lay tek kon kon tafsir bobu wërna bu féké né nak ci sukkandiko ci alcorane way ci xélam rek lako sukkandiko ci lolou bari na légui su boba tafsir bi ra'yi lañ ko tuddé moy tafsir bo xamné ci xél nga ko tek ci lolou dañ koy téré bude ta'wil nak moy lan mo matridi neena ta'wil moy nga leungal ñaar yo xamne dañ nan amana da man nañu japp ne man nañu japp li lañ ci djublu nga xamne dal da nga nan li dal ben ñu djublu ci li wala ñu djublu ci li lool ngay wax baat bi dal ben li lay firi wala mu firi ni waye dogu wo ci sérelo ko ci yalla tam ci ne mom fokk li dal li lañ ci djublu waye dal dañ né li baat bi ben li lay firi wala li lay firi yow nga leungal ben bi dañ né dal nak lima gëna not ci lima gëna leungal dal moy né li dal li lañ ci wara djub waye dogu wo ci matri di néna lool lañu tuddé ta'wil kon tagal sa baram fofu bu ko rafa ñu ñew ci khasida
2: kitabun karimun min
0: tabarakallah ñu bëgg ñëw nak tay ci khasida ñu bëgg ko doré ci khasida cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu di nga xamne mi ngi ko tanké ci wa wasayna linsan bi walidayhi husnan di khasida go xamne wax na né tokhale nañ ci serigne bi ne ku koy jang day
3: jëm ci ba fem
0: ci ñu ko sey wajur ne la ne amate lu len ak amante len ak wala bo waxe ni mu mel non wax manami lu lay tek khasida gogu sunu serigne dadi la taala mi ko teñk ci ayat alquran ndax lool bari na ci khasay di lo xamne ay alquran lañ ko teñk bi nak mi ko teñk ci wo wasayna linsan bi wale day husnan moy denk nañ nit ki denk nañ ko ak rafetal ñek ci wajuram lu bax lañ ko denk ci wajuram ci wala ay waxinam ay jëfinam ay waxam ak jëfrentem dëg mak mom khasida gi bo diké ci tarjuman ji mi ngi ko tambalé ci salat alane bi nim ko baxo di def ci wessar ci tarjuman ji moy salatu fatih liko tambalé allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaqa nasir haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala ali haqq qadir maqdar asim yi julli ci yentib salatu sama mi xam mo ubbi liñu tejjon moy ki xamne mo tejj la nga xam mo jitu won nga ci deg tam yonenti sallallahu alaihi wasallam yeb mo nenti mo khatimu nabiyin moy ko xam mo dimbele deug ci deug mo dimbele deug waye dimbele jaarale ko ci deug manen sa ci deug gogu di alquran ko jaarale mo dimbele l'islam moy deug waye mu jaarale ko ci alquran manen sa ci deug lol moy ki ginde tam jeme ci siratul mustaqim dari nak ñew ci isa ay ñoñam deug deug ni len natte baye len ko xel tanam gëna maggé daana julli gogou nak mu nek salatan tan surbiya aliya barakat khawlika muy ci ay julli go xamné xeywal go xamné dang ko dang ca tassare wessare ci man barkep sa wax ji nga wax muy waxene ni sallallahu alayhi wasallam nga xam mom la tenke khassida gi daana nasran taghfiru bihi li walide maghfiratan tubaddilu biha jami sayyiati ma hasanati daana ak wessare go xamné dang ko ci dana don dang ci djegalé samay wajur djegal go xamné da nga dindi da nga wote seeni ñaawteef def ko ay hasanat ay ngeek ay rafa kon nañ def sun baram fofu mel kon ñeel ben gi rek wané na solos khasida gi waye solos wajur ak fonku gi seeni bi fonku wajur waye fonku loko tam fonku luko fonku lu wajur waye wané na tam dayu wajur ak ni ci sun borom soñi tabarkal ban war leena baye xel leen topato ci seenu dundu buñ fi dekkuti tam ñu leen di ñaanal lu ci am solo la kon nañ def sun baram fofu bu ko defé ñu daal di ñëw nak ci li xamoy culture générale
2: chamaat li ya man mahal kabla
0: culture générale ñi ngi bëgg ñëw kon ci cheikhul khadim radhiyallahu ta'ala anu ci bi mu digëm ak khadima jaxata kale leen ci rek ci walu jangale amna ño xamni ñu bari da nan khadima jaxata kale dafa jangal cheikhul khadim radhiyallahu anhu waaw deug la way xetu jangal le nak ban façon jangale la lola luma ta xamni la buñ diké ci téeru seigne mohammed lamine diop dakana radhiyallahu ta'ala anhu leral nañu amna lu ñu ci leral modine xetu jangale mom nekuton day jël ab téerim dik andiko mu diko teerelal dëd doon ton façon jangale mom waye façon jangale mi ngi ko doon jangal dafa doonone ne mom cheikhul khadim dara ñew ci mom mu diko wërëlal li nga xamne doon nako jang ci walu arab ci loxa arabia ci walu adab ak lélé ci walu def ay qasida bu ko defé lélé bu diké monako baat bi ni la baat bi ni lañ koy waxé ni la tollu ci nahwu ni la wara fété wo ci walu nahwu baat bu fété fi li la wara doon ci misal rek bu dé ci khassida lélé mu dik né ko bayid bi fi la damé fi la ki nangam ni lañ ko wara def yoy lañ doon wax non lolu la mo do xon digé mak khadima ja khatam kala radiyallahu ta'ala anhu waye wax na né dara ñew bu diké mu diko xol diko wéréelal ci walu khassay di mi def ci ay bayit yum da def waye ba mujju ñu dem bam yagg serigne bi xam nga dem na borom bu ñepp ci gattal mujju sa su dikke ba won ko aw bayit bëgg mu topal ko mam khadima jaxata kala na ko deet mbir mi ke nekatu ci top legi top ke wessu nañ ko fa ne ke xana jox mako ma wattu ko ma mokal ko fu ne dal mokal mokal dal ma fi ne jox ma dal ma mokal ko waye di top ak yoy mom dede lolou mom amu ci mom ndeysan ko lolou mo doona deg ma mom kon fofu lañi teunk bu ko defé da na ñew nak ci netti bis
2: بكوني كمخدومي ولي حوصل النفا
0: تبارك الله نيت لي بيسمي داني نييو رك مو لامبو يند سي سير يو خامني نيو باخ ني كليفه دينه جي ديف نانكو سي شيخ الخادم ولا سين ديغنت اك موم غا خامني نيوم كان كوتي نيك تير بدا يالا جوخ لاغا تي خام يين غاكو سا مورم كين كولن داغا جابني صاح كاتي ديس مولا اب تير ya ron am fusum do na wara abadan mo anam lam yene ko be karamat ak fiewul amuton sen digeunte di tegante ay tarak sanante tarak ak di waxante ken ku ci nek di soufel katchales amuton sen digeunte lo ke xana setan moy dox ci yenn nit ñi ñu leen di xalaat lo xamne day melne dañuy jël kilifa yi di def ay ño xamne dal dañuy jongante ji jekante ken ku ne nan ke gën ke gën ka yoyu doxaton sen digeunte ñom ñom dañu xamne lenn lañ bok moy ak bax du islam kenn lañ bok muy moy sen kilifa ñepp ñepp di suñu kilifa muy sayyidna muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam motax ci lool rek lañ doon jëfëlante xol yu and yu sel yu set netlib tay bi ne ñu ñew ci bata ci teeru seigne mohammed diop dagana radiyallahu ta'ala anhu mu ne seigne aladji abdoulaye cissé mom ma nga dëkke fofu ci salum dafa nekkon ku rafeti wax nak ne sañ ci seigne bi radiyallahu ta'ala anhu rafet lool ak pass pass tam ci mom da fa ñott ci mom lool da fa ma sotok ci ben jotaay am ay nit am lool li yag na am am ay nit ño xamne dañu tok ci mom biñ tuddé cheikhul khadim daari wax ne mom day dafa aw wir dom man ko jëlé ci yunus sallallahu alayhi wasallam fañ waxé lool am jëna jëm yu taxaw mel kuy diingat lool amena la ko kuy diingat waye bam tambalé di diingat rek señ bi muy ci abdoulaye cissé daf ko daal di gëdd gëdd la la wax lé xalu ci kom gëdd ko ne ko li nga wax moy lan noy wax ni xana du ci amadou tidiane mi ñu top ñun ah ci waxin mom dafa jëlé wir dom dafa jëlé lenn ci ay wir dem ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu waxal ko ko bopam mu jël ko ñu nako waja da nako waaw mu ne ko xana mom ci amadou tidiane mom ne ko di borom xam xam bu jëf xam xam di ko ragal yalla di ko top sunna suñu yott rafet ci mom ñu deggal ko melena ko waji daan ah waaw mu daan ndax kon nak serigne bi ngeen di wax diko dem diggat ab jeeram yor dom ci yentou sallallahu alayhi wasallam xana melum ni mom rek diko xam borom xam xam la ku jëfi xam xamam diko ragal yalla diko xamne ni ku top suñu la ah mu ne wa kon nak lan motax ñu meuna deggal ke ci amadou tidiane mi ci lolu ma wax ci meun ñu ko deggal ci jema defat ci mom jot lutax mu ta nek comme ñu defat ci ñort ci sa amadou tidiane imagine ka bat ma sha Allah fofu moy xéccé bi tubarkal ak ñu baax yalla neen yalla fay ndeysaan waaw yalla neen yalla fay ñi xamul rek am ñu ma ay xéttal supporter rek par parlok ndeysaan yoy rek moy xewlé aw ci lolou amul solo yoy mom da tardé ku ci nek sa da ngay tardé amul solo ko xamné yalla nga yek bëgg yalla di yek yalla ku yek yalla dang ko yek ku bëgg yalla dang ko yek ndax ci sa xol bi nga ko yek motax ñom non lañu mënon yalla ñu yalla fayal leen yalla ñu yalla fayal leen yalla ñu leen yalla fayal ah ko tabarkala bu ko defé ko ñu daal di ñew ci hikmatu yom moy lan hikmat bisbi a ci lañu bëgg ñew lolou ñing ci andi le cheikhul khadim radi Allahu anhu andina ko ci nahju mune wala khad amuru ala laim yasubuni fa ay fush ma aqul la yani mune man de lele ma rombu ko bon mudima ngagne moy li xewle ke ngagne te bi ci resources li yak der ak wax lo xamne du deug amana sax dañ lay fay khalis amna ñing koy tumal nga yak der lo waxon dem weddi ko tay lo xamne du aswar du ko def sin cheikh waxon bu ne diw da jaay ngor mune deere du ko amuton angor mom dafa set set go xam ko ko am do ko jaay ken xalatuko waaw xalis le 1 milliard metti wut ak ngor waye teewul gis nga ko amna ño xamne lolou jaral na len ak daraja di yak derak ngawtu met derum nit ak ca duñ xamne bu ëllëgé de luñ amon ci lu bax dañ ko fayé bu lu bax ci jéxé kañ doon yak deram ak ñen amé non ak yoyu ñoy jël seen lu bon diko sippi motax ci aduna ci lu gatt la ko wax yomal qiyam na day sori ci mom waye sori wut nak faato ngi ni te ko faato sa yomal qiyam bu na taxaw na te ni ñangi faatu de kon nak ci ki wax di yaqku der xamul ba xam bu danelé est ce que kaddum dana dan est ce que suba dana ko fek budé ngon la est ce que dana faran budé suba la est ce que dana yer xamoko kon luma tamoutu la mom nak mune ci lolou ko bon koy def motax mune na rombu ko bon mu dima ngagn way suma ngagne man damay fek man mom da bon way man damay fek am kersa duma ko tontu nak ken ko la am ngay joxe kuma def ma def la dedet numu baye jaay ma jënd ko buna jaay machinist bu man dang ko jënd dedet do def nonu ana noy def da ngay fek yow ndax yemo mom bu la waxe lu ñaaw amo lu ñaaw do ko wax do ko tontu da nga nan ah xeyna waxut ak man wa ko lay ngagne ka wax lu ñaaw ak yoy yep tontu woko dan man waxut ak man wa ndax la ngay wax yow japp nga ne neeku ci yow wala bok bu fekke ne japp nga ne tumal nga ci bop ne nek ci yow dang ko ci sante yow te jema ñaan ci sun borom mu teggi ko ci yow kon koku do xulo do tanaxulo bu ko defé dama nan rek man dal damay fegu la dan man dal ak xeyna neeku ci man kon fofu lañ ci tek suñu baram bu ko defé ñu ci laaju bis bi
2: alaykum bi halikum wa sabikum baqan abani bil wahyi
0: laaju bis bi dañu laaj da ñan ñoy xol faaw rashidun ñent xalif yi ñeek biutu yentu sallallahu alayhi wasallam neek xol faaw rashidun ñan la kan nañ ci dakantal junnu rayni bor ñaar leer yi ak lutax ñu ko bak dakantal waye tam kan nañ doon dakantal ci sayfullah masrul jasi yalla ji ñu bocc kan nañ doon dakantal tam ci as sayyidu suhda muy sangup way dess ci xare bi ci l'islam fofu lañu yamale laaj bi kan lañ doon wax ci nooreni ak ñan ñoo xul faaw rashidun kan lañ ñi doon dakantal ci sayfullah masrul kan lañ doon wax tam ci sayyidu suhda moy kan 88 633 37 wala nga ñëw ci suñu numéro téléphone bëpp wala suñu waxtam bëpp inshallah nga tontu ci ñu mëna xam tontu bi jarñent rek lañ ci jullu ak dolent rek loolu rek lañ ci jullu way du leneen inshallah kon nak jub ak jubal ak jubo fi la won ci daliko dolé benen yoon ak benen daliko dolé benen daru majalis jant bi fm ñeñal fm leer ge fm jub ak jubal jubo jek jekku jarñu ko yene kep ko dëkk ma nga dëkk do fi suñu réew assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Salaamu alaykum wa rahmatullah mbokk auditeur yi nga xamne yene ngi wéy di nu baye xel ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar day rafetlu seen and ak ñun mbokk delu seen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél ñi nga xamne ñoy yëng ci walum ñaan walum fajum ciosan te di leen nak ñu am mbékté dalal ci docteur Makhtar Niane ngeen xam ko min ko bu baax inshallah xamna bu présenté wo légui ci ngeen di gëna xamé docteur Makhtar Niane nak mi ngi nekké ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fall ci wétu Jumaay tu couleur kin xamna ni def ngir baña guddal dañ koy jox docteur Makhtar Niane mu nuyo ko ki nga xamné ñoy baye xel docteur assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki auditeur Thiener FM man sen mbokku serigne Makhtar Niane ma leen di nuyu di leen ziyara di jittal ci nuyo bi nak cheikh mahamoudou muntaha mbacke mi nga xamne moy khalifa general de mouride diko ñaanal yalla guddu fan ak wër di ziar mbeureum eulu mbacke ak mbolem famille mouride yeb ñaanal yalla di ñaan yalla sembu yi ak liggey yeb yalla motale ko ci jamm ak sago di ziar ñep
0: Masha Allah jerejef docteur Makhtar Niane ci nuyo bu am solo bi amine yalna yalla nangu ñaan yi bu baakha ba docteur dañu daldi dugg rek ci liguey bi muy niñ ko waxe sank rek mbokki nga xamne yag nañ ñoo top ñu nek ak yeen seen émission bi nga xamne ci ne mom lañu jaglél serigne ci nga xamne ñoy yëngu ci walu fajj ak ñaan tay nak ñu and ci ak docteur waye batay tuarkala docteur xamna fofu lañuy duggé muy docteur Makhtar Niane walu gi nga xamne ci ne daf ci yëngu ci walu fajj ak ñaan ndax lu mu doon la wala lu mu jang la wala dafa am ño xamne ci lañ daan yëngu mu jël ko ci ñoo
1: alhamdulillah rabbil alamin walu ñaan yalla ak walu fajj febar ak walu dimbalé jamm yalla yi xettali len luma donna la man ko donné ci sama wayjur sama bay mi ngi tudon serigne babakar ñaan di dom ci mañan nawu al wali salih koko di dom muxtar fanjay ñaan di dom qutbul awliya mom serigne babakar ñaan mom nak wali yalla mag la borom xam xam la ku ñepp xam la sout ci salu mo liko wër dakar gi itamit xam nañ ko fi ndax fi la mujj dekk mom nak borom xam xam la wallu yalla ñaan yalla mom yalla mayen ko ci jaglé ko xamné kemtan la nit ku ndaw nek parental ñu indil lako ci bis bi nga xol mbiram wax limuy don wax limuy tek ñaanal ko ba parna dana tek nangam ak nangam koku dem ba nek mak tek lool lepp lool mën na la ci limal mbolo ño xamne ay autorité dañ ci Sénégal ñepp xam nañ leen kon koku mu la doon nga xamne li jabaam yegoon na ci ndar dañ da won serigne ñaan dundit yalla la aaju bu fajuut moko yegut
2: ci warkal
1: ñepp xam nañ almane mato fall parental la nek mu wax li wax mom ñaanal ko yalla yalla mu jina ko may adina président assemblée bi fi nek alhaji mou soignes nekkon fi mom tamit ci ndaw lay ko ndaya bayam denk mu ñaanal ko ne dara tek ne dara jagu tubab lepp ni di tek ci adina da na ko tekki way gisuma mu nek président xam nga lolou tay lu nit ma tek beut la koku nak ak ñeneen nak ñeñ yo xala bu len limé émission mën nako jéxal koku nak moy sama bojur mu nek sama serigne nek sama bojur ma bëgg ko sama xol gëm ko xitmal ko liggéeyal ko
2: tarbiyé ko
1: bam nangul ma gëreem ma jox ma ay mbiram jox ma mbotam jox ma secretem gërem ma ñaanal ma yalla bind ko jox ma ko
2: bind ko
1: waaw bind ko jox ma sédal sama mbokk sama doom Makhtar gërem nako te bobu amu fa wéraat xana la bobu légui nak bima défé do paré ay fan lañu dem gënaatina yalla jox ma mbiri mu nek jaglé ci man ma di ci liggéey di ci jaran jam yalla walu ñaan yalla wax de yalla yalla mayna ma ci dara ñu bëgg ubbe ko mu teleen ci bari ba ñoy ci man yalla ma jël ubbe ko mu jëflante ñoom ñi nga xamne dañu bëggul tukki mu teleen fu nañu dem fa mu te serigne ak am do affaire bu lijeenté lepp mu te ci bari ba ñoy ci man yalla dimbal na inshallah febar itam am na ño xamne febar nañ febar yo xamne ay at lañ teud fu nañu faju fa ci hôpital ak serigne ci febar ba te bal ñan bo rek ba ñe ma duggal sama loxo yalla def ci nimbal febar yoy wër lool mom mënu mëna ne lim ñu bare wa légui mëna ñaar fukat wax deug yalla ñi koy sante yalla yalla mo ñugo dimbalé lool lañuy nuyo
0: tarkal ma sha Allah wa ndax looli def ci bax leral gi ciosan li ñu xam ndax ni nga waxe yakarna ñi ñi diglu bari ne ci ko xam ñu xam suñu mam joju ma sha Allah yalla yalla defal ko yok leeram bok ak njegal bi jay cheikh al khadim bu ko defé docteur Makhtar Nian ñu fatali ne kon mom adresse mi ngi nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi Daouda Fall ci wetu jumaaytu couleur yi bu ko defé kon kep ko xamni ci ne itam be nga joko ak mom man nga tel rek jël numéro bi danañ ko bamtu lu bari inshallah ngir mbok yi ñuy dab 77
1: miracle man miracle la ko tu ndax kimtal yima yi ci yalla def momay man mi sax man ñuko yor sax mu ci garab gi def ma mu jey yeb
0: ma sha Allah
1: dama ci fajj ño xamne ndoxam sit lañ am lu matul semaine te ño xamne ay at ñi koy faju mu te da nga waxane garab ndoxam sit gi ma yor ken du ko nan semaine te wero te garab gog da fay fajj ndoxam sit da fay hemorrhoide di fajj niu katan ci walu sey
0: nam de day la re dal
1: ñaar fukki febar ak ben lay fajj
0: ñaar fukki febar
1: non la ko jangé ki mako jangal non la mako jangalé non la mako waxé té lolu dëgg la té ñimako ñiko jël wax lañ ni garab gi sax liko upp ngi luko upp mi ci lool ma li ngi ci wax ñu ma liko upp ngi ci sank wax na la né la nit febar na ba ñu indi ko hôpital mu teud ba jaxalé ba batalé mu ñew ñu indil mako té émission radio la déglu ñu indil mako mu ñew né ma battalé won na ba paré da gëm na sama wa ka sa joyo nañ ba fekk mu wër ko ndar la joggé ñew Dakar fekk ma
0: ma sha Allah
1: wax dëgg Yalla amna ko xamné wax dëgg Yalla mom tamit néna hémorrhoide la yoron ñu na fukk at sëriñ bo dégg Dakar dem na fa fay na fa xay rag na tag ticket jël garab yobbu ay yoon dara ma fekk mu wër kan ma sa la joggé won Isaaha suraqata sek dafa dama yow ya wara publicité yow ya wa dem ci roñ señ ñaan ñepp xam la mëno fukki at top na señ yépp ak docteur yi di faju mënu ma wër te omri do la faju tay faju na ci yow wër na ñaanu yalla ba sama yaram daw ma yaaxal ci la yeen benen mère duggé geejaway bi ñi wax famara djouf duggé geejaway ñew bimu ñewé daf tim togañ jano dafa joy bu ma tit ci koor la né te julit du fen dafa joy bu ma tit dal ne sama dom ñaar fuk at la febar sama ad ne febar yak lako sama alal yeb febar faju jeexal lako dama na won damay tok xal yalla duuma dama te fen way dama la deg gem la munako yalla baxna amna garab de way yalla moy wëral
0: yalla moy wëral
1: ñu faj ko man sama faj dama lay ñaar lay boole dama lay jox garab jox la safara ma faj ko mu wër ci lo xamne ñet yo nak la ñew jël ci garab ci ko xamne na ñaar fukki at mi ngi wër di faju garab bimu ñewé yoonu mu dina may wër na ñew ma sax pour jël ci garab daf ma ñaanal na ma am sa soxla mo nako mi ngi ni mu diko ñaanal ba ñun suñu jig suñu nokay bëgg rot kon lolu ci teunk rek jaar na ko ay ci lu yag waxuma la yu yag yi amna ko xamne faju na teud na febar sa wa ko xam nañ ko teud na febar ñetti at ba ñent ba mu jig mënu dem hôpital dem ci sëriñ ñu ko xébal ko ben sëriñ bi ne guiné bi saw sëriñ bi ngay dem kërëm am fa wër do ko gis afrique ñëpp fa mu rang ba yegg fa koku xoko nako yow lo ci mu nako damay faju mu nako dëkk ba nga dëkk koñ ba nga dëkk am na sëriñ ju fa né kenn ëpp ko xam xam ci dëkk ba ngeen né dam fa mo lay faj
0: allah akbar
1: billahi alladhi la ilaha illa hu mu ñibs ci indil mako biñ ko indi woné ko dañ ko jappo mu fajj ko mu wër plek tay ji del na ci liggéey bu romo da nga ki man afé ba do gam
0: do ko gam
1: fajj febar mom yalla mayna ma ci mission
0: ma sha Allah
1: mission la ci yor
0: tarkala
1: suma ko waxé yalla tax ma diko wax li ma ñima lim ni ñu touté rek ñima séppi suma ko topé lu lay jéxal émission way fajj yalla fajj dal ma ngi xamal nit ñi né képp ku am febar bu la jaaxal ñëwal ñi nga xamné itam dañ leen liggéey ñabar leen bañ am ay galon ko wala ñu yaq wala ñu febar bismillah ci mu am naaj yo xamne cëpp ko jëfëndiko lepp lu bol ne ko ci dara dañ te dana delu fam jogé won inshallah taala
0: ci lolu lay ñëm ci sax xamna inshallah seigne makhtar docteur makhtar ñaan tuarkala fat di adresse bi mo ngi nekk ci diwanu tiaray ginaaw ray quartier daouda fam ci wetu jumaay tu couleur numéro téléphone am di 77 242 63 19 77 242 63 19. Seigne Makhtar ci bir lolu city ku mu dal wala emory nan nga koy xamé?
1: Lolu la bëgg, lolu la yakamté sa expliquer. Xam nga ndoxum city ndox la mu nekk ci digënté yaram doomu adama ak yapp bi, derbi ak yapp fofu la ndox mi nekk di dox nak di wëndelu ci sa bir yaram
0: di ñaan salum salum way yow mo lo ci wax ñu war ko mëna gëw
1: waaw ndax ñun yoyu dañ ko xam légui nak bu yégué bu nekk sa bir bi day tang di gonfalé wacce sa tanki di metti souf gi di tang bu yégué sa lox bu ñuy sa loxoy day xissan def ay heure bu yégué sa bob day metti sa bël yi xissan sa nopp yi diir yi do gis bu baax su ko defé nak ndoxom ci ay étape la ay dégré la su commencé ndoxom ci la bu ko né ba ci karam fay nek kourabat
0: kourabat
1: bu ko né ba ci karam mu nek kuli bu ni ko né ba ci karam bu dépassé fofu ra ci gaana la jëm
0: day mag dal
1: day mag bu dépassé fofu ci gaana la jëm ta gaana yalla ci yalla musa
0: waaw amin
1: mo jangaru ju mag legui nak bu dalé gor da fay téy ngoram dotu yek bopam bu dalé jigen da fay gifay génné ci hawram soccet soccet lay génné soccet bu xal buñ ko dagul pour jigen bi borom kërëm jëfëndiko ko dana jafé kon ndoxam city da fay indi bëj yu metti da fay indi nopp yu dul dégg da fay indi bop bi metti da fa indi tank yu metti da fa indi bir bu metti da fa indi yaram bu tang di metti da fa indi yaram bi xassal fepp kon ndoxam ci febar yep lay joxe da fa indi katan ci walu sey da fa indi balonma kon ndoxam ci mom febar buma xam la waye ma ngi xamal ni ne kep ko am yalla indi la ci man do ko dund ak mom semaine bañ buma jox la garab bala semaine ngeen taxaliko
0: bala semaine
1: ci katnu yalla
0: torkal machallah serigne makhtar même que hémorite
1: hémorite febar la mom bo xamné ab cieur la ci digënde nak ak ndig la nek mom dafa ragal choono légui nak tok bu yag mo koy so bo togué tok bu yag rek mu infecté bu infecté di metti na ci bir sa li nga mëna tok do ko bo commencé tok touti yaram bi commencé metti sa ndig li commencé metti bu yagge mu genné picci bu genné ci sa souf
0: mom la ñaan
1: bu genn moy interne ak externe yoy tamit bu la dalé sa yaram bi yépp lay japp façon 10 di metti nga mel dañ la seuf bo nekk ko gatt xel da nga yaal dañ la liggé ba fekk dara datul la
0: comme nit ak ñaan dañ japp né dañ ko liggé wala muy dem ci serigne te kenn liggé
1: o hémorite bu metti mo la japp légui né hémorite bu automatiquement lim lay jëk def moy téé sa ngora mu dafa gaaw ci téé ngora mom
0: de
1: musiba la mom de musiba naaw la mom tey tey ngor do mal sey motax fek fagno bam dañ ngore gu du ñew beul la ko xana problème ngor la am emorite be ko japp emorite bo ba waxe fat ci lu gaaw ci katnu yalla mom tamit garab gi ma jor gaaw na ga ko xamne gisuma ko ko yor semaine te lol dañut motax garab serigne da ngay jang xam xam jang garab gana bo amé ndigal am xam xam garab yi pour faje kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy fajj
0: waaw secret bi
1: bu ci ne buy fajj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febar yi xam len xam febar yi nuñuy soso ak nuñuy développer ak nuñuy maggé ak nuñuy feñé nga xam na febar bi li na febar bi nak li mu nek nak garab sangam rek moko mëna xex dañ koy jang waye nak boko jangé xam ko nak nek borom digal ci lay dakk ko man li ba
0: ci lay dakk
1: waaw
0: machallah am digal dal
1: am digal
0: rawati na digal waliyu yalla
1: digal walu yalla moy doxal nepp mbir te lo senegal bu ne wonno ko mala gem xol la cheikh amad bam mbire mel senegal
0: werna
1: xol mam modou mbire mel senegal
0: werna
1: xol baaje mbire mel senegal
0: werna
1: digal la jugge ci yalla ñi ne xex nañ noppalu
0: machallah
1: bu dootal sen mbiri bu dootal digal bu jugge ci yalla jaara bu yag
0: wallahi deug la
1: barke tok muy dox yalla ko dogal ci adina amna ño xamne kenn nañu wala yalla tek fa lañuy doxé am na ñoo xam yalla mayna barka ci kër gi lañuy tok ba la ñew ti ñu bëgg dancël buntu yi
2: machallah
1: bu ko kenn bañ yalla ko togal kul innal fadl bi yadillah yuti man sha wallahu sul fadl alazim yalla mo jël ngeen la jox ko ko neex ñu yalla may ngeen ci rew bi nañ leen nangul
2: deug la machallah
0: jerejeuf señ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngok docteur Makhtar Niane lañ andal machallah ñoko deg ci xam xam bu leer bi tayatu fa tabarkallah docteur Makhtar Niane nek ci diwanu Thiaray ginaaw ray ci quartier Daoud Fam xamna dinañ dikat legi ci numéro de téléphone bi señ Makhtar yang koy jundju legi muy garab gogou moy fajj ñaar fukki jangoro ak ben kon man nañu japp ne kon garab gi ngay fajé cité ak hémorroïde ak yoyep kon ben lay doon nga xamné
1: amna ci yu bari dama la garab man na ci gëné téré garab ben bokku sama téré sax amna ko ci
2: téré
1: garab bu sax fi ci réew mi ak liko wër xamna garab bobu yeen fébar fajj fébar bu nit buy dal nit fi ci jëm doom adama kaw bop ba doon tank xamna fébar bobu lu koy fajj ci garab xamna ko ci alcorane
2: ci alcorane
1: dama am benen nak garab bo xamne mom moy miracle mom moy fajj ñaar fuk febr ak ben wala sax moy fajj febr yeb nga xamne mom nit ki jël lako su fekke ndoxam ci garal faju di lako fajj nga amal yeneen febr yo xamutu wala yoy yek nak mu fajale ko
2: señ Makhtar ndax fajj mi traitement lay doon wala
1: traitement la par traitement la mais sama traitement yagut bo nopi metti wut yi ci gëna neex sama garab bi nakati wut naan
2: wexut
1: amna ño xam dem nañ jël garab fenen mu luñ ko nan am sen xaliss
2: yaquna
1: amna ño xam ne del nañ garab man sama man traitement kuma waxtanal ku ñew ba ci man traitement la lay fajé moy lan li mo la dal waxtan nañ du won nañ ma yow fuñu tekk la moy ba da ngay wéré néma wérna ba ngay wér rek lañuy tekk lako amul jox la garab nga dem ma dem sa febar na fa sa baqaat na ci yow dedet te garab ndoxum sidigi ak emouri ak ni carton ci walu sey kep ko xamna jox na la ko dima la waxon gisoko ñewal na ma delo ma delo
2: machallah tarkala wax nga ko legui señ Makhtar muy walum new carton faible sexuel mbokki numéro señ Makhtar moy 77 242 63 19 faible sexuel manam bu bokut ak télé sax moy gor go xam ci ndey gaawa yek bopam ak ki nga xamne itam dafa télé ci bopam
1: dafa am faible sexuel xamna sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuel ko xamne hawra bi mo febar day waxati ñaar yeb duñ ben su ko defé nak faible sexuel ak maladie sexuel da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul ci wat meuna nek ci deretam meuna nek ci siditam meuna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek da bakoy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numa koy defé febar bi ne ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
2: febar bi nek ci yow
1: mom lay fajj
2: deug la
1: su fer bobu dañé rek carton bi ñew
2: deug na la
1: su fekke fer ba ci deret bi la né mais deret ji lay fajj fer bobu lay fajj ci deret ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
2: ndax lan
1: mo ci gën do la ci bari da
2: dis
1: do dafa dis leen la ci wax bi mo ko commencé joxé gaay dañ ñama kana señ ñaan sa garab bu day yo xaw billahi wal kitab mayen nit su wéré de ci walu sexuel hawra bi day delu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna febar sexuel bi day gëna niw doole légui nak garab sama ko nga suma lako joxe daf lay wëral sa dérét wëral sa sédidi wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan té du gaawa yegg fam jëm and nga garab gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla képp ko xamné ya nga ko paraga pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñëmé sey ba garab gi dafa am doole
2: amna doole
1: waaw su ko défé nak sey dañ ko wara jox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ né ñepp ngi kër gud laytu xadar pourtant du né wër la yénent bi néna diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab
2: Allahu akbar
1: hadith muttafaqun alayhi la yénent bi né diké sa jabar ci bénn gudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ab té laytu xadir jaamu yalla juné wër la kon sey for la kon goor ñi yalla mo ñu daganal jigeen nañ la tak mais nañ am wër guñ leen mëna jëfëndiko wé yeen tibi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goor ñi bu gën di sey ak seen xol na ngeen leen satisfaire lool farata la
2: deug la
1: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñoo tak do ko malal dara
2: amna sey yo xamne
1: bo sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër man ak tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignoo lool moy yoon man nak garab yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sox ñemay sey li nak jangale la ku jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg bu suñu serigne daan jaa
2: Masha
1: Allah. Waaw kon mbiri dañ koy leral bam leral nañ.
2: Tabarkallah. Jerejef seigne Makhtar. Waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom xamna loolu wax la rek waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah nokoy minimiser ba dula amal ben jafé inshallah mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaro yi ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi tabarakallah numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka mën na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci du démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
1: wallahi la azim ma lay wax ne alquran mo wax ne ma faradna fil kitab min shay yalla mu ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliqué sagal doon bay faté dara ci téré cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom cheikh nangulako légui nak ben cancer rek mo dul wër moy bo xamné yagg rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay di fagaagal la day yagg
2: bu chronique dal
1: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bobu mo muntu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bobu mo muntu wër nit ki muntu ñak xol di wër waye demi cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki muntu ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ni joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joge son mag la ama téléphone manako comme nga fon mëno giñ sa kër sax yow baama yoni la tak bu ñu garam mu naan ko nenam bu soba yalla bu naane ndox dina ñu bu sa kër ñaan la yalla
2: masha allah
1: kenn ki sama koñ le tak biñ mako oy wone fek muy bëre ko manako tak ma bi ndax doom sama taal bi la mako jox virsa ko bind safar ma sa say mi fa daal mu naan ko afé bi dañ ci saasi
2: masha allah
1: febar yep lay fa ci carte yalla bepp febar bo xamne mi ci bop do ala ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fajj te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek ant nañ ci hopital dem nañ ci bitim rew ñewat munta dañ ma fajj lañu wër wax di yalla fajj yalla mission la ci yor
2: nasala
1: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
2: machallah
1: lol def naaj lolu jeex bo le nga dug fofu
2: deug la werna fofu lañu jëm kay seigne mata ndax waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
1: walu jabet dama koy fajj top nako ay at diko gëssu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
2: machallah
1: do la krap mu dem jabetam wër
2: tabarkallah
1: deug febru rap dama koy fajj
2: rap fofu la jëm ci ndax bari na ñoo xam ci ne daf leen di sonal lool
1: wallahi la azim ma ngi wax autorité na leen lepp lu ma wax fi deugal man duma fen febru rab dama koy fajj dama koy jindi sani ci Allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rab bu la baw day dé
3: mo rab yi ci bopam
1: bu la baw day dé for force day yow di ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wër dama ko bind lo garab go xam yalla do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wër mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safa arab bi mo yu rek bu mo indi safa señ ñaan da bay ray bu mo sorti safa señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
3: inshallah
1: mo ra febr da koy fecc
3: tarkal
1: febar bu nit di febar fi ci nit ci jëm da koy fajj ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey len sono mom
1: liggey yi ma ci li bu koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajj nañ fune mu te ma fajj len lo xamne bama len ko jox da ma len wax lu leer limu len jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu ñu da fay dañ dem ci kap neeku
3: dañ ci kako defoon
1: kako def su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu jublu ta déego ko affaire bi dañ na ci yow la ñëm te bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paaka jam sa bop ku lay té
3: kenn
1: ku yel pal fatal tire sa bop goyte
3: ken
1: def nit lu bon bam danc mom lolou la mel fajna ci ay nit ñu xamne bim len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ba faj len ñu wër pelek ñalen defon febar teud
3: Allah
1: comme mission waaji mënuma len indi
3: machallah
1: waye def na ci ay kemtan
2: wa mission baangi waaji yaax comme ni ngi ko waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tolle ndé
1: inshallah
2: diko numu teeti
1: waaw diko tolle waat
2: waaw bu ko defé mi ngi kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dinañu waat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré amna ñoo xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré mjaay ak lepp
1: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré ku am bayré bokku ku amul bayré bokku nit ki da ngay am xam xam ba fex del xol ko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam mo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñam bayra serigne bi doxna
3: waaw
1: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayna yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëmone mom la bëgguna tejé la ji
1: sax ma léral ak ba lér nañ
3: bismillah
1: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
3: amugo dara
1: amugo gogo dañ la fekk fa la xela jël ko ñak mëna ñak fekk ray la di
3: waaw
1: liggey la nga dé féké yow passé ko ñu lay liggey di la japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggey la nga dé fo ñam
3: do am jariñ
1: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la liggey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggey ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la liggey dé ku la fexel yapp ku lay fexel xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
3: deug
1: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
3: wallahi
1: ñu lam fatuko
3: hmm
1: ma zaako defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm
4: yene gi deglu teñere
1: mo wo fune mu tañu bolako
4: mo 6
1: ma yende ko takkat musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woon woor na ko ñi yeb ay nonam lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
3: Allah akbar
1: kep ku lay fexal réanimation lay yewoo ji te yow do tur tur kenn yow safra rek sangu
3: safra ngay sangu
1: rek bu am bo bëggee dem galaaj ma te gelu nga tek sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filale dinay ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
3: ma sha Allah
1: xam nga yoy yoy sekk na wulu yalla yu mag ya kut bu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi band yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
3: deug la
1: li ma ci xam du jeex
3: deug la yow
1: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
3: baxul de
1: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñafé bu ubbeeku gaay xex la
3: ma sha Allah
1: la jang ba am ay diplôme gaay xex la
3: wa
1: teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wanno ben fam dama ki caisse à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamal ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ak couple ak bayre ka am len karange gu meur seuk
3: ma sha Allah
1: bo la ko bayre
3: karange bayre ñoy meuna and
1: ubbeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
3: ma sha Allah jeere jeep xam na waxtu yu man na
1: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang
3: ni mo
1: ba nga jéggulu wa ci cadre yu mujjii dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Oumar Muntaha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
3: machallah
1: buñ nan dem relation ñaan mbacké mom lañ nan dem yalla ko yalla guddal falam
3: may
1: ko bir sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tomb yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jégg leen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: nga xam ne ci la Cheikhul Khadim waree woon ca gaal ga, waaj julli woon ca julleem googi ca géej ga pour bañ a tooñ boromam, day julli fa takku saan timis gee teelsiwaat ca bato ba. Xam nga ne bu tubaab yi gore woon day gëm ne yàlla rek ay yàlla dinañ ko bàyyi mu ñibbi si, waaye boobu mission ba tàbbi na ñu pale ko mu dem, ndax lii mu ñu indil tey loolu la doon wuti. Metti woon lool nag, metti woon lool. Gisul ku ko ne tiyal der, gisul ku ko tiyal satal, gisul ku ko rootal, gisul ku ko taxanal, gisul ku ko toggal, gisul ku ko wax len. Picc yi ak ngelaw yi garab yi rek la doon dégg, ak picc yi ci wéy ak garab yi joowu waaw, ak géej gi tukkeem ba moog tubaab bi tukkeem ba moom nasaraani tuba moom nasaraani bay yàlla dogal li mu dogal boobu ñibbisi. Ñibbisi na gore lool, ñeneen nañ ko santale bés bi nga xam ne cëri bi jóge woon dem, ndax moo tax mu am lii mu am. Jéggal ñëpp nag, waaye kooku jéggal njëgg jéggalaatoon tooñeefoon yooyu nga xam ne ñoo ko tooñoon, mu ëlbatu ko xam ne dañ koo tooñ ba nopp mu jéggale. Du tax ñun duñ jéggal de, te ñun dañoo yaakaar seen Touba. Xam nga yeneen sax ñun gisuñu ko. Moom moo ñu ko tax a xam, moo ñu ko tax a bëgg, moo ñu ko bëggloo ci xasidaam yi mu bind, jël alquranam bi arab bu ci nekk mu bind ci ab bayib. Araf bi ci nekk rek sëriñ bi bi tàgg na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wóy na ko ci. Waaw, ñu jàng ko di ko jàng ba xam ko yonent sallallahu alayhi wa sallam ba mu saf ñu ba bëgg si suñu xol yi bëgg ko bañ seey ca ngir moom. Waaw, moom mu jégale ay ñi ko tooñ ay noonam nag, te ñun ñu ne duñ jégale, duñu baale, dañuy fayantoo, dañuy defante. Dëkk bi yàqu na yaxeet, xol yi yàqu nañu yaxeet, gone yi yàqu nañu yaxeet, mag ñi yàqu nañu yaxeet. Waaw, ñun fuñ jëm ana fu ñu waa làqu jëmm ji ñu am, mu jiite ñu di Cheikh Moustapha Cheikh Mohamed Bachir, yàlla na fi yàgg tewoon Mbacke. Ah, di ñeewantal lool dogal gi nga mu nangu, yàlla teg ko ci koom ba nopp mu nangu ko, mu tegaloo lool, jegeyaatoo lool, mu gëm yàlla lool nag, dëggal ko nag ci ku ne na toog sa kër bu kenn déplacé ñëw sax naa ko sigil ndigaale. Ku ne na ko def deju boppam, toog sa kër, julli ñaan, ñaanal njobootam googu jiitu. Yan nañ xippe ajana ak ñam fa fekk ak ñaneen fa fekk ñëpp Mbacke. Ñu la ñi koy jaar Sénégal yépp, di koy jaar Ahlul Mbacke, di koy jaar junnit yépp, di koy jaar bitim réew, di koy jaar taalibe yi fu waaye nekk rek, di doom aadama rek. Yàlla nañ la ñaari jëmm yi di soxna Amy Mbacke ak soxna ak naam Cheikh Ibrahima Fall Mbacke. Damaay jëmm ji Cheikh Moustapha yaa gore, yaa dis gor, yaay jàmbaar, yaa bëgg Serigne Touba, yaa gëm suñu borom, yaa doyloo yàlla, yaa wéeru ci yàlla, yaa wàkkilu. Kon nag nañ ci sax ci asnaalaa nexmal wàkkilu, nañ wàkkilu ci yàlla, nañ kennal suñu borom, nañ doyloo suñu borom, nañ nangu dogal yi. Nangub dogal lu am solo la ci doomu aadama, nañ nangu dogal yi, te xam ne yàlla du teg nit mukk lum attanul. Xool leen ñaar yi nu mu jege yaatoo, keneen kum daloon ba nekk ba léegi yaa ngi rëpp rëpp, kenn dootu déggati. Waaye moom mu
1: nekkna dal
0: bu neen toogal sa kër. Kon ñi ngi jaal képp ku am waay dawlu, muy ku la jege, muy ku la sori, ak fu mu mun doon ba mu dalee ci koom dafa ëlbatiku dal ñaseen. Sama xarit, sama soppe Cheikh Mohamadou bu maam Ibrahima Niass ñu doon ko wooye Paamaki, jàmbaare, bëri xam-xam, bëggoon doom aadama, bëggoon arxu aan, bëgg nit nag. Man daf maa bëggoon a bëggeel goo xam ne ñëpp ci jaaxle woon sax nag. Paamaki fu ma fu ñëwee cëpp Dakar, xool leen ma soxna aram, bu ma demul mu ñëw fekk si ma sama kër gii, ruqe bu sori ruqe bii, woyefee lool, mu jëmmal ko dayo, jox ma dayo boo xam ne nii tubarkàlla macha allah. Ñuy waxtaan ci Serigne Touba di waxtaan sëñ, nee na ma man bu ma la gisee sama xale dem Serigne Touba, ndax lu dañ ci mën a wax xuus ba di wax ba te duñ xam sax temps bi ñuy def. Yal na ko yàlla xippe ajana, yàlla na xippe ajana, yàlla na yàlla jéggal ko, gërëm ko, yërëm ko. Waa ñaseen ñàkk nañu jàmbaar yoo xam ne moo yoroon gàmmo gi, nga xam ne suñu borom noppi na gàmmo ren gii. Ku gàmmo xam ne sa xol tooy na, nga geesu gisoo Paamaki si sa ginnaaw, maa nga gis ko sa kanam ci burdu bi, bés ba jot mu laxasaayu taxawal bés bi, fukki fan yooyu yépp du lekk du naan du tëdd da dal lu rek diyaabante. Waaye tey yàlla def li mu namm ci moom, mu wute ko ñu gàmm ba sa ëllëg sa mu wàcc. Metti lool, metti lool. ku ko waxul xam ne metti na, sax jëmm jooju ku ko ñàkk xam ne garab bu deeku na, ñaseen wet na. Doon wax maam Momadou Zainab ñas ba mu bàyyikoo, ñu ne garab daanu na, bu deeku na, ñaseen ndew na, wet na. Ah, paama ki ñëw tegu ca, waaye ñaseen jooy nañu de, daa ñàkk nañu kuñ dul amati ba abadan. Kooku moo togg doon bàyyi, kooku moo bëggoon bàyyi, kenn na loon bàyyi, nekkoon ko abadan, lu mu wax ne la bàyyi. Masha allah, yàlla na yàlla laf cat, yàlla bu ko cat jiitu, yàlla bu ko cat topp. Suñu gàmmu ren bi metti na, xol yi tooy nañu. Ku ko wax ak ku ko waxul xam ne jëmm yi ku leen xamoon rek xam ne ñàkk nañu. Ki ñu mujjee ñàkk nag moom dafa caa rawati, daara ja la xamoon ak tool ya, liggéey rek yaamu yàlla, nekk ci gannaaw bàyyam bi rek, lu mu joxoñ mu dagg, dëggal ko nangul ko. Yàlla na yegg de ndawam yi alaaxira, ñoom la bu ko fa cat jiitu, yàlla bu ko cat topp. Ndax nit balaa koo xam mu dem, balaa ko nga toogaloon feesee na ko dellu, yàlla rek moo la fa mun a wut. Waaye jëm yi dem nii, yàlla rek moo mun a wut fañ féete woon place biñ nekkoon ci kaw suuf. Kon nag waa ñaseen ñu ngi leen di jàll, ñu ngi koy jàll képp kuy jubbi ci àddina bi. Wax paama ki ku ko xamuloo ni dégg nga ko. Wallahi jëmmam jooju bu taxawaan ba yëkkati arxu aanam ji sa yaram day day ak ba sa kawar bopp yi day taxaw. Yàlla defaloon na ko loolu, mayoon na ko am dal, am xam-xam, te tiitaroowu ko woon, oyofalawun boppam, toy xale bu ndaw sax mënoon na ko yendal fii ji bitti. Kanam moo ko daan recevaaral boppam, dalal la, waxtaan ak yow gunge la, waxtaan ak yow ñaanal la nga dem. Wallahi di jokkoog yow nag saa su ne daawuma toog ñaari weer yu ma wax la moom ba ci feebaram bii, waxee rek ma ne ko toogal faju. La santé avant tout, dem ak ñoo bi day metti avion yi day yëngal yaram, toogal faju. Yàlla may wéral, nañ am yaqin rek te rafet njort ñas, am nañ ci yaakaar lool, nañ ñaan suñu borom rek. Waaye cay mag bu ñëwee wéra di tegu ca, yàlla rek moo xam. Moom nag mu ñu ko def nag jëlaat alalam, yàlla nañu jox xol buñ ko muñee, kon ñu ngi koy jaal àddina bi yëpp, di ko jaal waa bitim réew. Ku waay nekk di taalibe ñaseen rek jaal nañ la Cheikh Moutaha, mu Cheikh Mahamadou Bachir ak Ahlul Mbake yëpp, ñu leen di jaal suñu ñaari sang yi dem. Yàlla bu leen fa cat jiitu, yàlla bu leen fa cat topp, ak ñeneen ña leen fa fekk ak ñoom ñañ fekk itam. Yàlla yàlla boole ñëpp jëgal ci bu barke weer wu tedd wu tabaraka wa taala bii, weeru Seydina Mahamad sallallahu alayhi wa sallam bii, nga xam ne gën gi mindeef ku ñu bind rek moom moo tax, Seydina Mahamad moo tax. Kon nañ santaat yàlla ne alhamdulilah rabil alamin, ndax yàlla rek a mën, yàlla rek a sañ. Waaw, lii muy def nii moom rek ko mën, moom rek ko sañ, kenn sañu ko. Kon nañ santaat yàlla bu baax, tuubaat jégluwaat, ñaanal waaye dawlu tey, ñaanal suñu bopp di jiital. Nag ku ne di dawlul sa bopp, ku ne na fi daawul sa bopp, dawlu daw ko, dawal ko sa bàmmeel. Ndax nit ñi amatu njotu kenn de, illaay boo demee ci dijji xam ne nit ñi fi ñaanalatuñu kenn. Bu ñu denc néew ba sax ngay xam ne nit ñi amatu njotu dara, portable yaa ngay sonne ci armel bi, ñu ngay wax seeni aajo. Teewlu wuñu sax néew bi ñu denc, jotuñu sax ñaanal néew bi ñu denc. Buñ dencee ba pare teewlu leen, teewlu leen na ñaan. Ku ne yaa ngi sa portable, yaa ngay vidéo, yaa ngay filmé. Kuy filmé nag bay filmé ab néew nag, bu ñu dugal ci bàmmeel teeral nga. Ku suturaalu néew bi ñu denc, tëj sa portable, toog dallu, xam ne nii ñu koy def dinañ la ko mas a def. Ku sa xel yeggul ci loolu ba ngay dem ci almel di téléphoné di jokkoo, bàyyi woo xel yii ñu def nii, xam nga ne yow ah sa doom aadama des na, ak yàlla ñu fonkee doom aadama. Lu mu bind ci ko rek daa yi doom aadama ko ca gënal, bañ ko ba wax ci wal xadd xaram naa bani aadama suñ Touba, bind ci lu doy waar, wax ci lu doy waar. Nit ñi nañ jàngi, suñu jàngee ji koy daañ soppeeku, te di ko jëfe nag xam-xam boo ko jàngee da nga koy jëfe. Waaye fi mu ne nii suñu réew mi yàqu na, suñu réew mi kenn xamatul kii sa fiyee, kenn wóolootul kenn, loo wax mu senn, loo xaritoo xaritoog nit ki loo ko wax mu nettali ji ko. Maax naa la ko waaye na yam suñu biir, kooku dem waxaat ko, kooku dem waxaat ko, wax ci siiw tasaaroo, bo waxe mu ne kan moko wax kan moko netali ya ko wax bo waxe ko warta waxal amul bamelu bir ganar di geus ci biram bi ah way xam nga li genn ci rew mi ken xamul fu mu joge da ngay jek jek rek deg nangam kan moko wax kan moko netali secret professionnel amatu bañ nan secrétaire ngi ñu dira jangal secrétaire dañ ko nan jang
1: yene gi deglu tenir fm 88.6
0: boko jangé da ngay xam yaay kan am bamélu biir dossier bu ñëwé nga denc ko kenn duko yëk denc ko fu koy ñort bu mucc ayib kenn duko tek ku ci warna tek bëtt ci tek bëtt nga denc ko sa xol bi do ko netti kenn lo xari do xari tok nit ñi amna lo xamne tank waxtu wa jotul do ko wax yo ya ko wara wax dañ ko denc do secrétaire secret kuy denc ay secret la wara doon waye lo xam rek bu sa gëna biir bi gëna ré gëss bi bo ñëw rek wax ko dafa ne nak ñu ne da la bir dafa bax dede da nga dof la bir bu upp ak dof la mbax gu upp ak dof la nit da ngay xam ko wara waxal ak fo wara waxe ak lo wara wax luñu wara wax ak luñu wara netali dafa bokul du lo deg wax ko du lo xam wax ko dede wax dafa am waxu kay wax dafa joy mu ne dañ ma wax te ñoraguma wax ma fuñ ma warta waxe wax ma te waraguma genn ñu wax ma kaddu nak di am solo te bu xesse genn jeexna bal la toto ko meuna dabbu te nit ñi fi ne kaddu amatuñ ci ngor samatuñu seen kaddu wax mom rendez-vous mom mo fu dara yam da ngay jox ni rendez-vous fassé ko heure ban ko waxon da ñew heure bobu ngay déparer sa kër yow mom tok di raxar dag ay yitem dag ay soxlam dag ay nelawon dag tam ñew tok di raxar bu la nexé sax baña dem wu téléphone ko nang man ka nangam dama mu di am galan ko tas yaakaaram boko mala lang ko waron wax de ba lang ko waron jox de ñi xolal lang ko perdre bo nga xamne mënon nako outi fenen li jënt ko fenen nga yakal ko temps bo kon nit ñi nañ tok xolal suñu tok way nañ xolal suñu tok way de xol nit ñi jëfé de xol nit ñi waxé te xol waxin amna solo de am yar am teggin xalé tay yalla ñu leen yalla jubanti nañ am yar am teggin xalé tay ñak nañ kersa ñak nañ teggin amatuñu sago dañu melni dañu na xaptal ku ci wax melni kuy wax ak sa morom boole ko gestia waaw lool du worma boy wax ak kula mag dang koy wormal togal ci suuf saj say bu ci suuf waye di wax ak sa kilifa di duga jakarlo mom di wax muy wax ngeen di jollar bu yoll mberu ay wax du yoon téléphone nga diko tontu malay tontu bu yoon lolu xamuñu ko won gone tay liñu ñëme tay kenn xamuko won gone tay liñu def tay kenn xamuko won ñu dañu wara delu wat jangi wat téré yi kaggu yi yaraan njobot gi di waxtaan ak njobot gi waye nak dañu am non numéro 1 bu dugg ci kër yépp muy portable téléphone portable tass na sey portable tass na kër yi portable tass na digënté nday ak doom portable tass na digënté jëkkër ak jabar portable tass na digënté cousin cousine portable tass na digënté dëkkëndo ak dëkkëndo kenn amatu jottu kenn ku ne rek sa temps yaa ko consacrer ci portable taloto julli taloto jaamu yalla go ki da ngay jaamu yalla ba yag sax nga jël sa portable xol di lek di gëna mag gëna for yalla gën ko wor
2: na FM
0: lek yor sa portable di fi surfer wor na la ñam bi ba lek ba paré nek ci douce yor sa portable ke nga xamne nar na wax musiba du téléphone bi day sonné mo gabaram mu tok mu jog dug ci douce ba tejju di wax ci portable bi te douce kenn du ci wax ñok dabal bala nga dug da ngay leemu bala dajé jinné ci bi douce bi nga dem feul tok ñom ah leemu mo dug ñu feul la ba nga feul le ñu sakal la pexé ñi daanu ci douce yépp lu koy waral ngay dug gis ku ñay mariage la am ba crise cardiaque na fekk dara ben ñaka leemu dina koy def ñaar da ngay ñew rek tangay bi ñu nek xolak nga joge ci tangay ñew ak sa ñak ak sa to togal ba ferlu sa ñak dal nga fompu ba wow daal dogo dem te bo deme ci dus ba di sangu leemul dogo dug way ñeke say tank bay sangu bul ñew muk soti ko ndox ma ca bopa ñuur gi mu na éclaté ndax ndox mi ni muy ñewé fekk changement climat bi am ñuur gi ne 40 degré nga jé soti ci ndox mu sedd ah ñuur gi mu na am hémorragie boy sangu muy gudi muy beccuk muy sedd muy tangay ñeekel ca tank ya rakas mu yek jom ca kaw mo ne ñi sango ngay bu paré nga diw saabu bom tej bo doga jël sa ñam top commencé ca kaw nak bom mu wacc wa non la ñi sango way do ñew rek plonger bu dé sédd da ngay gymnase yëngal sa yaram bom xawa ki rek nga plonger rek xëc ndox mi dédét nañu nugal ndox yi période sédd nugalal ndox mi bo sa yaram ñëmé ko nga sorti ko commencé sa suuf jëm ca kaw période tangay sango normal mais commencer ci souf dem ci kaw do pare jappal yenn bo gën sax moy jappé ci biti kër yi nañ ci def japp kay légui amna ay bagnard yi and ak satala yu mag yo xamné dang ci jappé sa neeg du toy way pourquoi salle de bain ñi ci jappé té yow nga xamné salle de bain malaka yi bo jappé ñoom na wara tok tok bobu nga xamné bo jappé paré moy tok malaka yi dañ ci barkel ay bo neex ci bus buñ ko duggu bo jappé ba paré xana di nga ashadu an la ilaha illallah bokay waxé ci douche ba da nga génn paré do ko wax wa lu tax duñ génn ci jappé ci biti out place jappu kay tek bañuar bobu tek satala xana mbal ko amna ci biti demal jappé fa pourquoi salle de bain ñi fay jappé lool nak tabax sa kër ba nopi amul julé kay amul jaaka amul jappu kay lool mo musiba la kër lum xat war nga fa def place julé kay bo xamne ding fo meuna julli way ci neegi lañu julle mba ci saali waaw tabax keur ga bam jeex tak ca do fa baye ben espace bo xamne nitu yalla bu ñew sax ding ko fa meuna la sajada ne ko julli amul suñu keur yi de commencé ko ci man ni da ngay baye ben neek pour julle kay mba saal ba ca lañu julle buñu genné ci biti duñ fa xej baye wo fa ben espace pour ñu julli fo nga randal fauteuil pour julli ah te yalla jodi la ñëk santane ci doom adam bo jodi loy do man defé na nak jiko itam pour ñu diko défarat itam nañu sallo koor bo xana bu féké mëno wax lu sa yonéwul mëno manu lu la way wax nga netaliko xam ubi jow di wax lu sa yonéku di wax lo xamné ni woru la ma woral wala kat sallo koor nga xamné do wax lu sa yonéwul di nga sam ak sa njobot gi di nga sam ak sa cieur yi di nga samonté ak sa mbokk doom adam yi ngay jëflantel chef ya dil yalla doxal sa digal ñom koor dal la ci mëna génné waye lima gis réew mi xawma fuñu jëm jamono nakari nak jiko yi yaqku nañu xol yi yaqku nañu kenn yeneetu sa morom jamm té kenn woratul kenn yow nit ki do kenn yërmatul kenn nit koorute jeexna fi yërmana jeexna waye ci ñaan lu mu woté jappalante ak dimbalante bu andak lan yermande ak kolute solidarité moy lepp way nek boko yermatul doko dimbali da ngay xam soxlam bay bëgg dem wax la ko ngane waw ba nopi olbatiku diko retat ma nga diko toge ñew du da nangam wajo soxlam de way yang koy toge ci allu ba de di netali jëwum waw lool nak ngane judit nga bu la ko yalla mayon sax war nga bu la ko may won sa war nga ko lijeenti bo aajam bo bu soxla oso faju waye dang ko ci retane diko ci kokkeli diko ci yeb boko dimbali itam yabe koko diko ko xone te xamé ligi la tel diko dal ni mëno na na dal yow mi tay da xamné muy aajo yan nañu yalla defal faju aajo defal ko mbolam juri yan nañ bok ci ñi faji aajo ci baña bok ci ñi laaji aajo ndax fi meeku fi am soxla di nga tumuranké de gis ko lako fajal tambalé ko sa njabotu bop ba say dekkandoo ba say mbokki bopp yi sës yow rek koo wax mën na la awma mënuma bul dencoon ay milliards day déedéeru sa kanam na la awma mënuma kon ko ebu denc sa secret ko ebu denc say soxla sa biir wëlis tej ko ba mu ne kap nga muñ toog laal la say loxo yàlla moom laa fi gis waaye jamono ji du jamono dimbalante du jamono yërmande ku la dimbali yàpp la bu ëllëgee foo waxee mu wax mu yabee la ko ah lool nak du yoon nañ leen gëm yàlla nañ leen doyloo yàlla nañ leen wàkkilu ci yàlla ci dimbalante te yàlla tax jiital ci mbokk gi nag mbokk nag léegi mooy xarit mooy àndandoo lu munti doon nañ fonk mbokk yi nañuy dox mbokk gi itam di waxtaan ci biiri mbokk di dimbalante ci biiri mbokk masamba du yëg ma demba du yëg bu ànd ak sutura film yi nag yàq na dëkk bi film yi yàq nit ñi léegi de xale yi am xam nañ arme xam nañ ñu utiliser jaasi xam nañ ñu utiliser paaka xam nañ ñu utiliser fetal koo ci waxal un deux mu dem jël jëm te waañooy jël paaka juba ci la wa do daw balam la koy jam amatu ñu sago ci dara ko wax mu bur mer melni ku ñu xam xep ay yamb xali yaqku nañu yare diku nañu ñak nañ sago ñak nañ kersa soxor nañ iñan nañu magi dañu iñan iñati iñañ wa bi régime tok di xol nit ñi jëmuñ ci dara waxuñ ji lu ca jëm lulu ku nekk bo waxe ya ngay politique guddi politique becc élection suba élection ngon lo xamne ñewugul nañ ñen jublu suñu réew mi defar ko nañ ñen jublu suñu réew mi defar suñu ndaw yi nañ ñen jublu suñu réew mi ñun magi ñu tuup te jubantiku jubal jubanti bi nañ ko commencé ci magi enopi yar goné la jeunesse de demain ci yeen ñak yaakar ëlëk ay way bu len duubu way bu ngeen duubu rek adina yaqku da delo ci len seen bop ci yalla tuub len nek xalé téwul am jom nek xalé téwul top yalla te ko ubi ci téré xol xamné ni ñi comporté wo du comportement bu baax kon nak ma ngi ñaanal ñi nga xamné ni natu dal na len bañ dug ci kasso yi yalla yalla ba olbe ci chaabu jo te buñ len olbe te bañ ubbe ko be genn ay way nga la way buñ ca delu wat way waye kasso yi ku ci genn da ngay dugal defal lolu ci dugal moma ci jaaxal ndax gëna yow ñoo nga kën inséré wu la sa mbokk yi faanetu ñu rejeté nañ la kenn du wax ak yow kenn du la boole ci dara bo waxe ñu ray katu nit mbaa ñu ne sacc bi day xoolal ñu sacc ginaar kat ñoo gëna bari ci kasso ba ñu sacc million yi wa lool nak fuñu fu ko di wéré yow nga genn ñew kenn faaré wu la kenn konté wu la du nga boole ci dara nga ne na defal luma dello wat dem fe di nga lekk di nga nan dina ñamay jamm da nga du gis bitt rek fiix rek nga du def waaye yaay ëpp jamm ñëpp bu la neexee jànge fa alquran sax ba mokkal waaye nag kaso yi tam war nañ wut solution prisonnier yafa ne ñu bañ leen di yafal rek wuta leen mecc ci biir prison bi menuiser yi am na fa menuiser métallique
2: menuiser
0: jànga leen formation jigéen ñi togg yekk lépp am na fi tabarkàlla macha allah waaye buñ ko defulee nga yafal nit ki rek mu màgg nga pare mit peenam nga ne ko ate mbalxal mu dem alumkaañ mi nañ ko jël toj ko defar ko ay tool def ko ay kër duggal leen fa bu ñu xëyee liggéey bu ngoone ñu tëdd buñ tala defi deneen su ñëwee julli tëdd dong la ñu tal dinañ féex dina yaatu waaye jël nit di ko yafal doo ko jox mu condition yu baax du am hygiène bu génnee foofu feebar lay def ñu bari tuberculose fa lañ koy jëlee damay def émission ñu bari ay tuberculose lañuy jëlee prison xoolal ma loolu pakatage jël nit dugalante ko nit dugalante ko xanaa mala sax doo ko def noonu waxatuma ak doom aadama wallahi ministre bam demee fee ba gis la muy gis defe naa dina jël ay solution neen ñi tabaxaati prison moo fi dul dëgg du yoon nañ jël ayum kaañ bii toj ko toj xeer yi ñu labouré ko bam kii def ko ay hectare ñi di ko bay fa ceeb bay fa dugub bay fa mboq def ay jardinage poulailler élevage ñoom ñi di ko gardeel seen bopp di liggéey groupe yi bu liggéey tey bane groupe liggéey buñ xëyee prison yi prisonnier yépp génn dem tool liggéey ñi dem sàmmi ñi dem defari ganaar ñi dem defari ay nem ñi dem def maraissage ñépp liggéey amul kii amul kaa waaye nag toog rek di wax joo xam ne àndul ak jëf wax dafa jeex te maam Cheikh Ibrahima Fall nee na maa ngi xaar bañ fay wax bàyyi jëf wax ci dafa doy wax joo xam ne su baa ngoon même chose la médias yi médiatiser ko nag ñoot di ba mel ni lance pierre dafa doy nañ defar suñu réew mi préparer suñu avenir doom yi ëllëg ak suñu sët yi gaal yaa ngi jeexal nit ñi ba léegi nit ñaa ngi tukki ba léegi nit ñaa ngi tukki te ñoom defoon nañ ne bu ñëwee rek tukki jeex tey la waaru gën a ay million nit ñoo des ci géej gi ñu dem ñi ñu jàpp leen ay jaam di leen jaay ñi ñu di leen torturer ñi ñu tëj leen ci kasaye foofa ñi am nañ ci xanaa boo génne sax dootoo nekk nit di leen métti tal yu métti ba boo génnee dootoo nekk nit dootoo ànd ak sa sago dootoo nekk mel na nga wa meloon da ngay wayati mbaa dootoo ànd ak ngóora xool leen loolu nag kon nag dañuy ñaan rek yàlla suñ borom di nuyu auditeurs yi ak auditrices yi nga xam ne ñoo ne ci réseau DTL bi rawatina Thiénière FM rawatina émission njaboot kii di nuyu soxna Amy Dia di ko nuyu di ko sant ndax tubaarkàlla émission bi da koy déglu da koy deglu ba paré mu yonné waan ma message et synthétiser ko teunk ko dama ci faté nak lo xamné man sa faté won na né wax nako won nak auditeur yi ma ngi ko tek ci loxo mer sec mu nuyu ñi ñe sant ñi diko ñaanal nak mu yag fi lol té wër ndax ki lay deglu bu sañon do wax ndombé ki lay deglu bu sañon ngay wax lu jëriñ nit tubarkalla ma sha Allah kon nak ñu ngi jéggelu bu baaxa baaxa baax di sant ñepp di gëreem ñepp di ñaanal ñepp jamm di ñaanal wa diaspora bi nak yalla neen yalla doli xol muñ yalla neen yalla doli fit ak jom ak ngorte bu den laal alalu jambour
1: yene gi deglu premier fm 88.6
0: ni téré de ko jambour ku fa dem da ngay moytu lu luwaya ni ñi téré bu ko fa def bu ko fa wax te bo mëna laqatu laqatul tay liggey score bo xamne ding ci mëna am yalla dina mëna barkel te mu neex suñu borom bu lay ñak jaral mukk ngay def lu neexul yalla waaw te fe ya pa do so métier waye tam bu mu taxé nga def lo xamne ni du yefus gor waaw liggey nak jafé na lool waye bo démé yemal fa nga wara yem be ami kayit ba nga abi kayit di ci liggey te tiyé sala meñ bu waxtu joté teddi demal teddi yenn heure de crime bu ko dox bu ci liggey bu ci jema ut deureum waaw man dal tay dina indi won tax gannaaw dañu indi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam sang sang yi momin mu jaar fu metti bu metti ay mbokam dik ko fitna sonal ko mu mujj dem ba nek sang sang yi te yalla da ko geureum ci jikom ku yalla defar nak nga defaro ndax mom la naron yaq ci mom la yalla raxas bam set wa ñu xol ba te dugalatal ko ko mu dajje won nak soxna su bax xamna jigen lu am solo la ci keur soxna khadija mo jappale sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam motax jigen bu bax dafa am solo jigen ni nañ jaay royal ci suñu sang yu bax yi fi nekkon ñom soxna asse jankha mam cheikh bu yaay wajuru ma bay soxna mam asse walo nga xamna moy wajuru mam jaara bu so mam jaara bu so ñew jogati ko tubarkalla ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen wajuru mam sayyidina isa lay may xol ci lool mam li mamu hein manam kumba doy gañi bax ñi nekkon fi jël seen sang yi def len ay seen borom keuri ay sang lañ won xolal sama turondo anam no kumba cham dafa jaayante won jël ay seere deunkam ay ganjaram tayle ko jox ko sangam bu tedd bi ne ko jaayena delo wat na la ko ngagne ma sakku ci yow njabot gu barkel waye jigeen deg yi li nga jox de or ba kay do len jox jende or te fo ñakke ba ñak ñu na joxuma la dara dem tayre ji ko denc ko fenen ya banki lañu denc sen or legi amu kenn jigeen guy day jemeeti borom keureum dépense amna ñu bax nak ba legi waaw bo jaxale ñu ñew abal la dañ may la dañ day abal waaw waye ñoo ñafi won mom jeex na fi doot fi amati waye nak nañu len di jangale ñi di len fatali xale yi nga xamne ñu bax amon na fi raful de ay ben naga ngi fi ku melni soxna may ñi fi nekkon tubarkalla ma sha Allah da xamne sang yi liñ daan defante baxna lool da ngay jëlé ci kër gi yobu ci kër ge ñom non lañ daan dencante waye gis kuy dem rek ana yow ana man nga ne ci dagaj do am loola neex de ku tak jambur rek bu ñëw lo am jëlën waaw bu ñëk mag ñi dañ daan fidéliser moy nga gëna dëgeural digënté digëral digënté mbokk yi jël askan yi di ñen jaxassé jël waka cheikhul khadim yobu ndiasan wajeul wa ndiasan indi touba jeul ndiasan yobu keur baye ñass jeure keur baye ñass indi touba non lañ dan def lante di jugolante ay di jiw lañ dan wut jiw bu baax wayo fekk jigen nga gis rafetayam rek musol ciol gu bon solo ba pare rafle dana ca dagaj do am la neex bu ñe dina la xass dina lo regaju dina lo gejji dina la mat dina xex ak yow dina la pogné boné ben mëna la fukk du wonu baat té do ci am la neex té do ko saña wacc boko wacc am yobul tribunal teggul la ñak nga ñak sa lepp na waaw ma nga door ko gañ ko ñu porter la plainte ma nga ray ko dé ca kasso waaw légui nak lool yépp ana yaay yi nepp yaay yeen ndax ñun ñu som fatif dé ñoy yarul doomi ci motax kuy outal yaay ju baax doom boko bëgge da nga outal yaay ju baax waye doom bok outale yaay ju ñak ceggin yaay ju mëna xex mëna xulo di reeju woné ben mëna la fukk loma wax ma dello lako gënoma boko déggé rek bayil mu dem bul fa am yaakar doom ju baax du fa juddoo waaw té bu ngeen tolo ci digënté bobu nak bay wara dencanté di jaxaso bu fa xol bu tang am nafa banex am xol bu neex wax ju neex ba doom ju ca sosu mëna baax té jigen ñi nangul leen borom kër yi nangu moy tax am doom ju baax dé na soxna ajara nangulé won borom kërëm doomi nañ nangul seeni wajur na mam ismaïla nangulé won suñu mam ibrahima suñu mam ibrahima mom gatcha ngala ma nangul won na yalla suñu borom dem wajuram dem doomam nangul ko soxnam nangul ko ma tax ken rayatu sa doom tabaski lu reey ngok lu mod di tek ci table ji la da kon ken ñun ñi duñu judd ndax ku ne kon ya nga ray say doom bu tabaski jotté ya nga xalaat ban doom nga wara ray kon ñun dinañ judd ba sacrifice yoy nak ay nit lebal ñuko ñu ne ñun duñ def ben sacrifice pour yar suñu doom pour ul soxna su bax julé ngeen andando jaamu yalla mu nangul la nga nangul suñu borom doom bi judd bax ba yow soxna nangul la doom nangul la degalu la wa foy amé jam motax jabar yi bari rek ngay tak defé na bo amé mu tané bo také ki mu tané nga degg koku mom
2: ak yow
0: mu ñew gisuko fa dem yonam tapass la dem yonam ben ñaar ñet ñent am nga droit bi ñent waye ko ci takal wuju mëna tay mu dé waaw waaw duma wujé kon lan do wujé té nga fekk sa ndey di wujé sa mam di wujé nga né do wujé buñ ko tek sa bajjen di wujé julit momul duma wujé tuba bi sax légui dañuy am soxna am maîtresse sa wet ga waxatuma nak ko xamné ni nak yalla moko ko may ndax ngir rek ñu maanu baña mo yalla waye tay la mo yalla gëna bari appartement immeuble yi nga ñew am sa kër nday ak sa kër bay nga xépp leen dem di fay ay buma waxon ni ñi fay ci appartement meuble sax nga yem doko def sa kër nga bayyi won dem modu modu ji dedet nga ne ya ngay dundu da ngay dundu dundu gu neex duggal ku la neex tay bo legge nga duggal keneen dem piscine ye piscine ba ku ñew lek naan nga paye ñep bayyi sa nday ak sa bay ñala xos woon bay am la ba nga dem xos bi ba ñew nga di la jox ay fukki juni ak ñaar fukki juni yes alal diko passer passer nga def na yalla na la wasal ba na la waccel barke doko am fen fen nga ko dul am motax nak ñi wax dafa jot de wax jot na nañu jog wax njabot portable yi nak buñ ci deful ay mesure dina indi ñombe ndax di nga gis ko ci wax lo xamne ni dang koy wax ba pare rek portable éclaté exploser sa ko waaw ndax kilifa la tud nañu war ma suñu kilifa yi kilifa du morom kilifa dang koy jox ciirum boko mën ta jox ciirum manul ci mom waye yenn wax yi ko xalé bu koy wax do gudu fan de do gudu fan te lo dugum yaq fit nak eggul ci bari wax ba wax lu dul deug ba nga wax lo xamne waroko wax dina tasum rew wax juy tasum rew di tas mbok di jaxasse ay nit yarul wax nañ koy gas bom xor sul tay defare jeul suñu pousse di ñaw lolay deug kat and ni ma gis rew ma xamatu mako de dama tit dama ragal mo tedde du ma nelaw ndax bo xeye do xam lo yewo jobot gi am nañ fit rew nañu pexé bari nañ pexé da ngay xey rek auto police garé bu xew di portable lañ gis touru diw yow xamalu portable lañu jital yobbu buñ ko fa fekkul jeul la yow ndey ja yobbu yow nga xamne yaay def sa kër ga lo nak du ak yow nga def sa ñombé ñu ñew gisunu la jël sa yaay yobbu yow borom kër bi nga def sa ñombé ñew gisunu ko ñu jël sa jabar yobbu ba lool fook fuñ ko tek yoon nañ xol li ñi def nañ sét ci yalla te xamne ëlëk dañ leen di juger nit ñi juger nit ñi ak nit ñi bu ëlëgé dañ ñi atté ñëpp te kanam yalla kon ku ne boy atté jëlal yalla tek avocat yi nañ atté wax di tax yalla tax waaw bëgg ñu xaaliss bu mu tax nga wax fekk lu dëgg nga dëggal ko waaw wax ci lo xam ak lo xamul bañ akité nit ka te mu woor na xam nga ne mo togn nit ñi togn togn bi leen bari na fi de ku amul kuddu nak nañ ne ku am kuddu do lak waye bo amé kuddu te togn itam bu tax nga yab nit ka da ngay ray nit fi ñaari fan ñetti fan ñaari wër ñu génné ko muy taxawal nit togn na togner bi la ñu tej ko bala nga am wër nga mudila rom dina kokkali sa xol du dag ba nopi peen yi ñen di jox amana ñen di jox duñ ko fay olbeutiku di genn di yow di la wax lu la nakari di la romb di la garmbasu ñaar deureum do ko tiye da ngay fassé nit tay ngeen dem tribunal nga war ko fay amane bañ na tek do ko jox deureum wara dundal ak njobotam do ko def jaral na la démissioner dem modou modou ji bayiko fi muy tungu ranké wa gogu iñan ba lor sa bop xagn sa bop lu ko fi jar goor ñi xoral leen seen bop jigeen yi tam sétal leen seen digg ak seen borom yalla def ñoo bëgg yonent bi sagal ñu sang sang yi sutural ñu moñu may valeur bi ñu am tay ba tay ma wara am cadeau tay di taxaw di wax ci radio adina bi yeb dima deg te bu ñëk dañuy daan gas di sul buñu amé valeur bobu nañu def lu bax di wax lu bax di yéno lu bax wujubum tax nga sodé sa mom wujubum tax ngay ray sa jëkkeur wujubum jax li jam sa jëkkeur wujubum tax nga sodé sa jëkkeur ba nga sodé sa wujju asib yoy jaru ko fi dem dé ca kasabé kasabu tangi bi walu ko fi jarati kon yow lo doon utat yow amato ca banex am naqar dé ca kasaba wa mom yaramam yakuna way nga dess ak sa jëkkeur du intervenir du la ñaanal ben intervention du dira sétane du la fayal dara du la jël avocat dara sétane bon pour lan mako fi jar dundu gi da fay jar dara dara dara lu jar xepante acid lu jar sodé wante lu jar jamanté gejjanté yakanté hein ku né lo xam sa morom nga xoko dundu gi dafa gatt lo fi def rek am nga ci ngeerum way lo ci deful perte nga ko le temps dafa cher nañ ko sacrifier ci lu bax di ci xalaat lu bax di wax lu bax di yéne lu bax kon nak ñu tek fi suñu loxo luma ci yéne wona wax itam te waxuma ko it amna yéne waye damay ñaanaat suñu borom rek yalla yalla raxsal ñu xol yalla ñu yalla may asago ndax nit neena nga bo méré dama japp ñu japp ba set nga julli ñaar rakka talal sa loxo yalla ñaan yalla delo wal na sa sago jéggal la nga jéggal koku nga jotté won itam nga ñaan yalla jéggal ko ubi xolam ngir dem nako bal maq nañi balanté ak fuñ tollu dekkando yi naka ci rawati diñu dekkale legi ken xamatul lumu da ngay jël baay sa kër defal ko bam bax nga jël sa mbari ñew tek ko ci buntu kër jambur lo jot xop sat ci mbali may tour nga kayit yak salté ay naw dem ci buntu kërëm ngay balé mu balé balé walel la nga ñew takalat ngir diko wut rek mu nuyu la doko fay tek ko bet rek fo tok togé ko lo ñaawlu ne nga tek ci déram sosal ko da fekk def lo waxula ni ñaané nga ko rek tabaxam tim na la neexul yalla nak mo bind beralé be dekkando nak wala kenay dekkati ci koñ nako dem set bala nga jënd terrain dama set ñinga dekkal ndax nit ñu baax lañu nit ñu yiw lañu dekkando forma dé bo dekkale dekkale bu bari histoire bu mëna togn am nga problème nañu xol dekkando yi tay jema am jamm ak ñom ci jamm ci ñom te xamné yalla mo bind doom adama bindal beralé ñepp mënu ñoo masé yam ki day tané ka ca dess bo tané nit ki nak dang koy jappé comme sa bop waye bu ko def non bu ko wax lu bon bu ko wax lu ñaaw même bu la toñé né ko bal na la bu dé amé ñaari fan dama né ko bal maq xana yaramam dina daw bo togué yakal ko xana dina yaramam dina daw bo amé lu bax yéné ko ko bo sa ndey jor bi dem ci mom bu yagge xana dina rus waye nit ñi dëkke ñaaw na kenn xamul sa morom dara ku né dina bu sa morom di nga dem be xew sax do ko yegal sa morom dekkando pour lan nga xew day romb rek gis bass mbam gis ay nit lu xew ñu ne ko nangam ak nangam lolou ko fi jaar deegu gaaw gi te bo de sa kërëm nañ day dejje nit ñi fofu lañuy dem tok fa ñi di réserve ñi lek nañu la fa sa and bi nga xamne yalla mo ñu dund bind ku sañoon da ngay taamu fa ngay juddo je waye personne na choisir de naître kenn tanu fa nga juddo fa nga wara juddo da nga jëñ cëpp rek yalla boole la ay wajur wajur yo nak bu len xép ko xép sa wajur fonk wajur jambour perte na ñooñu bëss bi ñi waxtaan dañ ñaan mayma ak lo len mëna défal ci aduna dañ ñaan señ bi abal ñu may ñu tuti ñu waxtaan tecc seen buntu nga genn ci biti bañ wax bari nga doga dugaat kon nañ ñan fonk wajur nañ ñan fonk mbokk bi dara jaru xép kenn du xép say mbokk du xép say mbokk bi lay bo walié da nga xam di ngi ko reccu dañ ñaan abal ñu te bëss bo faato ngay xam lu mbokk di jëriñ ñepp dañuy daga seen responsable taxaw fele di la xol say mbokk dong lay jangti jangté nga son ñu am natu say mbokk lay dimbali da jaxlé say mbokk lay dimbali kon nak dawal tafu say mbokk bala mo wess assalamu alaykum ñu ngi nuyu ñepp di sante ñepp di ñaan yalla yalla ñu yalla défaré yalla buñu yaqku yalla buñu yaqulé ma ngi nuyu njobotu serigne cheikh aliou mbacké yépp nak di nuyu sama soxna jaaru mo soxna jor jor lepp lo xamné jaar na ci loxam yalla na barkel di njobotu serigne cheikh gi yalla nañ ko aw ci ko suuf mu féké ba fay ko borom bi mu lebal ci doom adamay ma ngi jéggulu bu baax nak sant bu baax di nuyu sama turondo soxna aram mbacké na yalla barkel ko may ko borom ko bi baax sama njobatu bop gogu nak neena len bu fa kenn dugute do skor amo yermane ci jigen muno teral jigen ndax ñom demuñu dikku ñu xamuñu dara waaw kep ku fay dem dina labati dal na nga am ñett ci koy na nga len bëgg na nga len yërem na nga len yor yor skor mi ci dess yep yalla ko yalla bool seeni wërse kono tubarkal la gëna dafa njobatu jigen ma sha Allah ñaan na ñep nak ñang mi barkel ñep am ligé ñep am borom tari ba ñu am jëkkat ay borom ko tegg ku ne ci réseau DTL yalla la yalla jox soxna te amoko won ku bëgg ñaaral na nga ñaaral ku bëgg ñettal na nga ñettal ku bëgg ñettal na nga ñettal kep ku fi nekk te amo borom kër itam yalla la ko yalla jox te muy la gën ci yow waaw gëre ngeen jëf kon señ arim ñu ngi lay ñaanal yow yalla barkel la ya xamni nga bëgg yalla la ko yalla defal loxo bu set na ma sha Allah te loxo bu seté ah nga mëna and ak mak señ ibrahim coordinateur jëre jëfati ñu ngi ziar di ñaan ah sama taw sama fatim ang lay ziar bu baax barke yar liggey bi amna solo yalla yalla barkel kon nak reseau DTL ñu ngi naane sant naane gërem naane auditeur yi te kasalika naka nonu wa oxy wa azabu cienier wa ahlu jant ba ñepp nak ñu ngi nañ leen sant leen gërem leen di tek suñu loxo fofu di wax yalla yalla may ñu fekke tetal bu benen aljuma inshallah son aram jop emission njobot gërem ngeen jëf.

الذين جميعا بالفيوضات كل له حمة يرقى أبعا أبدا إلى عزيز معين.

إلى من له كليتي قد توجهت.

يقود علام الخيب ربي مهلمين.

متقن نور أسمائنا لوجه رحيم من لم يسل خط رحمنا

0: العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكبرم توبة
1: بارك الله بارك الله فيك ما شاء الله بارك الله جرجف سيدنا عثمان توري تي جانغ مو ام سولامي فتبارك الله جرجف نيغ لي غرم بو باخ بنين يون ان شاء الله تعالى بوك يي ميغي نونو كون جوتاي سين ايميسون جوتاي جانغوت خساي دي موي تامبلي ñu ci and ak sidina Ousman Touré deg ngeen ni mu nuyo waye deg ngeen jang mo am solo mu tektali mi nga xamne it tabarakallah mom la tambalé inshallah taala xamna ci kanam dinañu gëna woyel jang mi inshallah taala barakallah kon sidina Ousman ñi ngi am mbekté tabarakallah ci jotaay bi comme kalha dañ ko baxo diko defé tay xeyna bo done présenté wu ci ak bokku ñu ne la sidina Ousman Touré mom moy kan ci ak bokku financement lum ñuy wax ok ki na la ko yoni na la ko
0: ok jere jeuf signalu jere jeuf ngi am bi ci baax di am contentement ci
1: ah ok xaw xatal ko micro bëgn ko djégé wala tabarkal baax baax baax ok
0: ok di am contentement ci réponse bi nga ñu wax ñu sawar ci lool ngir mana dile ci tontu am nañ ci mbiktu bu baax waaw sayidina Ousmane de mi ngi ciosanu Saloum ah mi ngi ciosanu Saloum ci dëkk bu ñu naan Taïf wala ciosanu
1: dëkk bu nan Taïf
0: Taïf
1: ca Saloum
0: Saloum
1: tabarakallah fofu nga ciosano
0: la ciosano waaw
1: ndaysan fa tabarakallah ma sha Allah Taïf Taïf dëkk xeyna suma la ñu dëkk kan la walé xeyna ku yelif dëkk ba wala ku ko sancé ak yoy ndax am nga ci lo ci xam wala Taïf dal moy Taïf rek
0: waaw am ñu ci xam
1: ah ak sa gor
0: Taïf sunu mag yu bax di ñu koy wax Seigne Ousmane Dramé xamni mom da bok ci baye Seigne Dramé baye Seigne Dramé ku ne xamne digënté mag Seigne bi Seigne Touba mom fofu la bok mo santion dëkk bi waaw ñu juddo fa nak
1: baye Seigne
0: bay waaw bay Ousmane
1: bay Ousmane ko sancé
0: waaw Ousmane Dramé moko sancé
1: Ousmane Dramé
0: moko sancé waaw
1: barakallah ma sha Allah kon mom bay Ousmane sa mam Ousmane mo gor fofu
0: waaw mo sancé fofu
1: ah tabarakallah ma sha Allah
0: mo sancé fofu way ñun mom mën na ni sama mam juddou fa dal waaw dafa tuxusi waaw mom ay bay ak yoy da ko neexon lol lutax mu joggé fam neekon rek daldi wut ci tol yi mono andi fofu ci dekk bobu ay ñun ñep sama papa do leer yi am yep fa lañ juddu waaw non dal lañ fa dekké ñu
1: tabarakallah ngeen dekké fe nonu xeyna ginnaw bi ci seeni jéego dekk ba xeyna amna ak mag ak yokute ak yoyu ci biir fofu wala xeyna
0: waaw dekk ba de
1: xam nga fa gajeek yoy
0: waaw sak tabaski waaw des fois dama fay gij lol nak fekki tabaski danaka la fay
1: ëpp wala xeyna gënaaw bi ngeen fa bayiko ne ci yenen barab ak yoy wala batay moy dekk way ba
0: waaw batay moy dekk way ba ni may nekk fi ni di liggey waaw moy dekk way ba legi nak waaw moy dekk way ba legi da samay wajur ñanga fa waaw samay wajur ñanga fa waaw moy dekk way ba legi
1: barkal ma sha Allah kon fofu nga fekk bax
0: wa fofu la fekk bax fofu la magge ma xamiliko la jaar ci école arabe bi école arabe la duggu ñu fa jaaré ñu dawal da melni ñaari at dal dimi genn dekk ba nak amna ñaari daar yu mag ah wa ñaari daar yu mag fa am bima joggé ci école bi dal ma yobbu ci daara ji nga xamné daara ji mom ci bir dekk bi la nek ñu dal muy fétalé ci daara ji ginnaw bima nekké ci daara ji nak def na fa danaka daara ji fofu lañ dan bay di jang daara ali rek waaw di xinma di
1: daara terbi
0: waaw kay dem ba yag ñu di def nor bu jot rek ñu dem kaolak waaw nor bu dem kaolak
1: Kaolack da ngeen fa daan dem xeyna yow ci sa walu mbop ya daan dem wala xeyna njabot gi ñoo daan dem nek fofa
0: dedet ki ñu joxon ci daara ji fofu dekk ba
1: ah
0: mo raan def sak nor day jël ci quelques ay dongo ci ñun yu xawataku and ak ñum dem Kaolack
1: noori
0: waaw leg wu yegge ci daara ji daara ju ñu naan daara Seigne Moustapha Dramé mom Seigne Sidi
1: te Kaolack
0: wa mo de wa ci Kaolack ci Moustapha Dramé ci dekk bu la dekk
1: waaw
0: waye daram da ne ci da ne Kaolack
1: dafa am daara Kaolack
0: am ñaari daara Kaolack
1: ah
0: wa legi nak kiñ joxon ci daara ji mom sak nor day dem fekk ji ko bu ko fekk ji day yubale ay dong nga xamne bu yegge mom day ber kiw bopam nga xamne ñun dong yuñ fa yobbu dañuy ben daara ji lay doon waye dañuy fetali ben barab dal nga xamne ñun la fa andal diñu fetali diñu jangal fofu ya def nañ ko lu man ñetti at yakar na
1: han xeyna day bëgg nga soori njabot gëg yoy xeyna wala ajuul ci lool
0: waaw ba tay xeyna ba tay
1: wala manam metu tam la bu muy jangalé rek xeyna
0: hein
1: manam metu tam la bu muy jangalé rek xeyna
0: ndax metu ton na
1: waaw manam xeyna manam yoon la bu muy jangalé mom xeyna
0: adir
1: programme am la dal
0: waaw programme am la ba paré tamine do daan bëgg manam ñi gis suñu wajuré ak yoy suñu xel dina ci kër gi kom daara ji keur jeli la nek sun genn yenn say te ñun xalé la
1: okay
0: di leen gis suñu xel di dem ci keur ga ak yoy ñu daw ak yoy yu deme non dal xamna dal yu deme non dal ak ci ak programme bu fam tamen genn dem nor yi xamna neet bi ñewé day ñewat waaw
1: markallah nga nek non ci daara ja ay kon day melne jangum ki bi nga jëk tambali muy franco bi
0: dedet musuma ci jaar nak jangou français dé musuma ci jaar
1: ah
0: musuma ci jaar
1: mo tambalé nga xam ban nga wax mom nga ñëk tambalé
0: arab
1: ah
0: école arab
1: ah
0: école arab la tambalé école arab ak daar yi xam nga bokku ñu
1: al azhar bi
0: wa okay mo fa la ñëk tambalé légui daar yi ñu mëna ko expliquer non def nañ ko lu mat ñetti at ñu ko défé lu mat ñetti at ben newet ñew sam papa dal ñuy soxla wax ak suñu serigne daara mu dal ñuy soxla ngir ñu jappalé ko ci tool yi neet bobu biñu démé ba neew bi wañé ko dañ daan def suñ ko jappalé ci tool yi ba yefi sori ñu ñëwaat ci daara ji waye neew bobu bimu jéxé ci lañu dem Kaolack waaw ci lañ dem waaw demat nañ fi Kaolack biñ demate Kaolack waye nekkuñ ci benen nekkuñu ci daara ji nga xamni mo joge won ci dekk bi ah benen daaru lañu yobbu waton ginaaw ci gi biñ joge ci daara joo ñewat newet ci wat sama mag bimu bokkal lay bay mom day jangale alquran mom daara lo yor fi ci dakar fi biñ fi joge la dem ci sama mag bop lañu yobbu ci sama mag bop ci keun bay fall fi nani fala mujjé jang
1: kon arab ya go ci nono
0: dir arab bi mag ki wu ma ci nono
1: ah mo ay li jassa ak yoy
0: dir ah bima démé bo wara def
1: lol sa soir la won wala
0: dir bima démé bo wara def certificat waaw bima waré bañ war ko def ci at moma ah defena at moma ci lañ ma dug yobbu ci daara ji nak bobu xalé la dal abo xale la nekul sama ciobiru bop wala mako bañ ak yoy ay sun para mo tamu ñu dem ci daara ji rek daldi dem
1: nga dem ci njangum aliwuma
0: njangum aliwuma waaw
1: bobu nga commencé basine dem kaw wala ndax
0: waaw bobu la commencé basine bobu la commencé basine waaw dem kaw
1: ay ci bir lolou ngay top njang mi ci daara ji
0: waaw daara ji nak kaw ni ma la ko waxe njang mi sikar la ron def
1: nang njang alcorane ni batay wa ma ngi won fofu
0: waaw
1: njangum daara ji
0: waaw ndangum jaar waaw mu continue di jang
1: waaw waaw waaw ginaaw bi mané ndax jang mi bënd na manam xeyna jot nga ñu koy xamé mokal ak yoy bu aji bind kamil ak yoy topat jangum xam xam bek yoy
0: ah waaw waaw waaw waaw waaw lool nak jotuma ci ag nak
1: ah jotu ci ag
0: jotuma ci ag ndax defena defena alquran ji mom defena xaju xaju bima dem bay waji ki xaju kaw bi defena ci la ñewat ci tool yi ne ba commencé xaju kaw bi la ñewat ci ki
1: ñewat ci tool yi da bo ñew ci tool yi do ko mëna bolé ak jangame ak yoy
0: waaw
1: faaw no newet bi jeex noor bi ñewat ko soga mëna jang wala
0: dedet mana bo xam nga bo necce ci newet bi bu fekke da nga ñibi ci fekke sa parents de la soxla nga ñew ci kër gi mana ta jugge nga ci daara ji ji nekk ci dëkk bi fi bo ñibise mom pour nga
1: mana jang
0: waaw kay pour nga mana comme jugge nga Dakar fi nga fi la mujjé jang
1: waaw
0: kën bay far fi la mujjé jang
1: ñu fi jugge la fi nga mujjé fété di jang alcorane ak yoy
0: kay fi la mujjé fété ci sama mag bi
1: waaw
0: bi mu fi jugge nak dem ci tool yi
1: waaw
0: bima démé nak danaka dama
1: ki bi da nawet bi day ñew nga démat salum
0: waaw
1: fété fa
0: fété fa kay kay
1: nga am daara ji dalay sori
0: bamay nek Dakar fi kën bay far non la mujjé def waye bamay nek ci daara ji ne ci dëkk bi dama dan dem jappale ko bam ba toli sori ma ñewat ci daara ji nga xamni ci biir neew bi dama koy jang mom waaw waye Dakar fi bama joge ko fi Dakar kën bay fall ba delu nak bi neew bi jexé ci la dem ñu duggal ma jangum métier la dem jang métier waaw
1: ci nga jang métier
0: ci la jang métier waaw
1: lo waral xeyna ñaka continuer alcorane ji boba nga xaw nga yag ci daara ji xeyna te kiyo wala ya dem ba gis ne daal xaram gud metti bu mako bolal ak yoy wala
0: waaw waaw daara ji mom yag na ci mom daara ji mom sumu jumul na fi 300 kan bay fat fi rek yakarna defna fi ñaari at yakarna
1: ci sa mag bi
0: wa ci sa mag bi
1: mom da nga don jang ci mom wala da nga don jappale ci daara ji xeyna ci xale yek yoy wala da nga nekkon dong comme ñep rek di jang comme ñep wala
0: okay don jang rek don jang rek
1: di jang di jangal xali wala da nga ni won ci sam jang rek yow
0: waaw xali ci ñi nga xamni rawna len fete na len kaw wa dama ran tok ni buñu waré teeri ñi nga xamni man fete na len kaw rawna len dama len dan teel ñuy tari dama len dan teel ñuy teeri wala ñu may laaj bind ma len di wax yu démé non waye teeru dama ran jang comme ñom dal nek ñom ci daari donu dong dal comme ñun dal
1: waaw tawakkal ci bir lool nak bu nga démé ci dëkk ba nga soppi
0: waaw bi ñi démé dëkk ba nak ci lama fa bi duggal métier ci lama fa bi duggal métier xamna nak ñu ci tam woon ngeen manam
1: xayna bobu mom mo am metti mu ne won ci xelam mu yebal la ca wala yow lol sa programme la ya ñew ne ko gor gui man ka dama bëgg xol metti mu mo bolé ak alcorane ji wala
0: dé moko suwa nak waaw lol mom moko sabab waaw moko sabab
1: moko sabab
0: moko sabab mu duggal mo metti ay daari ji mom xawna fa diri na fi dé
1: yag nga fa dal
0: waaw yag na fa
1: dé daal tawarkal agle gogi dugal le metti nga ne ci metti mi
0: waaw ma ne ci metti mi waaw ma ne ci metti mi
1: tawarkal la do don def teer nga don defal marsan abila wala
0: teer la don def teer la don def teer la don def
1: gor gi mom da don ñaw wala
0: gor gi dedet do gi mom ci toli la fete won mom sama mam moy taw sama mam mo fete won ak pa bi ci toli fetona sama mam ci toli dem nak munutul genn di demat fenen dal sax mo fetone ci toli
1: desa tabarkal la legi nga dal di concentrer wu ci njangum metiem teyer
0: wa metiem teyer wa
1: mo bin ga diko suivre kan mo ci nekkon sa jeewrin la wan yoon bi
0: metiem teyer nak
1: wala xeyna ci ñinga jaar nga ci ñu bari wala ci kenn rek nga fété woon wala
0: dedet ndax salum fofu la ko tambale
1: salum
0: la ko tambale jaar ci ku ñu nan adama ñang
1: suñu adama
0: bi mu fi joge ñew ci murtala daramé murtala dalam bi mu fi joge nak ci la ñew dakar ci la ñewat dakar nek ci ku ñuy wax babu ko touré
1: waaw
0: mom la nekkal bam berma mang koy ziar bu baax mom la nekkal bimu ñewé dakar da mom la mbeukentel nek ak mom daal bo kërum mu berma daal
1: waaw bi ngay ñew taxulom nga xam ko non da nga dajé rek
0: dédé dañoo dajé rek
1: yalla def ngeen mëna and ngir and ci lolu
0: mané ko daal dama nekkon salum doon fa def métier mi wayé yalla dogal ma ñew fi waye nak amaguma fuma nek nak ay dama ñew ngir yeggale rek setal gëna setal sama loxo
1: waaw
0: dal di nek
1: mo nangul la lool
0: waaw ba kërok muy bëru waaw mo bër jox ma diplôme
1: ñisan
0: ma ngi sant bu baax baax
1: est ce que hanke mat na sant kay
0: waaw
1: bu do mëna man na ma lank di
0: waaw
1: Désane kon mo and ak yow ci lolu ba yalla def xeyna métier mi nga am ci avancement bu baax tabarakallah aha Désane mom fa barabam nek fo dan yengo boba
0: mi ngi yembal ben brak
1: ah ben brak
0: la nek
1: fa lay ñew
0: wa tali bi xonko fa lay ñew
1: tabarakallah dina li nga def ci métier mi yag na ndax xeyna def nga ci at yu bari soko ci xam aslef wala
0: waaw métier mi
1: yagul nonu
0: métier mi def na ci defna fa 3 ans fi ma defi 3 ans waaw defna fa 6 ans
1: ah jorom ben adal
0: nga ci fi 6 ans
1: ah ndeysan tabarakallah
0: dama ci 6 ans
1: gannaaw bi nga yor sa yefi bop xeyna
0: waaw ni nak ba ni ma wax ak yow nak ambossement
1: ci gaay rek waaw
0: waaw ambossement lay def waaw
1: tabarakallah ma sha Allah sa barap fum ne
0: fi Grand Dakar
1: en Grand Dakar ngay xey
0: ngay xey di wacce di bi
1: ay gor yalla rek ngay ñewal wala xeyna yere soxna yek yep mom ku ci am
0: waaw gor yalla ni nak
1: lu mu daggul rek bu ñewé nga kiyel ko
0: waaw waye gor yalla lay ëpp lu muy faral di ñewal gor yalla ni mom
1: ñewé gor yi mo ëpp say programme
0: waaw ci programme yi baye soye bu yek yoy non na ci ëpp lu ci ñew
1: tabarakallah jerejeuf bok yi mu ngi nonu batay yeen nga and ak seen émission jotaay jankatu xaydi ci sen réseau DTL 88.6 fi ci Dakar ci Colobane ci 41 angle 38 jande bi fim ci Touba 95.2 leer ge fim Louga 94.6 ñu ngi ci and ak Sina Ousmane Touré moy sunu gan deg ngeen li nga xamne jot nañu ko leral ci carrièreum xeyna jamono tout tankam fa tabarakallah ba de Sina Ousmane duñ la baye gun dañuy dal di wëyel ginnaw buntu bobu inshallah taala xeyna buñ ñewon deug deug xaydi tay Sina Ousmane bu ju don nafaral nu mu def ba nek jankat ci sun borom ci numu ko tambale
0: Ousmane Touré bobo ma ngi ci daara ji ndax bi mu nekk ci daara yi comme bi mu lay expliquer ni daara ji ne ci dekk bi sikar la daan def fofu waaw dama daan toog di sikar ñu may aw daar yi dañ daan def chaque goudi saa su ne chaque jour chaque goudi dañuy def sikru la tur yàlla xam ne dañuy kuréel nii comme jànkari nu ñu kurélee maanaam ku sikar jox sa morom dañ daan def waa sikar daal laa fa daan def moom waaw
1: sikar
0: laa fa daan def ba jamono yi ñi dem Kaolack di ñew yépp waaw sikar la fa daan def ginnaaw si ki bi ma ñëwee Dakar nag ci daara ji ci sama mag bi ci laa commencé nag di jàng xeside yi jàngum aw di ko jàngum aw dañ daan kuréel ba daaneel ñun xale yi
1: yow sikar si danga ko fekk ci daara ji wala xëy na yaa ñëw indi ko fa wala da nga fekkoon ñu daan ko amal
0: waaw dama fekk ñu daan ko amal nag dama fekk ñu daan ko amal
1: kon lu fa yàgg la daal
0: waaw lu fa yàgg la moom
1: sax su ngeen ko nan def voilà
0: fekku moko fa de waye sama kanam la amé
1: ah waaw
0: waye manit sabab lu moko dal
1: ah waaw
0: nga xamni serigne daara bako créé
1: ah waaw
0: waye du man mako sabab dal mako fa andi waye fa lama fekk nak
1: fa la fekk
0: ay touru ya sikar soso mi ngi joggé ci daara yi kaw rek ji
1: ah
0: daara yi moustapha dramé
1: ah
0: waaw air bi fofu sikar ci fofu joggé
1: fofu la joggé
0: ñibi seen biñu ñibi ci dañ ko indi walé ci liñ ko commencé diko def
1: kon seigne moustapha mo ron jek jek rek mo ne bismillah ñew leen ngeen kurel nangam nangam après ngeen tambali
0: waaw mën na ni waaw da mën na ni mo waaw seigne moustapha drame ki ñu ñoon jangal moustapha la tuddu ki mom daara jëti moustapha la tuddu
1: waaw
0: ñun ku ñu daan jangal
1: moko
0: programme
1: mo ngi proposer
0: waaw ngi proposer waye ki wuñu ci daal manam forcé wuñu ci dal
1: ah waaw
0: ñun nak ñoo jema kiyat suñu bir dal di am ci def ci passé dal
1: yeen sur nga ngeen ko daan amal boba wala xeyna bu ngeen jangul lay doon wala xeyna
0: duñ jangul way lu ci ëpp dañ ko daan def nak danaka dañ daan def bis bu nek way li ci ëpp nak dañ daan xol bis bu ñu jangul rek xam nga guddigi mom da ngay jang
1: waaw
0: guddigi dañ ci jang dañ dan xol bis bu ñu jangul ñu daal koy def waaw li ci ëpp dañ dan xol bis bu ñu jang ñu daal koy def waye nak yeen say dañ def lu xawa bari tamit sax jour rek
1: ñu nekk ci
0: ñu tam li jang
1: ngeen nekk ci bobu yeen fonso sikar ngeen doon sikar yi am legi wala xeyna boba amna ko ngeen xol ni mi sikere wala bobu da ngeen doon yëkëti ci mom dal da ngeen doon sikar mu sikar rek mom
0: waaw eru sikar bi nak mu ngi joggé mbour ci señ mu ngi joggé mbour ci señ sidi
1: ah
0: señ sidi mbacke señ moustapha dara mom borom daar ji
1: waaw
0: mo ñu xamal air bi ay air fofu la joggé mom mbour la joggé waye mu señ moustapha dara mi mo ñu xamal air bi ñu ko ñu diko ki ñu diko wayal
1: mo len xamal air bi
0: ñu continue ci dal mom dal mo ki fente air dal mo fa andi air bi ci daara yi dal
1: atar kal ngeen and ci ak mom
0: ñu and ci
1: mom masha Allah
0: ci mom dal lan ko déggé
1: ci mom ngeen ko déggé légi xeyna lol di wey tabarakallah sikar sosu nga non nga continue ak mom kon
0: la continue ak mom ñu dem ba mu yag ndax bima joggé Kaolack dem do na newet ci dëkk bu ñuy wax Barkil fofu ci Saloum bima fa nekké timin lolu sama xel ñi ci soga ñew légi lata sikar bi waaw lolu ginaaw sikar bi la manam dem na dekk bi ñuy wax barkel waaw nek fofu ci sama papa ben papa bu ndaw bi mu fa nekk ci at mom fofu tamit da na fa jang xasi dañu way aw fofu tamit da na fa jang xasi dañu way aw
1: barkel
0: waaw te bobu ñewuguma Dakar ci sama mag bi bobu ñewuguma Dakar ci sama mag bi
1: tabarkallah
0: na bima ñewé Dakar nak biñ ko ri lan bu nopi dama daan dugg dal di jang man ken do ma fran jang nak jangum aw
1: tabarkallah ni sa ndol amna solo jërëjëf señ moustapha xamna dañu lay bay nga ñëwaatal suñu jang mi xamna waxtu wa ngi ñokki ta xeyna bëgguma la kilo yag lool xeyna barab ba xawna xëc ak yoy tarka la inshallah dañ lay ba nga ñëwaatal ci xassaay di ñu barkelu ba ci kanam bu ñëwé ñu continuer laaj yoy bu ci kanam inshallah taala wa inshallah 23 sir xamna ci kanam tout rek da naka jonne waaw ñu ubbi téléphone ñaakul bokk yi ak soppi nga xamne ñi ngi déglu inshallah taala mana safante ak seigne moustapha touré inshallah taala sayyidna ousmane barakallah

0: yalla def na nak bam xesdi ba moy tok diko jang ñu moy aw nak bo maangi fi keur mbay fall ci daari ji ci sama mag bi seigne abdou mang koy siar bu baax amin seigne abdou touré mang koy siar bu baax mom sax moma daan ki ginaaw bim deme ba xamni ki da bëgg jang mi te bëgg na xesdi yi lam mom dama daan pousse lool ci ngir may tok di jang ñu moy aw waaw seigne abdou ñu koy siar bu baax waye dal seigne khadim gey dal mom la masoro ci mjang mom waaw ci ñi may jottu di top tamit ñi mo jot di top bok na ci serigne ibrahima ñaan ci salum
1: waaw ñaan ci salum
0: waaw serigne ibrahima ñaan serigne ibrahima ñaan mom cheikh job mbay lay roy waye dama ko daan top ci njang mi ci njang aw
1: waaw
0: waye bamay nekk ndax jaarna dekk wuñ na
1: dingiray waaw
0: waaw ci salum jaarna fa bama fay nekk tamit latamay gis njangum xesde wi di faral yenn say may and ak sama doomu badjan bobu seigne alaaji yalla ko yalla yeerum ñuy dem ci seigne ibrahima ñaan mom xaritam ñoo doon and ci xesde yi
1: waaw
0: dama daan faral di def yenn say rek ma and ak mom dem di awu ji waaw latamay def lool nak ci dingiray fof daan na fa bokon na fa ab
1: kurel
0: waaw kurelu xesde
1: mawlud
0: waaw na kurel fof waaw mu jigi nak la dikki di top yenn say ibrahima ñaan mom lay wax la ci ñek top ginaaw ci bi mu joge fof ñew Dakar continuer sama jang métier fi mang fi ci daire ciaru bi daire bay mbay
1: daire
0: bay ziar bax daire soxna jaar yi
1: waaw
0: ak daire cheikh isa jenn bi nek ciaru yi te seigne khadim nar jitu ko mang koy ziar bax la bamu ne cepp Dakar di yegli sama métier
1: waaw
0: ben sour la wa daire bi ci ñom ciaru yi daldi ay kenn ci ñom ay ci sun koñ fof bima déggé jang mi
1: waaw
0: ndax bo maay soga ñew Dakar bima déggé jang mi daldi diko top ba fam nek ma dem tok ba jang mi jeex ma fasan tek colère gaay fa doon yëngu fasan tek ñom colère ak ki ay won daire ba ki ay won daire ma fasan tek mom colère bam bolé mak fi daire bi Touba ciaru yi waaw legi nak may faral di joggé sunu koñ di ñew Touba ciaru di fi ñew daire lu bare sax waaw nga xamni mom sax danaka sax jour dama ñew daire ciaru yi ma ngi di ciaru bax ñom ñep mo xam fofu
1: ciaru est-ce que
0: ma ngi di ciaru bax di top daire nak sax jour waaw non la def nekete koñ bima dekké amna ay jankat waye ginaaw bima déggé jang mom rek ba ñom dem fassante ñom koler yalla def ñu dekk ciaru yi mo waralon muy joggé koñ ba di ñew ciaru yi ta ma ngi baye ay jankat ci sama koñ waye xamantuma ak ñom waaw xamantuma ak jankat yoyu nga xamni bima déwé ba xamanté
1: jankat mo ba xéna yag ko ci secteur
0: wala yaguma ci secteur
1: ñi nga gëna min
0: dal kay nga xamni lu ko waral yépp moy daaira bu ma déggon ñi yëngu ci xisidé bama démé fassante ñom koler mo sabab may dem fof
1: ah waaw
0: sa su ni nga xamne xamanti guma ngi legui yalla ñuy dox ba yag ma xamanté amna ci ñen ñuma xamanté ci koñ bi fi ah non lañu def di dem ba ñu bari ñepp sax fama dekké côté bobu tundu wo ma xamanté ñom mu jigi nak ndax ciaru lu mu guddigu di dama daan ñew lu mu guddigu di dama daan ñibi
1: déssan
0: waaw mu guddigu di dama daan ñibi mu jigi la xamanté ñe mané nak comme fi da xaw xec lool ta amna sama mbokk jankat yi ne ci koñ bi ma may comme mom am jang bi mom da yaatu ligue bi da yaatu
1: deug la waaw
0: na di yem fi rek ci koñ bi rek nga xamni di bañ di guddé ak yoy
1: ah guddé ak yoy
0: to guddé ndax dama daan guddé sa ñew suñu kër da di tej waaw mu jafé ma ci xaw am ay jafé yoy waaw mu jigi la yem suñu koñ nak dem ba xamanté ñom bu baax ba ni ma ngi leen di xari bu baax ilen jox sen wacce way di len ñaanal jamm ak tawfiq dem ba xamanté ñom nak di and ak ñom ci liggéey bi nga xamni ciaru mom yenn say ma ngi jéglu bu baax waye xawna fa gi
1: ah xaw nga fa ko jégg yoy lesan
0: am jang mi dal
1: waaw
0: seigne khadim gi da moy sunu
1: reference kon non nga ci tambalé
0: waaw non dal la ci tambalé
1: mo ci roy seigne khadim
0: waaw di ci roy
1: waye bobu it bandi rek nga don deg xeyna
0: waaw
1: ñangi mi neex la
0: waaw wallahi bama bandi bama koy deg bofu sax mu xalé la dé xalé la ndaw ndax sama ñom pap ñom ñepp fofu kër gi yépp kër gi famila ñom ñepp seigne bi lañ dan deglu seigne khadim gey
1: ndaysan
0: waaw mom lañ dan deglu waaw mon timine afi bi duguma lol wallahi duguma lol da dema ba yalla def ma donu jankat
1: ma sha Allah
0: nga xamni sama mag abdou mi malay wax ni jankat khosidou
1: ci ñab
0: sama mag bobu yor dara mom sax seigne khadim gey lay roy
1: ma sha Allah
0: sama rako pap bi tammi nonu ndam seigne khadim
1: gey kon dal yeen fofu mom keuruk khasaay le kon
0: waaw seigne touba keuruk waaw sama pap dugoy yegi
1: deysane
0: waye dugoy durus
1: aha
0: aw durus kat lu mom
1: durus kat la
0: sama mam bi jout sama papa mom jankatu khassida la waye kurel kat lawon mom kurel kat lawon
1: deysane tabarkal
0: kurel kat lawon
1: kon non nga tambale di roy seigne khadim
0: wa non la tambale
1: ci njang mi wallahi xeyna ndax jaxaso nga ak mom xeyna ci basse ak yoy wa ila xeyna
0: bax
1: yow yaangi ses ruq rek
0: bax le
1: deysane
0: bax sax wa moy sama wasila mom ci mom la djeglu
1: tenen be
0: wa
1: deysane
0: moy sama wasila
1: est ce que
0: ah moy sama bund ci serigne touba
1: est ce que
0: wa wallahi
1: deysane machallah machallah
0: muy sama way lol sax
1: deysane
0: barki serigne touba
1: est ce que
0: way nimuko beugé dako yegg lol sax lol ba ciir bo lol daf mako delo wat
1: deysane
0: wa day sama way bu baakha baakha
1: kon xeyna xamene gek taxaso gi kon xeyna deysane
0: wa wallahi amal gi jaxaso gi waaw lolo am man suma magali touba mom rek lay andal touba waaw tourner yep mom lay andal yenn say ba tourner yi ni sax après tabaski damay dem ci tourner waaw tourner après tabaski wala yenn say korete suma ki wala rek damay dem ci kurel gi
1: so amé buntu dal fo jaar rek nga ki waaw
0: damay dem ci kurel gi dama ci dem lu bari daw
1: ndissa
0: waaw dama ci dem lu bari daw ya xosone bu baax di wax deug fa yalla
1: ndeysane ma sha Allah tabarkalla kon ma sha Allah non nga tambali jang mi tabarkalla ginaaw bi jang mi di am avancement tabarkalla ndeysane bi jang mi continuer di am avancement programme yi xeyna ndeysane wala xeyna yang ci jangum daire ak yoy ndeysane wala
0: wa programme yi nak programme nak meuna ni sax demewugul nonu ndax seigne khadim bi dama daan faral di wax ni ma seigne ousmane ndax yaangi liggey manako waaw seigne bi ndax dama ko ma soxone ko seigne bi ah man de latu ñuy jaxaso lol dama nga ma soxone ko man de seigne bi baangi ci xeside yi xana nga dolluma ci ñaanal bu baaxa baax rek bi mu xamene nak ma ci xeside yi ndaysan sa ñewé Dakar ma dem ci programme ben jang bible lay sék dañu mësa jang ba nopi koy taggu nak munima seigne ousmane ndax yaangi liggéey muniko waaw seigne may liggéey munima yaangi liggéey muniko waaw mun ah lo mëna défé nang ci bool liggéey waaw fofu mi ngi waxé ci comme jang mi mom
1: ah
0: bu lu woy ségul di jappo ci dara liggeyo danaka day xaw doy war dal waaw mën na jur leneen
1: waaw
0: legi nak motax daf mo daan faral ci soñi ci liggey bi liggey bi ñu boole ko njang mi tamit ñu boole ko njang
1: nga xamne maam dafa la ci soñ bu baax dal
0: waaw liggey mom liggey bi dama ci soñ bu baax nga xamni liggey mom boko deful mom danaka li nga bëgg yeb doko man
1: tabarakallah ma sha Allah kon non ngeen ande
0: waaw wallahi
1: ndeysane tabarakallah kon non nga commencé njang mi non nga di roy seigne khadim gey tabarkala ma sha Allah fi nga ñëkke tambalem njang xeyna kon ci njang ya nga ci njangum daayere ak yoy xeyna
0: waaw
1: wala xeyna yeen sa premier heure yi nga barkelo ak yoy
0: ankay des fois sax dañ ni day am tiant ma dem ci
1: ah
0: des fois ni day am tiant ma dem ci
1: waaw
0: ma dem ci ñu bolé ma ci heure yi nga xamni dañu wara barkelu yoy dama ci faral di ki di ci ki yu xaw bari waye amana heure bi du yag xam jankat bu ndaw mom buy sogo dorté ki bi démé gul nonu danaka mom sa heure mom
1: sa heure du yag non
0: yag waaw tan bu ñëwé du yag
1: deysane
0: waaw ci nonu ba ni may wax ak yow ni ñu ngi jox première heure waye danaka mën na ni bo konté ñaar ngay def wala waaw
1: deysane
0: waye tamit ma ngi franané tamit
1: tabarkalla ma sha Allah kon kay mi ngi nonu ma sha Allah xamna man nañu yaatal jotaay bi andiko ak bokk yi ak soppe inshallah taala kep ko xamne rek bëgg na tabbi ci jotaay bi man na jaar ci bu mu joko gi ji 88 628 06 18 batay ñuy and ak Seydina Ousmane Touré muy sunu gan ci sen réseau DTL 88.6 Dakar Touba Louga 88 la 628 06 18 kon tubarkala njang mi ñël ben gi la xeyna ya ngi ci di yem dank
0: waaw
1: xeyna ñu ko xé première heure rek yoy
0: waaw première heure
1: sam jang fan la pi xeyna bir Dakar gi wala côté Saloum yoy xeyna
0: waaw
1: yeen say ngay gëfa ay programme wala yoy
0: waaw man na ne tamit bu dé ci programme fanani Dakar fi mom ben yon la fi massa fanani ba suru bisu gamu la yakar
1: na bisu gamu
0: su gamu la ñëk fanani jang la ñëk fanani fi suñu wétu ko ñono la ñëk ñëk fanani bi ci top mom Saloum la suñu wétu dekk yoy timin dana
1: bismillah xol ko wuy koku
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
0: wa alaykum assalam wa rahmatullah
2: sina
1: ali wa kay ba jeen fama
2: lay jaar ba
1: wa kay fal jeureujeuf ndeysan
2: dara sa bu jotta ju ba
1: barakallahu fik
2: ñaanal jamm
1: amin fal yalla nuko yalla mbolé nak wa kër gi
2: ñepp ko ngi fi ñing leen di nuyu te di leen jaar
1: wallahi fal jeureujeuf fal jeureujeuf fal
2: ñaan suñu borom mu doon la jamm ak tawfiq
1: amin yalla nuko yalla mbolé ndeysan
2: ah waxtan tay de mom émission bi da melne
1: tarkala waaw
2: da melne sama émission la de ndax da nga dalal
1: ah
2: seyna sama mom nga dalal de
1: waaw
2: ah deg na ci muy
1: ki muy roy mom kay ki man deg la
2: barakala
1: mom kay ki man deg la mom
2: ah deg na seyna
1: ma sha Allah ma sha Allah sallaw
2: ah ari mom da bok ci dom yi
1: waaw
2: dañ koy baye xel bu baax
1: deug la
2: yalla and ak mom nak danaka rek
1: ah ndeysan wallahi fa lolay fa
2: bo reuy bo yekete rek dina xam
1: deug la de
2: ñu nuyu ci radio ci rek la
1: am jang kenn mu la cey nax mom
2: dede ali mom de yakar na ba muy and ak Abdoulaye Seck
1: aha
2: ndeysan ñu ñew sama ko bo tambule bu won am jang
1: deug la setal lolu
2: te xamna ba mu tambule fanan ci bas
1: waaw
2: leg mot fanere at biñu dalé ma jangal
1: ñaan
2: cheikh
1: wallahi yalla xamna
2: décembre bi leg mot fanere
1: at ndeysan
2: ko mu doon and ak ñom xadim kéré mi ñom cheikh na mbaj ñom Ousmane Diouf seigne mor kayré
1: ndeysan wallahi
2: wa de ñoon ñepp ci ginaaw
1: wallahi
2: ba leg ñom ñepp nak ñu doon ay jankat yalla yalla gëndé na jappal
1: amin fall
2: wallahi tawfiq
1: ndeysan
2: ay seigne Ousmane dal suñu xol dal sédd na lool
1: alhamdullilah jambar la de
2: jambar la lool
1: ma sha Allah
2: deug borom defal carton
1: amin ya rabbi
2: ci deug fuñu deug sa soppé mom dal sa serigne bobu
1: yalla ñu dafa deug ay ndeysan momit def ku bax badian fama fall ngado ci Touba Djemal
0: ndeysan
1: momit ndeysan di jambari l'islam di jambari yoon waye di ku bëgg xassayit waye di ku bëgg jankitu xassayit
0: wallahi
1: ndeysan deeng nim ko nitilé ndeysan ci yag ku mu yag jaxaso ak ñom kon lum ci wax rek des kay meuna japp ndaysan xamna nga gëreem ko ñaanal ko badian fama fall
0: badian fama ñu ngi lay sant bu baax di am mbekti bu baax di lay ñaanal sa borom guddal saw fan te wéré la ba nga féké lepp ci kanamu njabot gi ci dérëjé borom Touba ci sidi
1: ndaysan
0: jërëjëf bëgn nañ lool
1: alhamdullilah ma sha Allah jërëjëf mi ngi nonu ko bëgg félu rek man nga def nonu 88 628 06 18 88 628 06 18 batay ñu wi and ak Seydina Ousmane téré muy sunu gan Seydina Ousmane yaangi won buntu bo tolati won sax ci def na jang mi programme yi nga xamne xeyna yaangi diko commencer diko fanane ak yoy tubarakallah aha yaangi don wax ni xeyna fi ci Dakar ak ci Saloum xeyna leg leg nga am yo ci taxawé ak yoy tubarakallah
0: taxawé waaw leg leg ma comme fanane gi waaw Saloum sunu wetu deug fof mom dañuy def sak bis bi rek man ma len koy jangal bis bi ma len koy jangal danaka manam programme sax demay gul non ndax yef yi comme luma la doon wax rek dama ko bolé ak liggéey bi té kum woyissé gul ma mo bolé ko ak liggéey bi rek wa ba kéro mumay woyissi wa mo mën ko def ki manam deug ki bi dal waaw ndax bo xolé danaka jankam lepp lum aajo wol danaka mën na ni lu ci ëpp danaka dajeegul danaka dajeegul muy xéeti yu démé
1: manam ligay soxla day bari xeyna
0: waaw mano xéet yu démé ni tay ji
1: ay waru way ak yoy ak ay matériel ak
0: waaw ko wo rek mu jog xamni sa kurel dal kurel go xamne mom wa fone acci ñu na acci mom wa lool mom danaka doon moyen bo xamni bo xawa dess lo ci suñu côté programme vitamine programme mom manam jang bi bu mo wuyisi won danaka yoy non sax walu kurel gi wa su mo wuyisi won mom képp ko xamne rek manam mën suma ko woyé rek dina disponible rek mom sax kurel gi mom mën na baña doon jafé jafé wa da lepp mu ngi teunku dal ci njang yef yi woy ségul
1: wa lolou ngeul ben la xam nga ngeul ben wa non la
0: okay yef yi woy ségul
1: xeyna wa
0: bu woy ségul mom danaka
1: waye ak njang mi légui ni mu yato yi danaka légui mom danaka ñeppay aw
0: wa okay wa
1: wallahi ay xayna kurel gu adré wu ci yow man xawa jafé xéna
0: wa
1: jang mi légui danaka
0: lepp te mu ngi teunku ci yef yi woy ségul rek bu woy sé mom mën na ni lolou doon jafé jafé bu wisé mom mën na ni lolou doon jafé jafé manu mom fi da kiwul rek
1: tabarakallah
0: waye taxul ñu décourager wu ben yoon nak mom wa ñi ci rek dal wala ko liggéey bi
1: ñissam kon non nga sobo ci njang mi tabarakallah
0: non la ci sobo
1: programme bi nga ñëk jang bobu ndax yomon na ci yow wala xeyna
0: waaw programme bi
1: mo fekk na nga xawa min am njang ak yoy
0: waaw tok ci jotaay ni manam tok ci ronu bass ñepp tok man ko ñëkke di fekk Mbaye Fall mam cheikh ba taysir
1: waaw
0: man ko yisiyar bu baax
1: mam cheikh ba
0: waaw mom daari joju abdou nekkon mom modon borom daari ji mom daari ji mam cheikh ba cheikh taysir ba man ko yisiyar bu baax di doomu baye suñu doom baajal la mom
1: ndaysan
0: man ko yisiyar bu baax di def sak at day def cient fofu dal la ñeek rono bass ñepp tok ay xawna difficile waaw xawna li dal doyna war dal
1: eskey way yalla def ci tawfi xeyna ba nga mujjé ki
0: waaw yalla def ci tawfi ni muy jangé di dem nak
1: waaw
0: gaay woor ma dima aw danaka ci la yef yi di gëna wañi di wañé ko dal am lox yu mo dan def ak
1: waaw
0: micro bi ni di lox ak yoy waaye téréw dama forcer rek dama dan forcer rek way lool nak mom xawna yag de
1: ah def nay fan
0: xawna yag
1: ndessan est ce que gëna bi ngay ñang bi mag xeyna ngay gëna min
0: waaw
1: affaire jaxaso gaay ak yoy
0: di jaxaso gaaw
1: programme ci daayere ak yoy
0: wallahi ba fi may wax yow mom danaka yoy mom wax deug yalla mën na
1: tok mën ci sa gannaaw
0: ci biir mbolo wa
1: ndeysan
0: ya te danaka yoy yëm mën na ci ñak
1: tabarkallah jerejeuf mi ngok ma ngi nuyu alhadji abdullah sisbara borom kaddu gi ak mbacki kadior borom gi bind ma ngi koy ñaanal tawfiq bu baax borom ko lu ban ak mbour alhadji serigne moussa djikhani mom serigne fallu ma ngi koy nuyu borom touba ndiongene musala meex jerejeuf ci nuyu soxna ndey cham tabarakallah serigne modou ngom mom serigne mbacke madina ñu koy nuyu borom touba ndiane al imam serigne pat djob mom serigne salih mom ñu koy baye xel diko ñaanal tawfiq serigne modou mbay mom serigne salih serigne modou ndaw ma ngi koy nuyu ak mbolam ñu baye xel jotaay bi ñepp serigne fallu djob ci touba sam ñu koy nuyu alhadji gorlum mom serigne mbacke madina ñu koy ziar tabarakallah ak mbolam wa touba sam ñepp soxna fatou sar ñu koy nuyu serigne ndjay diouf ñu koy baye xel fa tabarakallah di nuyu sunu gor gi baye modou jeesel amru sadiq ci ke serigne louga ñu koy ziar baye modou diko ñaanal tawfiq di nuyu baye yad massar ci touba ngeen sar ak mbolam wa ngeen ñu ngi nuyu baye ousmane ndjay ci lemd ak njabot gi yep fa tabarakallah wa kokki ñu ngi len di nuyu di nuyu wa makka baragey mam lay sen ñu koy nuyu diko ñaanal tawfiq ak mbolam bokk yi baye xel jotaay bi yep tabarakallah sunu yaay umi je ci keur ale ñu koy ziar ak mbolam wa keur ale yep ñu ngi len di ñaanal tawfiq fa tabarakallah baye lay musni abdou khader momit ñu koy baxel diko ñaanal tawfiq ak mbokk yi baxo di and ak ñepp rek ñu len di ziar 88 la batay 628 06 18 sidna ousmane kon njangami tabarakallah non la ko yalla dogale nga di ci roy señ khadim gey xeyne ndax am nga sa air bop xeyna buñ ko mané wax wala xeyna jang mo xamné en say nga jang ko mo xamné sa jangum bop la ñu wax fent wala yow yang ci air bi rek
0: waaw no ma ngi ci air bi rek manam ma ngi ci air bi rek manam señ Khadim Gueye mom dam manam fini li ne fi mënuma ko sax wax koku dam ko bëgg ba mënuma genn dara ci mom wona seigne touba ma mom dal mang ci mom mang ci mom rek wa mang ci mom rek amana nak yalla defaat neneen way mang ci mom rek dal wa xarim bi mom mang ci
1: mom tabarkal la yang ci yar bi dal ndeysan xeyna yu ci melne ay enregistrement jog yoy xeyna it dokoy faral di yitto wala xeyna def ay clip ak yoy ndax ming say programme wala xeyna yalla yang ci programme yek njangu bass yek yoy rek wala
0: wa yoy nak mom studio yek video yi mom danaka defaguma ko danaka mom way des fois nak des fois day ne sama xel wa des fois moy xelat dara rek mune sama xel rek waye nak rarement lay ne sama xel dal danaka kiwu moko dal
1: tokhol nga def ko yitte ak yoy dal
0: wa danaka rek wa
1: tabarakallah jerejef mo ngok sina Ousmane batay ñu xaar bokki 88 628 06 18 88 628 06 18 inshallah taala fofu ngeen di jaar yaangi tuddu sank ci aroy ak yembal gi nga nek xeyna jaxaso wek ak jankat yek yoy de ngeen di faral dajé fofu xeyna def am jang wala def courrier lay doon wala cotisation lay doon wala naka ngeen koy doxale fofu
0: ciaroy fa ci ciaroy
1: barab ba fi nga ne
0: fi ma nek
1: jak sa mbokk jank di waw
0: waw
1: ma di ngeen faral di dajé def daayira wala
0: waw yoy non wala daayira yoy rek waw daayira kep def na chaque jour
1: daayira jankat yi la wala daayira koñ bi rek
0: waw daayira jankat yi mom fofu ci koñ bi fofu mom defaguñu ko fa ama xamna da bokugul seni programme waye fi Touba Thiari fi mom am nañ jang daari jankat mom dan na ci ñew lu bare waaw dan na ci ñew lu bare waaye fe mom danaka chaque jour ke jefe mom daira waaw yeen say nak liggey bi teunk la ba do ko tewé waye mom chaque jour mom day am daayira mom waaw chaque jour mom ngay na ci daayira yi
1: nga xamne day nek daayira koñ bi lay nek nekul
0: daayira seigne fallu daayira sunu jaara yoy lay don rek daayira seigne fallu daayira sunu jaara daayira seigne saliou ma ngi ndi siari bu baax daayira seigne saliou bu nek fofu ma ngi ndi siari bu baax ak day rap bay mbay lo bay ba ci gey yeup da naka sa su ne dañ koy am
1: dang fay yengatu da
0: dañ koy am la
1: mais boudé daayira jank di mom xeyna a bareegul fofu xeyna dal
0: wa xamna dal da nekul
1: xamna fa new ak yoy tabarakallah amna solo ma sha Allah ci ci bir njang mi programme yi xeyna it ngeen koy doxale ak ci ci jëmmi njang mek jëmmi xasaay di xeyna it bo ci don indi ab soñné di ko ci labiré xeyna lan lay don ci yow lo japp xane manes nako ci yok xeyna ci bir njang mi wala programme yek yoy wala xeyna japp nga ne li keut xeyna mënon nañ ko bañ muy and ci programme yek njang mek yoy xeyna ndax ñakul lo ci nemeku nga japp ne manes na ci soñné ngir lo xamni manes nako moytu wala lo japp ne roz nako ci mëna jema yok ngir mu gëna bax ak yoy non tubarakallah wala
0: ci sama mbokk jank
1: bi waaw ci njang mek ci programme yek yep rek ci ndaje yek yoy noy sa
0: waaw jang yi mom danaka ñangum xassidem yi danaka kep ko xamni yaangi tewlu señ xarim dem ci ay soñew danaka mom ndax mom waxal nañu lepp da ñu muy démé ak jankat nu mu wara mëna mel waaw mom dal waaw mom dal mi ngi non dal mom dal
1: lesat
0: mom dal ñu bokk dal djub rek
1: waaw
0: te diko tek ci yoon waaw
1: lesat
0: te ñu bol bañ ko bolé dara dal comme nakoy señ xadim ngi di waxé rek
1: lesat
0: te diko selal comme mo lay jariñ mom waaw dal lañ ci am nuñ ci soñé dal di ci jital suñu bop
1: tabarakallah lesan amna solo tabarakallah xamna ni ñi def kay xeyna mo ñu bayila nga barkel war xasaayit ba ci kanam tuti bu nga defé bu ñu wañé ko ñu set na waxtu wi ngay ki inshallah xamna lu ci doli rek tabarakallah xamna nu bayiko mu barkelu señ Ousmane tabarakallah